0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahayan na gawas. Maglapag yung tuatang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
3: Kabagding o kabukada, maayong buntag kaninyong tananan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Dakpan sa mga otoridad ang usa ka dugay ng wanted person nga gila sa alias Engineer Wing, presidente sa baliwasan sa Buanga City. Patol sa intelligence-driven operation alas 12:15 sa Udto kagahapon, Agosto 30, sa may barangay Santa Maria sa nasigutang syudad. Inang suspect na sikop yung nasikad sa duha ka outstanding warrant of arrest tungod sa carnapping o paglapas sa RA 4136 Land Transportation and Traffic Code na naginatibukang piyansa nga mubalor sa 182,000 pesos. Ngayon nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Maraming salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
4: Radyo Bagbag.

Alas 9:01 buntag, mga kabagding. Welcome sa itong programang Tunog Pinoy, dinilamang sa Kinakusgang Sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756. Sa gihapon ako ang inyong Atit Sang, ang makiguban kaninyo sa kauras nga programa Tunog Pinoy alas 9 buntag hantod alas 10 matag-adlaw ng Lunes hantod sa adlaw ng Biyernes. We are live on air sa Radio Bagting 756 and of course live ta sa Facebook page sa BBC's Entertainment and mamonitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Ini sa tong programa mga kabagting, inyo ang madungog ang mga musikang Pinoy. Lahirag yun mga kabagting, basta dugong Pinoy ang magkanta kay dulot jud sa kinailadman ang mensahe. And maritain pod sa ato ang mga tagsa-tagsa kaalimpatakan. Ayan, alang sa inyong mga patunog Pinoy, sa mga naglantos ng Facebook Live karon o mga naminaw, pwede ninyo i-text sa ato ang contact number 0909-1020005 or pwede mo comment sa Facebook page sa BBC's Entertainment kung asa ta naka-live karon. Sa inyuhang mga patunog Pinoy or inyuhang mga pabagting ba din ha? Or inyuhang mga song request, comment lang mga kabagting karon aron ato nang mahatagan og pagtagad karon. And don't forget to like, share, and follow sa ito ang page sa BBC's Entertainment. Good morning sa nag-view na karon. Kaya din sa BBC's Entertainment, naman din yung ito ang mga entertainment program.

0: Alas 9:00 sa buntag, mga kabagting. And again, yung mga song request, pwede kayo binisaya ang iyang kanta, Tagalog, English, as long as ang singer, mga Pinoy. Pwede rin po na ka ng mga revised nga version, as long as Pinoy ang nagkanta, mga kabagting. Ato anang dawato. Once again, pwede mo maka-text, pwede po mo mutawag, pwede mo mo-comment sa ato ang gi-provide na ng mga channels kung asa mo karon pwede makapadangat. Alas 9:04 sa buntag. Stay tuned una, mga kabagting, ato ning i-play ning kanta sa O Karaga. Tubitang gugmang way sukod. Amot, masukod din yung gugmang rag. Sakto lagi ni gugmang way sukod sa O Karaga. Alright, ato ning paminawon. Binisaya ni nga kanta, mga kabagting. Why Sukod by O Karaga.
1: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radyo Bonbon.
1: Alright, alas 9:09 sa buntag, ang gugma ko kanimo way sukod. Way sukod pero naay kinutuban. Kung mapulaan, hala, biyaan. May nanag yun mo. And that was gugmang why sukod ra dito. Why sukod signed by Okaraga. Mag-una siya nga ay tiyod na rin na sila nga singer.

0: Alang, ah, wala man din eh. Pang saksakan eh, akong cellphone. Sige lang. Karang nagtawag, tawag lang later on. Kaya to rin ang dawaton. Nakalimot ko, type C man din ini. Eh. Yeah, mo ang kondiri kay Udyo Jack man gano'n niya. Ako pang ipakuha din. Lagi na, good morning ni Ruel Pasigna-Signa. Naglantaw sa itong Facebook Live karon. Good morning, Ate Chang. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy ko, Ate Chang. Sa akong magulang si Michael Pasigna-Signa. Ang sayang asawa si Rosalinda Uban sa iyang anak na si Kevin John Michelle diha sa Lantian, Labangan. Ang nagpatunog Pinoy si Ruel Pasigna-Signa dinhi sa Taguig City. Request lang ko song, Ate Chang, Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin by April Boy. Alright, later on ato nang pangitaon Sir Ruel ang imuhang requested song kung naba na din sa ito ang playlist. Alas 9:12 sa buntag, mga kabagting stay tuned once again. Kaya ang inyohang sige ka na mga nag-text, mga nagtawag. Ito na hatagan ng pagtagad later on kay napa ko'y gipakuha para saksaksak ng cellphone. Anyway, before ta mag-kanog another music, ang atong programa di ay hatod ka nato sa Jumay Ventures Corporation. Dina sa Poblacion Dumingag, ang ilahang tindahan na nanahimutang sa may matawang ang bahin sa night market dina sa Dumingag. Alas 9:13, mga kabagting, stay tuned na. Ikaw yung
1: Radio Bagbag.

0: taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
1: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
0: Living Testimonies.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa ang pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: Radyo Bagbag. Bing, bing, bing.
7: Alright, alas 9:29 sa buntag, mga kabagding. Hello, Ate Chang. This is from 243. Patunog Pinoy ko. Asa naman tong ako ang basaw nun.
8: Lilisan ako upang maintindihan ko ang buwan.
7: Alright, this is requested by MJ Carpio. Hanggang dito na lang by Jaya.
8: Kailangang gawin, ngunit masasaktan.
7: Alright, from 243. Hi, Ate Chek. Patunog Pinoy ko ni Aljun, Annette, Joy, Sano, Mercy, ug MJ Carpio diha sa Cotabato. From Nestor Candia sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Request kog song, Ate Chek, nga may kahati.

0: Oras, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Sulay ko ni Paragis lagi. Daloy sa Diyos, may angay man ko. So, ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, ana, isulay mo, diba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma, kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Radyo Bagbag.
8: Yes, 9:33, alas 9:33 sa buntag na mga kabagting. Dinilang yapon sa tong pagpanaguban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng.

Thank you so much kaninyong tanan. Ayan, alang sa inyong mga patunog Pinoy, you can call me now. Aha man to ang tawag ganina, na one name man. Oh, 0289, last number. Sige na, tawag na. Kaya andam na ko, mutubag ni mo. 0909-930-0289. Sige, tawag na. Basin, huwag din magpatunog Pinoy ba? Sinlahin niya yung toyo na ako. Pagsilan, waman po nakakunbok.

kuan ni mapatunog Pinoy ni. Anyway, tawag lang og balik kay andam na ni nga kuang mga audio jack diya. And good morning ni Romer Maghanoy Olgasa, naglantaw sa to Facebook Live karon. Don't forget to share sa atong program. Romer Maghanoy Olgasan, mayong buntag at itseng patunog Pinoy ko sa Maghanoy family o Olgasan family diri sa Barangay Balangasan, Pagadian. Salamat at itseng. Yes, you're welcome, Sir Romer Olgasan. And sa mga naminaw po silang tagsa-tagsa karon ka radio, I know, daghan ang gustong mo text, mo tawag, unya way signal. Pero radio ragay maabot sa ilahang lugar. Daghan kayo salamat kaninyong tanana. Walay katapusan ang akong pagpasalamat kaninyo kay without you all, wala sa admiri. You are all part sa amuang mga programa din niya. Mga kabagtin. Alright, sa mga mutawag, ala sige tawag na. Kaya kasi mutawag na po doon niya, inig. Inig magkwano po, mag-music na, kastilan niya. Good morning ni Mylene Caballero Montez. Hello, good morning. Long time no see, but now see now. Aman ron si Kapitan Cipriano Abergas. Regards ko ni Adilim to Kapitan Konsihal di. Konsihal Cipriano Abergas. Asa naman ron siya nga? Wa naman ko kadungog sa iya. Wa naman siya ikita. Nagyan siya ni Tawa. 0289. Sige, tawag na kay gimingaw na ko ni mo. Ay, dayon panload po din ha. Kay nangita pa man ko sa katong pangsaksak ko. May laging pan bagong renovate atong cellphone. Dili nag kon audio jack. Type C yun naman ko siya. Samta sa bigas main mga kabagting atong programa hatod ginato sa AB Gadgets Pagadian. Ngita ba mong cellphone? Masama niya akong cellphone niya type C. Nana ning tawag na. Ikaw yung kumpas. Hello, good morning. Magdungog ba kami aniron? Good morning. Ala, dili may magdungog. Amot na unsa ni gadgets ha. Feel na ko, kaya nga kuhan may daot ani. Hello, good morning! Ah, wala gyo. Dili gyo na magkasinabot. Kadyot sa hag. Asa mo ni salpak na ako ni... Awa gyo. Na, ako'y gisalp na. Ako'y gisaksak diri yun. Pero murag dili man ta magdungo. Boy, mo naman niyo. Naka-full na sad. Na. Bao lang. But mau baka ni sige otro na og tawag. Ay nana, wala magkasinabot na ta. Hello, good morning. Hala didto man siya taman. Lari ligyan madungog ang tingog ay basig sa cellphone ako ni, di man may magkasinabot aning cellphone ni. Hello. Na, nga kuha dyan yung cellphone ba? Awa na yun. Ang nadungog kay ang katurang pagtawag ni mo, dayo nang imuhang tingog, di na madungog. Ang yun, ibton na rin ako.

Lita magkasinabo to eh, basta kay kong magbuwan. Mamalit mo cellphone at tumo sa AB Gadgets pagadian. Dili mo sugot ang ako ang cellphone ani. Astilan lahi lang ko ni siya og kuano audio jack. Dili na ko madungog ang tingog sa nanawa. Bungol man siguro ko ani. Bungol patadaan. Nabungol kay napasuhan. Na sorry gid kayo. Amot lang ani oy ngano ning kuana ni. Nakaon naman unta pero basta kay gipatay na lang ako. Anyway, thank you so much nananawag. I appreciate your effort sa pagpanawag. Pero ang akong kuan, ang akong cellphone ready gyud mo ko. Sa Pikas Bahin, ang atong programa atin kinato sa Jumay Ventures Corporation nga nanimutang sa Poblacion Dumingag in front sa Night Market Stage. Sila ang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Maligya magkuan mo, malit mo mga feeds. Mga pampakaon ba sa inyong mga hayupan at tumo sa Jumay Ventures Corporation na din nasa sa Dumingag. Sa mga taga Dumingag, taga Mahayag, o asa dapita, maduol-duol mo din ha sa lugar. At tumo sa Jumay, kay barato ron na ilahang mga baligya din ha. Dealer po sila sa Bimig, Ultrapak, Pilmico, Pigrolac, Uno, Bugas, Veterinary Products, o mga klase-klaseng lawog sa manok, labi na mga pangsabong. Oy, napo sila yung pangsabong. Pangtare. Napo sila yung baligya ang accessory sa manok nga pangtare. Nya kay barato raman sila og mag-dealer ka, hatag sila og wholesale price. O nya ang nakanindot libre ang ilang technician. O di ba pasabot? Alas 9:40 sa atong pagpanag-uban dinhi sa atong programang Tunog Pinoy. Good morning ni Joanne Saranilio Vega. Dito biya ko gahapon miyem sa Dapiwa. O dito ka sa buko-buko saan? Anay or anay? So, di tinood. Ana, anay or anay? So, may pagbasa. Ako, mapagukan ha, dira ang Dapita. Yan, Ati Cheng. Naraman diri, nara sa ilahang balay. Regards ko niya, Maylina. Ingna, nangita ko. It's up on you. Na, video call na lang, Ma'am Cheng. Na, amot lang. Ako ang nanawag sa kuha kay Dili Mani. Kuhan, uy, kanang sa number, agyan ako. O, dili man ko gamitan siya, audio jack. Dili madungog on air. Pero, basta, libog ko ni akong kuhan. Type C naman good ni. Dili siya mo cooperate. Morning ni Joanne Vega. Okay, stay tuned una mga kabagting pa-music sa ta kay murag ganahan mo ko magpa-music rong mga orasa. Stay tuned una mga kabagting. Don't forget to like, share and follow anyway. Ayan, next song is Hiling. Katong na yung mga gipanghiling. Pangayo din na alas, sige, parain yun eh. Radio Bagbag.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
2: Radyo Bagbag.

Alas 9:52, mga kabagting, dinis ato ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Good morning sa mga naka-standby paghihapon sa ato ang programang Tunog Pinoy, karong buntaga. Daghang salamat kaninyong tanan, daghang salamat kaninyong Maylene Caballero Monteza, Joanne Vega, and Roel Pasigna-Signa, and to everyone who are part of this, thank you so much. And of course, sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application, thank you so much. Sa mga wala pa naka-download sa mobile application sa Radyo Bagting, ala sige, pag-download mo mga kabagting, available na sa Google Play Store. Just type Radyo Bagting. Aron ninyo ang madungog ang ato ang mga programa sa kahanginan. Gikan sign on hantod sa sign off. And good morning also sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning. Naka-monitor, naka-tune in sa DXBZ Radyo Bagting. Dina silang tagsa-tagsa ka mga kabukiran. Sa mga nangutana, sa imo ang bagting number at itseng, wala na ilain, bagting 29. Good morning ni Gawason Bansal Jomar. Kuya Juan, mansad taanin niya. And sa tanan ng mga nag-share sa ato ang... dili na ko makita ayo kinsay nag-share uban. Unlike with us auna nga makita nato kinsay nag-share. Dili na ko siya makita. Out of nowhere na siya. Anyway, thank you sa to mga sharers and sa mga reactors nato sa tong program. Thank you so

0: Alas 9:55 mga kabagding. Ini sa atong pagpanag-uban. Don't forget to like and follow the eyes sa ato ang official Facebook page para sa mga balita o impormasyon mga kabagting. Dinha sa Radio Bagting News official Facebook page. Diha lang mo pag-visit mga kabagting. Nananay 34,000 followers and counting. And sa mga nag-follow po diya sa BBC's Entertainment official Facebook page ang ato ang official Facebook page para sa entertainment program. Daganday kay salamat kaninyo niabot na ta karon og 2000 followers. Kaniadto nara ni sa 1.5 if I'm not mistaken. Karon na sa 2000. Ayan. Thank you so much. Hantod og mapuhon mga kabagting sa samang takna og istasyon. Sa samang takna alas 9 buntag hantod alas 10. Dini sa tong programang Tunog Pinoy, don't be late. Anyway, it's better late than never, man pod. So, murag, dilidyo ko mo dawat o tawag mga kabagting ay kay. Mga kong cellphone, dilidyo siya mo cooperate ang yahang OTG. Gamit naman kong OTG nga, dahil nayagisaksakan ng audio jack, dahil dilidyo siya ang music, I mean, ang katurang ringtone may madungog, pero ang tingog, dahil anyway, thank you so much mga kabagting, hantod na lamang ugma puhon. This is your Ate Cheng and good morning kaninyong tanan.
1: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
3: Kabagdig kabalgada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Gipasidunggan ang mga miyembro sa Indonesian Army sa gipahigayong closing ceremony sa Philindo Strike 6-2026. Isipag-ila sila aktibong partisipasyon sa kasimanang Joint Military Exercise uban sa Philippine Army. Ang Philindo Strike 6-2026 gisugdan ni atong Agosto 24 nga nagtumong sa pagpaligon sa panag-uban, pagpaambit sa kahibalo o kasinatian, na lakip na ang pagpauswag sa kaandam sa koordinasyon sa Philippine Army o Indonesian Army sa pag-atubang sa nagkalain-laing hagit sa seguridad. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: a las 10 y media.
1: Radio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis? Prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radio Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine.

0: Radyo Magbating-ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagdig kabalkada, aniyana ang BBC Daklit Balita alas 11. Gilusa sa Department of Education ang bagong Artificial Intelligence Platform magitawag og Learning Institution na Zero Hazard Tracking and Assessment for Safety o Ligtas Plus. Pinagi sa Ligtas Plus, masayon masuta kung unsa mga eskulahan ang direktang apektado sa bagyo, baha, linog ug uban pang kalamidad. Tumong sa DepEd nga mas klaro ang pagdesisyon sa class suspension. Imbis nga apilon ang tibok lugar, bisan pa og dili tanan nga eskulahan ang apektado. Sumala sa EDCOM 2, minilyon ka mga tinunan ang nawad-an og kapin sa 30 kaadlaw nga klase matagtuig tungod sa mga class suspension. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17, Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bambim.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan para gis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil, nalugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Purukot Sotongaw.
6: Living Testimonies.
9: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
12: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
13: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
14: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Rock, rock, radio, mag, bag, king, king.

0: ang 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Ani yan, nausap si Lady Antonia, mga kaudyaka. Ay, welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan.
6: Makakaloka.
5: Yes, shout out niya kaninyong tanan sa tuang mga... sa tuang mga kamulo na o gapaminaw ni atong programa. Shout out niya kaninyong tanan mga... Itsuraan atong tigpaminaw. Ubani ko ninyo ha. Sa tuang mga... Nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta ang inyong paggamit mga kaudyaka? Pwede ka ninyo i-share ang inyong mga nindot ng mga kasinatian. Naman tayo FB page ang Nature's Gift Marketing Corporation. Onya, naapot tayo kuan mga kaudyaka, numero. Ako nang ihatag ang hotline onya mga kaudyaka para magkapakuntana mo. Available ba sa inyong mga lugar ang itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Pwede ba ninyo ma-avail ang inyohang gusto nga i-avail diya sa inyong lugar? Basta kay Nalay Parmasya. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajugtay, paudyaka. Naman tayo numero, ha? I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang... I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang Sir 997... 765-9923. Mao na itong numero, ha? Pwede nyo ipadangat inyong joke time, mga kaudyaka, ha? Shout out po sa mga nagbiyahe. Pag-amping, intawon mo diya, mga kaudyaka. Kay grabe, nag-intawon, eh. Shout out, D.I. Sa ato ang mga first-timer. Sa mga bago pa lang naminaw sa itong programa. Shout out diya kaninyo. Sa mga naandan na. Sa mga naandan na mga kaudyaka nga madungog atong tingog. Wala sila labot mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dele. Basta kay naandan na silang dalunggan. Pasayawon ta sa mo mga kaudyaka kay murag kuan man. Pangkapoy mamudia, labaw po kung ikapoy mo. Balik rapos Lady Antonia.

0: shoutout diay sa tuang mga naadiha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka katong nangita sa Verticure Capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: O ang lipong-lipong, magud mga kadyaka, delikado ka ini, labi nagnaa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka, delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya, o niya galipong-lipong ka, unsa na lang. Muna siya nga, paggamit mo sa kitawag nga Verticure Capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kardyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dawig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang nga Verticure Capsule. Ay, shoutout na kanimo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia Family, Eliedo Family. Shoutout na kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kang patay niya ng ano, ako ko siguro ni nadala ragit siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. O kabalo ba mo mga kaudyaka ang kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. O niya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Big, hikan sa ulo, namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro mga kayo magyaw-yaw ko, oh, perting ugata, oh. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawak, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves o ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mo mo ginagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot og tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyonin yung mga kaugatan kay kung dili taga kanabitong magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kaudyaka kung mo mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka, mangugat, magay ka. Kana pa bang... bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo.
1: Nakalo.
0: Stretching magay ng mga kaugatan. Ang munang pang Nerveflex capsule, takpila! 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6, o B12. Dako, gikisag tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga... Sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its Sige nagdoko. Apil lang ga chismis, sige nagdoko kay. Pag makita niya iyang gilibak mga kaudyaka. Pag makita niya gilibak, doko-doko raman din siya. sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naa mo dyan sa Surigao City, na dyan sa Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte. Oh, naapod yas Alanas Pharmacy, Buena Vista, Kunamos Butuan. Oh, naadyas Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, o Health Savers Butuan. Oh, inana, mga parmasya, mga kaudyaka, kung asa, available at mga produkto. Oh, aga syempre po di ay, oy, shoutout di ay sa tuang mga, oh, sa tuang mga chikiting, mga kaudyaka, nga, kamulog, sulat-sulat, pinaminas, no programa, gahulat sa sunatag, ipatukar ni Antonia, kay Muki ay, good ko no sila. Aga syempre po, ay, naputay kitawag nga memo smart syrup, ha? O, sa atong mga kaubanan diya, mga kaudyaka nga, mga kabataang barangay, kamo ang susi ng tagumpay sa ating nasyid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamo na ang uupo sa Senado. Munang sa atong mga chikiting. O, dapat yun, mga kaudyaka, nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Diba? Oh, isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. Oh, nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. Oh, di ba naka kuan biang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? Oh, murag makita nila karon ba nga hala, di gyud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod ma engineer ko kay mo nag-eskwela ko. Tarungon yun akong mga materyales. Di ba? Oh, abi ninyo yung mga chikiting, nay uban mga bata, mga kaudyaka, o nga, ang ilahang una-una, matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba, nga bata pa lang kay, amot ba yung anong nay mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka? Nga, parehar mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kayong pagkaon sa una mga kaudyaka, grabe kay healthy karon baya, kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak. Tagpila, good now. Tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O, nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suporta sa pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na yung mga bata mga kaudyaka ka gusto i-advance sa ilang mga maestra pero magsige naman og balik-balik grado. Ano sa pa ba na mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Shoutout to'y paspas kang FB Live. Munang di kin ako madritsog basa na inyong mga comment mga kaudyaka ha. Kay paspas kay mga comment. Crucius Rodriguez, shoutout manin. Diginjel, shoutout di kaninyo. Pero tigyong paspasa sa kuan mga kaudyaka o dagan sa tong FB Live. Pero mabalik na po si Lady Antonia. Baliko na ako ang Memo Smart Syrup ha. Para sa Abtik o Bright nga Future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang, aron dali makasabot. Makahinomdom o dili good in town magkalimot-limot ng inyong mga anak. Kiay na!

0: Wago ka bantay mga kodyaka on, manday akong microphone ba? Naglanog-lanog! Umunang, kailangan ginako o kuhan ba? Kailangan ginako Memo Smart Capsule! Na, mag-Memo Smart Capsule, yung ko, kay makalimot, taanin kayong tanga ni, oy na! Madunggo, ang atong pagpanlibak, anig, wana ka off, mandi ay kamulog sound sa tong microphone. Ay, mga nanay, mga tatay, pangaon na mo diha, ha? O, oh, pangaon na mo diha, ay nakukunin yung pansin na dire. Paminaw lang mo, pero ay nakunin yung pansin na. Pansin na, akong comment, Antonia. Agoy, nanay. Wendell May, ang sabi, problema ni mo diha, Wendell May, ha? Shoutout sa kong mamang og papang Antonia. Sibu, o na nawa man. Paspasa, ningip bilay, boy. Si Bulata og Jinjin pambarangay kanaan sigig sigig mega kadaghan ka comment nga mga wala man ning comment eh paspas mo kay ning ibilay ah sigig ana man to nawa man ana rabe sa akong mamang papang Antonias Bulata og Jinjin pambarangay kanaan sigig pamati ah sigig pamati sa pamati ah sigig pamati sa pamatiot. Anatay Memo Smart Capsule mga kaigalaan mo kini ganan gyud kay kuguan ani mga kodyaka kana bitaw indurso labi na ning Memo Smart Capsule kay usahay man gud ginat ginawala na nato og warag iwada na nato ginungdan ba ang kana bitong oh kanang pag feed sa tuwang pangutok kay nagtuo man gud ta nga makakaon lang ta okay na. Wa di ba mo ba na makasustain na tas panginanon sa tumang anak okay na. Pero atong kaugalingon, ato pong ati manon, kaya di man ta kaunaw nagtarong pun mga kaudyaka, di man ta ka hatag sa itong mga anak o ganabitang o suporta kung kita po, ga, sige lang yung tawag, libog, ahata pa dolong, watay saktong direksyon, watay decision making at tarong, isip ginikanan. Una, kailangan ato mga ginikanan, mga idaran, mga musakang edad, mga bisis trabaho, mga way trabaho. O, apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as nakay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kardiyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din ito tagaan o sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kardiyaka nga, oh, kanabitang, oh, kanabitang usakadla, wadam ha mga kardiyaka nga, nade kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sino diyan na? Oh, oh, naay mga tao nga natagaan imo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mene ka, sa akong pangagpas nakita maginako nimong balunan dito, maginadapit oh, pero nagtuog ko nga imo to kay imo magina imong hilubag, hilubag, hilukite. Oh, di ba nakatimaan ka? Ah, di na kay mga bugat nga mga problema mga kodyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kodyaka, ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na term ana mga kodyaka? Why? Sa kito katong kalimot ba why? Sa kito mga kodyaka naman isultian sa mga idaran ba? Why komong ang unsa to? Why? Sa kito mga idaran? Ay, mga idaran, sorry. Why kuha ng kalimot? Kaya namdam ka na teknisyon sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why? Why blank ang kalimot? Unsa kaya na mga kaudyaka? Tubaga ron ninyo ba? Kaya nakalimot ko? Why? Delilah! Ay, kuha na na, oy. Why blank sa pagkalimot? Ito ang the best kaining gitawag ng Memo Smart Capsule. O para pagpaayos inyong konsentrasyon. Muhanat din ka, Antonia. Nag-promote kag Memo Smart Capsule niya. Nakalimot ka unsa tong giingon. Sa mga katigulangan, magudto. Ang ka... Ah, tama! Ang kalimot, way gahom. Butan, sige niya mo. Kisa may ang kalimot way gahom. Umuday na siya. Kaya ingon, magula siya kung lula. Ingon din ko nga lula. Nga nung maingon kag ang kalimot way gahom. Nga no? Nga nung wa siya gahom. Luuyan niya. Oy! Dakog tabang! Labi na gud's mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayagati man sa itong mga anak. Diba? O, unay mga bana, mga kaudyaka, nga may kay matiman sa mga anak. Pero kasagaran hands-on, mga kaudyaka. Diba? Kabantay mo, kasagaran hands-on ang mga babae, baya. O, ang bana, iguro ba na mo?
1: O, mana mo niya? Okay na, wala na, wala na.
0: Ang mga anak po, yay! Mga liga! Kinsa ka-relate, ana, mga kaudyaka. Kabalo ko. Kabalo ko, ka-relate ang mga mama, ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo nang mag-Memo Smart Capsule ta mga kaudyaka. Di ba maglago ta kana natay nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kaudyaka una ginala ko kakalimtan. Dinood. Unsa may cellphone mo nay pinakadlock cellphone malimtan, pitaka malimtan. Di ba kana mga simple nga mga butang nga pirmi nimo dalon unya malimtan nimo ba? Na pag Memo Smart Capsule mo oy. Oh, pag Memo Smart Capsule gyud mo mga kodyaka, mo gyud na kay 20 pesos per capsule na siya. Di gyud na makapobre nimo mga kodyaka. Basin makadato pa na kay mahinumduman imong number sir 3. Ay sorry. Aga syempre ay mo kalimot gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee ha. Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw mga kaudyaka nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya pwede pag ini ma-convert sa pamahaw mga kaudyaka. Ang nakanindot ani, di na mo mangitag sugar. O diba, usay maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay ma purple corn coffee, drit sura, igor, ano mo na, bisan na imong todlo, pwede na mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitaong naa siya ay natural fiber fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na di ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon di ka blo mo bawas. Anong di man tamo gamit, ana? Uslan man nga. Kanang bitong daily habit na nato mga kaudyaka? Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo, sige kang strabawan, mangape. Uslan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape. O, pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay kape nga katong taga-tod-tod, kukulbaan ka. Oh, di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton niyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una, bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka. Pag uman akong programa ba din, nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipayan ako oy. Inana na akong partner. Uy, sa una, gapangandoy, ragi kung madungog akong tingog sa radyo, karon na madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa, hilas kaayo. Palipay na biya punta, mabito nang pasalamat yung nga nailisan po niya itong programa o program title, Lugudyaka sa Kahanginan. Literal mapun nga hanginon ko. Ay, syempre po mga kaudyaka, ha? Agoy, huwag ito'y mahimo kay, umuma na yung mugibana, ante, wanag ito'y mahimo di ante, padayo na lang God. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Wag yung kay kakakita nga laing mas pa niya kay share yun sa imong tibuok kinabuhi. Kay kung kabalo pa lang ko te nga nagmahay na kasi imong bana karunte. Sa una tapakagiingnan nga paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. ang imong trabaho gatubang sa screen. Kasagaran mabati nimo kakapoy sa imong mga mata paggamit og Nature's Gift Vision Pro capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout ya ganinyong tanan mga kaudyaka. Grabe gi ko katabian kay wa na gina ko na shoutout ang uban. Api kinabot itong oras sama sa kong nawong. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia! Manamilit kaninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit. Balita.
4: Kabagdig kabalkadaan, yan ang BBC Daklit Balita, alas 12. Gihatagan ang papaklaro ni Provincial Disease Surveillance Officer Kurt Brian Larubis nga nikabat sa 12 kanibidwal ang namatay gumikan sa sakit nga dinggi sa Zamboanga del Sur. Samtang 2,649 kakaso ang natala gikan Enero 1 hangtod Agosto 18 karong tuiga. Matod ni Larubis nga taas ang dinggi cases karong tuiga kung itandi ni atong 2025 sa samang panahon na din na lamang sa 2,382 kakaso ang natala. BBC Daklat Balita, alas 12, Bagding 17, Florence, FIMA, maayong udto.
2: BBC Daklat Balita.

0: Rádio Bim Bim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kaya mo. Niya makasaka ko. Kalag sa, ang bukid ro. Gani ay. Nag,
2: ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa
3: ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
2: Taka ka sa bukid, di ko ka saka.
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga yahay.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yung atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang iguwang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka nalim mo
3: na. Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
3: Ay, kuwan ako, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwaypod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gay tong nagadmay nga katong sunog gani nga Pino o Dilihap Dos.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Sana
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
11: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
16: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang taga-agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Mamicel Miral Galve. Tulumanong magagiya og maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutaba ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliana ang atong anchorwoman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Problema ba nimo ang hair loss or kana bang magsigilag bangalarot ang imong buhok kasama na di ay maayong balita karon gikan gihapon sa Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Pagkadaghan ba di ay gamit aning atong haplas, oy di pa sa basta ning ato ang haplas nga Zed Liniment Oil mga kasama, daghan man kinig igo ni bantog ra gitawag ni nga haplas or all in one nga haplas kay dili lang man niya hatagan mga kasama og solusyon og sulbad ang atong mga sakit sa lawas, mga pamaol, o uban pang mga panuhot. Pwede po ni siya sa mga dunay katol-katol sa panit. Pwede po ni pumapasok ta, butangan nato, kumasamad ta, butangan sab nato mga kasama. Kung na ay mga skin problem po like buni, pwede kaayo ni makapanindot sa atong tulog kasama kay ang iyang warming and cooling effect. Tungod sa iyang mga sagol nga methyl salicylate, camphor, o menthol, nindot gid kaayo. Gawas ni ana mga kasama, nasahid ba mo? Nga kung ang inyong buhok, medyo nipis na diha. Unsa mang rason nga nangangalarot na diha mga kasama, siguro by age or hormonal changes or labi na sa kanabitang bag-ong nanganak or bisagwa nanganak, no? Basin sa genetics ninyo, sa inyong pamilya, medyo kuan gid ang inyohang buhok ba nipison or nangatanggal jud, no? So kung problema nimo kana kasama, makatabang ang Zed Liniment Oil kanimo sama sa pagtabang niini sa mga problema sa dandruff or kaspa o sa mga dunay kuto, no? So paunsa man makatabang ang Zed Liniment Oil kung ikaw medyo naka-experience ka og hair loss mga kasama, basin stress pud kaayo ka. Stress ba ka, ma'am or sir, kuya or ate? Or ba na ang usa sa mga rason nga magka hair loss ta? Or katong akong ingon, mga hormonal changes or basin kulang pud ka sa nutrients sama sa iron, protein og mga vitamins, no? So kana or basin na ay problema ang imuhang scalp or ang imuhang anit kasama or basin sobra pud ang imong paggamit og mga chemical nga maka diha sa imuhang ulo sa imuhang buhok, particular ka ng mga sipa color, mga bleaching o uban pa. So, para nimo, di ay tabang kung imong gamitan ng Zed Liniment Oil. Sama sa gibuhat sa uban, mga kasama nga ila na pud na pamatunan, ang ila lang gihimo, mo lang gihapon, no? Same lang gihapon na proseso. Butangan lang, kung ang term pa nila, hisuan, no? Hisuan lang o kinibang Zed Liniment Oil, kanang sa anit na part, no? Ang imuhang ulo kasama. Butangan lang nimo na siya, okay? Unya, pag mo na magbutang, mga pwede nimo iset for like usa ka oras ang imuhang ulo, kung makaya gyud nimo pwede gud nimo nga ipabili lang usa, di lang sa nimo liguan, no? Pwede ra pagkaugma na lang kung especially kung padulong na matulog, dulong matulog butangan nimo pagkaugma pagligo nimo dichohon na nimo ligo niya, himuon lang nimo siya kada adlaw mga kasama hangtod na makita nimo ang difference nga naghinay-hinay pod og tubo ang imong buhok. Nga naman nga na makaiana man ang atong haplas nga Zed Liniment Oil kay lagi sama sa kong ingon gawas sa mga nindot niya nga mga sagol sama sa methyl salicylate, camphor o menthol na among goodness lay special or mga secret ingredients, no? Nga mga herbal mga kasama nga masaligan. Mauna nga makatabang pud siya sa mga dunay hair loss. Oh, ninat kaayo gyud all in one nga haplas ang Zed Liniment Oil kasama nga gisaligan sa kadaghanan karon. Gusto mo mangutana kung asa nila palit, ana kaya gyud diha sa mga butika duol sa inyong lugar. Ayaw kataha pangutana kini ang gamita kay for sure walay pamilyang Filipino nga why haplas, no? Walay pamilyang why haplas sa Malay. Importante yun ang haplas. Sakit ang tiyan, sakit ang ulo, guban pa mga kasama nakanindot lang ining atong haplas kay pwede gud ni sa halos tanang problema nimo mga kasama. Mao na nga atong ginatun-an og atong ginapahibalo kaninyo aron makatabang pud ni sa inyo kasama. Way lain kundili ang gisaligan for more than 20 years kini ang Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC.lit. Balita.
4: Tabagting og kabukada maayong hapon kaninyong tanananiyan ng BBC Daklit Balita, launa. Dakban sa kapulisan ang 67 anyos nga si Alias Araga, residente sa Barangay Poblasyon, Sindangan, Zamboanga del Norte. Atol sa anti-smuggling operation alas 9:30 buntag ngatong Sabado, Agosto 29. Nasikop kini samtang nagkupot og daghang rim sa gituhang smuggled nga sigarilyo og napakyas sa pagpakita og tukmang dokumento. Samtang giisuhan lamang kini og citation ticket tungod sa paglapas sa municipal ordinance. Inyo nabati ang Daklit Balita, launa ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon ganinyong tanan.
3: BBC.lit. Balita.
2: Radio.

0: 九万万定定。
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
1: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: Radio Bagbagim.

0: Radyo Magbating.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaiksuunan di ba nga, kuan? Kanini ang... Na ay sana na ay problema na tong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardiocare dahil kana dai nga tuang produktong Wonder C plus kana apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na balakad tani oy ano importante ning mubalak ta. Gimingaw ako sa tamis mong pahiyom. Gibasulan ko ang giusikan kong higayon. May paglaom pa ba ka nga ikaw akong maangkon? Nagpahilayo ka naman sa dugay ng panahon. Kung ikabali ko lang ang mga gaway sa taknaan, sa gugma ko ikaw gayod akong halaran. Sa pagpangga ko ikaw akong saaran, apan ang tanan kawang ka ikaw nahanaw naman. Asa ka man nagpaalim sa samad mong naangkon. Ako kanimo sa gihapon sa kanunay nagahan. Balik ka nako, naghulat kining mga bukton. Samad kong namugna akong pag-aalim. Masulan ko man ang sayop sa makadaghan. Gubon ko man king dughan kong lampingasan. Dili og dili na gayon, ikabalik pa ang tanan. Ako nasayran nga ikaw nagmalipayon naman sa uban. Igo ko na lang hilakan ang akong gidangatan. Antuson kay kini ako mang tinuyuan. Nawato ng silot, gitakda sa kapalaran. Pansagihapon ako mangayo sa imong kapasayloan. Mag-inusara ako nga maghulat sa akong kahaponon. Sa matagtakna dasigon sa gihapon ang kaugaling. Sa balak ko nalang kini pagabat-baton ang kinatibukan sa akong pagmahay sa panahon. Panahon sa pagmahay, alang kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Oh, kasalanan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Salamat po ng Wonder kay kada gabi ira nako siya ibutang kay kuan sa dentolog ni istorya nako ang bibi nga nak manormal man tag masiis. Tabangay ko ninyo kay duha ra magud sila sa ultrasound. Gawas bagid mo dayon. Ikaluyan po sa Dios ang isa ning gawas sa ambulansya paabot sa ospital. Tapos ang tiilang naguna kung banner ay nagpatiwas og panak, ni nakadala og kuan, kauban namo paglarga dayon ang ikaduha lubot sa sulod na sa ospital. Pag man nagawa sa isa ay kaning ikaduha nga lubot. Ningon ang nagtanak sa ko kasi mother 8 wala ka dok, dili ra man ni kambal na pay usa ulo ang naguna. Na normal ra intaw na kung pagtangana ka ning triplet.
2: Triplets gyud ay.
1: Ang godi sila. Kaluyan sa Dios na normal ra nako tanan niya tapos wala ko nag bleeding.
2: So nahimog yung tawhay ang imong pagpanganak, ma'am. Imong kauban ang atong Wonder Herbal Oil.
1: Oh, tungod anong Wonder Oil ma kung gigamit pag buntis pa nako nila. Yan ay sa mga inahan nga nagbuntis karon, magamit mo og Wonder Oil. Ay ka na akong gigamit sa akong pagbuntis, ani akong triplet, wako naglisod sa pagpananak, ako ra silang ginormal tanan. Kaloy sa Dios, sa pinaagi sa RSB Trading ng mga product, ikaloyan ko sa Ginoo nga mayong akong pagpananak gamit ang Wonder Oil.
2: Okay, so daghang kaayong salamat kinsa gani ni pag-usab, ma'am.
1: Si Jovelyn Bungokan Galvadori sa Taporok 3, Sinabuagan.
0: Ona ang nakanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gyud po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si El, si Marilyn Orok, taga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Hindi din kaayo ang Animal Vita. Kasi din kaayo siya mo kung anong tubig, yung lupag-tubig ang baboy. Ngayon, dali na ko siya nakasiad ang iyahang lawas, yung bukad siya dayon. Hindi din kaayo siya gamiton. Mga kuwan, ganit mo na sa among manok.
3: Samodas manok?
4: Oo, samodas sa manok, ang magigitan si ganit. Hindi siya kayo.
3: Unya, kumusta karon ang inyohang paggamit, ana?
4: Ay, mayo di kayo siya gamiton. Ganahan di kayo mo mo gamit. Karon ganit, magpapalita kay ganit ko sa akong anak. Ang siya ng animal baita, kaya nga, hurot naman gusto.
0: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi. Suway gamita epektibo kami na testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
3: Kinsa gani ni ma'am atong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
3: Nga taga?
5: Dapuri si Makagwait. Trigadol Sir.
3: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
5: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit karon.
3: May iyong gigamit karon?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
3: Nakabawas na po ka kada adlaw?
5: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
3: Sa paggamit ni mo ang Wonder Banaba Plus?
5: Oo.
3: Sa una di ay?
5: Diligamit ko kabawas. Tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
3: Kunya karon, okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na kumagbawas.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kaya ka, si kumusta lang ko sa akong asawa, si Juby Dinupol, akong anak, si Azil, ya, sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan, ni Pirmi, kung kapaminaw ni mo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon, mo request kong song nandito ako by Ugi Alcasi. Garay ko sa Galindo family, sa Makasing Pagadian, ako ang suki niyong tigpaminaw, din sa Kumalarang, Sambuang del Sur, mo request kong song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3, Kugman, Pirmi ko naminaw ni mo, akong pangan, Richard Sandubal. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Thank you so much! Kuya, i-greet akong anak yini yang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Kasi pagaray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Alyosa, North Cotabato. Kung mga igagaw diya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Yang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, akong agaw si Lutlut Bindilio. Pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Unya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanimo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindotag yun, ang Vitron Drops.
3: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asa mo mga bata ni?
6: Oh, sa ako ah.
3: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
6: Siya nga Juleta, pag luwer basak.
3: Basak, lantapan buki doon.
6: Oh,
3: so, di daw mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Vitron Drops?
6: Na, kwan, mula na mo iya ka nang nakadulog ni ba nga, basin sa datay. Since birth, magod niya kay Galilaka, maoy tayo niya.
3: Kana imong bata?
6: Kamot din itong kauban, oo.
3: Kailang edad sa bata?
6: Kailang doon natin sa 7 months pa karon.
3: Ah, 7 months pa, okay.
6: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
3: Vitron Drops?
6: Yang mo na siya, 3 days pa, oo. 3 days, pag inom niya, ay hadayon, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namong ginintay, pero nabay, tapagyan ni bago.
3: So bago pa na nimo siya gipagamitan o Vitron Drops?
6: Oo. Nga, karon kay dili na mo inumugatas man, maglugaw naman nga, sila kalugaw lagi ang ma...
3: Iyang mahurot. So nindot yun day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
6: Dagan kayo kapangita, salamat.
3: Okay, salamat kayo.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops, sa Vitron Syrup, nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon, dugay kaayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
3: Kisa ganini sir?
7: Kuan sir, si nandi sinunto sa Sumpong.
3: Sa barangay Sumpong, Malay Balay. Kisa nagamit ani nga Vitron Syrup?
7: Akong anak sir, kuan lima ka tuig pa. Mang inyong produkto epektibo gyud dili gyud inyong tanga kada bitaw. Kayo ti aw epektibo gyud inyong produkto ng Vitron Syrup. Kaya akong anak, dilingaon, dilinga tulgon, karon, mukaon na, matulog na, matulog na kay laway, matulog. Kanang inyong Vitron Syrup, maka, kuan sa memorya ba't mata, di kin malimtan ang iyang, gamudyol lang good kuya.
3: Gamudyol siya.
7: Iyon sila, bayarang guru na. Dili ka na, binara, tinuod yun, bisag ako, tinuod yun. Kaya lang ko sa kuya nga, maliya, vitamin nga, tinuot. Ay, awag ko nung tanang taga-sumpong, nagkakugamig yung sumpong nga. Huwag mo palit na lang man nung vitamin sa inyong bata. Kana na lang yun, ang kang kuya ka, nga Vitron Syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron Syrup ka, kaya, kung ang garantisado.
0: Ingon anak, no? Ingon anak, kanindot mga pinalangan ng tigpaminaw. Ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet, maipon eh, para punis mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
8: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga, tungod sa Vitron Tablet, makatulog na siya. Sa kumbana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, nga dili siya kalakaw. Nga, kayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kayo siya mukaon, tapos, ganahan na kung kayo siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun niya sa Vitron Tablet, sir.
0: Ingon anak, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro, nakapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak diya sa Pantukan, Davao de Oro, from Ingaling Family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limukon family, labi na kay Isikwila Limukon. Sayang bana anak o mga apo, salamat kanimo Kuya Carlos from Edith of Naawan. Shout out Kuya Card sa kong papa si Isabel de Enigoya para Mukas Salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Card siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bugidnon, Richard Delante og Peralta family nagpagaray si Nancy Delante Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Sir Cardo pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab babahay nga naminaw sa imong programa nindot gyud kang paminawon ang mga balak. Garay Kuya Cards kang Dimbong kapaminaw sa imong programa nagpagaray si Firmin Doy taga Lake Cebu South Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo pagaray dai ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Kibawi Bukidnon, salamat sa pagbasa Kuya Cards. Ang Wonder Cardio Care ha kaniya tuma kay igsuunan bidaron panahuna. Kadaghan pa kay balatian ron eh. No, dagang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganin ng mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90. Ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biyana. No? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care yung itong kinahanglan nun. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpami. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, oh, kay sakit biagil ng almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naa na, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita go ng almoranas go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba ng ipanabi, ginipunin mo na na kay almoranas. Ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi o Wonder Hemo Aid. Labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gayo, subject for operation na, di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rin ato mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, anak, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kaana mag-inom ng Wonder Hemo Aid. May nang magklaruhay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba? Muna yung mga kwan. Inang ka ayaw nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kapi. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Katupang ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. O dili mo na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula. Para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ na kapsula imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na og Wonder C Plus nga sirap. Maunay sikreto, ana. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon na minaw sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag ublite. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon. Kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara salamat. Pag-aray lang nako ang akong papa Milchor og ate Chiki Kuya Sami. Labi na gyud sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak si Anna Pearl, Iljan og Kolot. Salamat Kuya Cards. Garay ko nila ang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsuon ako, G-G-Jo-Jo Robert, Romel Rogin Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Baye City, Negros Oriental, Philippines. Ato na yung hatagang pagtagan ng intrigi ka ni Paulo Labrador, puro 4 kapatagan laak na Davao de Oro. Kami niyoon ang title ng mga balak. Dalaygo ng atong pagminalay ng silong sa langit. Kung magpabilin ikaw ng labing buutan, mga panumpa o mga paraig mong hingpit ang mga saad na ato gayud nga pag-aampingan. Anang kaanyag mo, kaligdong, mahal kayo ang hiyas sa kinabuhi. Sa pasalig nga dili ka gayud maglimbong, ilhanan ka na saway pagmuni. May kanunay kong giampo ang katiunay mo nga pagbati. Hindi ka matintal o mahilayo ni atong lain pang kinabuhi. Nang himaya atong maangkon, magdaog-daog atong makabot sa mga limbong di kita magpaulipon, sa mga saad baya ayaw galimo. Ilauman ko na ang imong mga pasalig, ika maglimbong sa atong panumpa. Bisag kabus kining imong gipasalig, naghambin sa gugmang timos gaway pagkapala. Nasayod ako nga daghan kaninyo nagasimba, naibog talagsaon mong hiyas o katahuman. Aoman ko pinangga nga isugid mo unta kanila nga sa linghod mong kinabuhi ako na ang tagiya. Kon pananglit mo abot ang kaygayonan, nakumanimpalad sa laing baybayon. Daoman ko gihapon ang imong kabuutan, hangtod sa malipayon tang kaminyon. Oy, Paulo Labrador, puro 4 kapatagan laak Davao de Oro. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang di Paminaw. Ang siguro kanang ako tagalibong dasigon nga magpadamog balak, maybe po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po tag mabasa diri ba, no? Unya nagkalapad na biyaning ato ang coverage, no? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay kay kini bi atong programa di biyani kuan lang. Oh, di biyani basta-basta lang kana bitong ino nato. Giplay lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, giplay po ni sa dili mga Juan de Radio, daghantag mga naka-hook up, naka-play ani atong tudling sa mga garay. So kana imo mga balak, sikat gyud ka, oy. Sikat gyud ka diri sa tudling sa mga garay. Pagpadag balak, oy. Oh, bilang may pagsuwat anagod. O niya, na. Kaya hair po nang kisa may mudawat. Kisa may muhatag ni mong 3,000 karon og imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot anang bulan na be. Be kisa man be. Oh, kisa may muhatag ni mong 2,000 be. Kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot. Oh, ikaduha nga pinakanindot. Kung ikatulo po nga pinakanindot, iskalibo. O ni mga premium nga naghulat. No, para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So ako nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatay balak. Oh, kamo tagik ba nang nay topic, nay rhyme. Oh, ang importante man gyud ning balak nga moabot og 5 ka istansa ng imong balak. No, kay mo nay parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa unya kada istansa minimum of 4 sentences. Mao mo gina to ang kan, mao gina tinuod na to nga dagway ba. Yun ana gyud ba, no? 4 sentences, muna akong gidasig ato mga kaigsunan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proclaim, magkita sipiat ani kada bulan, magkita mudaog 3,000 kada bulan, magkita mudaog 2,000 kada bulan, magkita mudaog 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, appeal mo, balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte, ay padala niya. Nakan magkaig access kung mo magkapadamo, pwede po ilbis si GRS, Gianti. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating King! Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating King! Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabukada mayong hapon ganinyong tananan ng BBC Daklit Balita alas dos. Nagpahigayon og information dissemination ang mga personnel sa Pagadian City Police Station. Pinagi sa pag-apod-apod og information flyers, pagbisita sa mga mosque o community dialogue. Among sa mga kalihukan, mapalambo ang kahibalo sa publiko, matubag ang mga kabalaka sa komunidad, o mapaligon ang kooperasyon tali sa kapulisan o mga residente alang sa kalina, kahapsay o kaluwasan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Bayindinuwebe Chiril Unyot Lirazan. Magang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbating.
2: So, at sa ating game players, please play smart, play safe, and play responsibly. Alright, para masimulan na natin ang pamimigay ng premyo, batiin na po natin ang mga kasama natin dito sa studio. Welcome po sa ating Lotto Draw Panel Judges from the gaming public. Good afternoon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! To make sure na pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng lotto players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang mga naging tagpo kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto,
7: iniload ng draw team member ang draws na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, energy up! Get your tickets ready and let's now play your favorite Lotto games!

0: Radio Bad Ding.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule o paragis bila-bila herbal coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutulog, natapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
6: Radio, Radio. Bag-bag-ing-ing.
9: Pagkat musika ang tanging kalaguyo ko,

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang dumi.

0: Horas, alas 2:30.
1: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkaraiyang tambal. At

0: Radyo Magbang Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbang Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kamuntingin ito kada maayong hapon kaninyong tananan ng BBC Daklit Balita alas 3. Gipaning kamutan sa Department of Tourism kon DOT nga maapil ang Mindanao sa National Tourism Circuit tungod sa ligon nga security conditions. Adunahang kultura, talagsaong pagkaon og mga eco-tourism destinations. Ipanguluhan ni Tourism Assistant Secretary Ferdinand Jose Baggal ang DOT team sa comprehensive validation sa mga tourism attractions sa Zamboanga Peninsula. Lagi pa ang Zamboanga del Sur, aron masuta ang mga bagong destinasyon na mahimong maapil sa National Travel and Tourism Circuit. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Ang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Bagbating.

0: 九万万听听。
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kinigtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na lawas. Magrapag yung ko mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.
6: Hey, yo, what?

0: Radyo Magbanting.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyohang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mahigal ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mahigal ang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsama na mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na, Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal, adunay sakit. Kun adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kaya wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Kawag ni Kabalgada, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Padayong nanawagan ang Integrated Provincial Health Office sa publiko nga dili magkumpiyansa o magpakonsulta gilayon kung makasinati o hilanat, sakit sa tiyan, pagsuka-suka, pagdugo sa gams o ilong, grabing kaluya o uban pang sintomas katungod kay posibleng kini may kalabutan sa dengue. Kinihuman nga nakita nga nisaka karon ang kaso sa dengue sa Zamboanga del Sur. Matod pa ni Provincial Disease Surveillance Officer Kurt Brian Larubes, pinakadaghan nga natalad sa dengue cases mao ang lungsod sa Tabina, Margo sa Tubig, Lapuyan, Lakewood, Gipos, Dimataling, San Miguel, Dumalinaw, Pagadian o Vincenzo Sagon. BBC Daklat Balita, alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitang. Radyo Bagting.
5: Kami ang pabebe girl at wala kayong

0: Radio Magbating.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: oras, a las 4:30.
1: Radio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment. Accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.

0: Radio Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitabag si ate nga ni na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radio Banting.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyohang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radio Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radio Bagting Radio Station. Radio Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayon. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o wala miyang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radio Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giatake ka na ba sa imong high blood? Pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Maukanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasikas sa panglawas.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw kanyang tanan, welcome na sa nini nga tuntulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo og tigapodapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayon nga adunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Munang kung ikaw isuon, aduna mang galigin na panghambin diyan ang mga problema sa lawas, timani kanunay hanga, aduna na kay kasangga ngadto sa mas maayong kalawasan ang ato ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Buwan mga igalag isuon, alang sa katong mga nagkinahanglan og pagtabang sa lawas, timani aduna kitay SED Panyawan Plus Mangustine, aduna pod kitay SED Banyawan with Garlic, and of course aduna pod kitay ginatawag nga SED Kogon Herbal Capsule, and of course aduna pod kitay mga pagtabang kaninyo. Ilabi na kung panalitan ang atoang problema igsuon kaning mga katul-katul sa panit, mga pagpanakit sa atoang kaunuran, no, sama sa arthritis o rheumatism, aduna kitay haplas nga makatabang ang SED Liniment Oil. Uga usab kung kape ang hisgutan igsuon, aduna kitay SED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa Panyawan nga tanom, aduna kini mangosteen ug sa purple corn ug cinnamon. Bueno mga igalag, igsuon karong adlaw paghisgutan nato ang mga senyales sa hinahinay nga pag-angko nato ug bato sa gallbladder, kaning ginatawag natong gallbladder stone. Usahay manggod mga igalag, igsuon dili kini siya mga mapansin gumikan kay wala kay kini siya mga senyales. Pero aduna kitay mabati daan before nga medyo mo fully bloom nang gini siya. Una niini kaning kasagara kita nga kanang makaangkon og ginatawag nga butod sa tiyan or kabag. Aduna kitay bloating usab, usahay murag kanunay kita nga busog. Kung iunani ang atoang kalawasan, kung kita aduna kitay bato sa gallbladder, maapektuhan ini ang normal nga daloy sa atong bile or kaning atong abdo. Og kaning bile nato mga igalag, igsuon mo kanang siya mutabang sa pagtunaw sa mga taba. Kung barado kini, no, kung adunay pagbara, posible nga maglisod ang atong tiyan sa pag-digest. Muna nga aduna kitay ma-feel nga murag kabag or kaning ginatawag na itong pagbutod, o usab medyo paminaw na ito, full or busog kanunay kining atong tiyan. Ang kasagara po nga kanunay nga pagpangutot or kaning pag-belch or kaning pag-dig up, o baka aduna kay indigestion. Mga sinyalis gyapon kini siya mga igalaisoon sa ginatawag nato nga problema sa gallbladder stone. Gumikan kay dili normal ang lihok sa bile sa atong tiyan kapag aduna kitay gallstones. Munang adunay gas, no, ang ma-build up sa atong mga tiyan, munang kanunay natong ginadigab para magawas nato ang hangin sa atong mga tiyan. Aduna pud kitay medyo dull pain, no, nga mabati sa taas nga part sa atong tiyan kining banda sa atong ilibrian sa atong banda sa atong likod, no. Aduna pud kitay mabati nga pupanakit sa atong mga abaga. Ang atoang lawas igsuon, timani kanunay nga dapat natong ampingan dahil gumikan kay doon na kini siya mga ginahatag na senyales. Kung iunaan niyang senyales mga igalag igsuon nga imong mabati, labi na kung ikaw human kagkaon o mamantikaon nga pagkaon, gumikan kay mapugos ang atoang ang bile na to sa atoang gallbladder nga magpagawas, o ang atong gallbladder magpugos siya sa atong bile nga magpagawas, no? Munang adunay murag paminaw na itong aduna kitay mabati nga pressure or irritation nga musakit kaning parte sa itong kutukuto o sa itong likod apil pa kining atong mga baga. Kung panalitan mga igalag isuon, gusto ni mong malikayan ang ginatawag na itong gallbladder stones pag tumar sa ito ang SED Panyawan Plus Mangustine. Ang atong SED Panyawan Plus Mangustine mga igalag isuon, nag-aangkon kini siya sa luyang dilaw nga napamatudlang makatabang sa pagproduce og maayong nga bile og magpahimsog sa atong apdo. Munang makatabang kini siya sa digestion, sa paghatag og maayong nga function sa atoang gallbladder. O usab malikayan po nato kining pag-build up sa ginatawag natong gallbladder stone. Timan ni kanunay mga igalison kining gallbladder stones, mga tinibuok na ni siya nga mga mantika nga wala ma-digest sa atong lawas. Numo nang makaangkon ta ni ana. Ang tendency na ba ng mga igalison ang usas mga pinakalabing pagabuhato ni ana mo ng operation, no? Nang operahan ka, tangtango ng gallbladder ni mo. Dili na nagkikilanglan nga mag-antos pa ta ni ana. Pag said Banyawan Plus Mangustin, gumikan kay kinisya na pamatudang makatabang gayud og dako sa atong kalawasan. Ginama ka na sa said marketing na pamatudang makatabang gayud sa atong maayong kalawasan.

0: mga Said Celebrity Soap, ang Said Celebrity Kojic Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Rachel Marian, adunay allergy o guba, mituma sa Said Panyawan Plus Capsule.
4: Kung gamit yung Said Panyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubakon man yun ko. Kanyato, kung wala pa ko, nagapam yun ko. Sadyang, kung nagmintin ko Said Panyawan, na takotas ko ko saba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tukay ko hubak, bunta ko to hapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa...
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakadungog ko sa DXDC. Every morning nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Soap, ang Kojic. Doto na, anak ko na siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panaw na medyo gusto na dyan kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, na natay-stack dili sa Celebrity Soap, sa dikan sa Said, na-adri siya itong istasyon na, moto na kanan ako dyan, ma'am. At actually, ma'am, pang tulunan ni kakakarton akong nagamit.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang Said Marketing Incorporated. Nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glotha Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
8: Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
9: Yanong pangandoy, yanong ating uwa, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
10: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
8: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
11: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
8: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy. Mitutok yung sigmayan ako. Usay mo tuyo. Nga nung nagbaro ka riyo sa mong gate, ug unsa may mong isigihan og tanaw sa sud?
1: Ikaw ang akong tuyo.
0: Oh, unsa? Unsay? Unsay ako yung tuyo? Yun na. Kinsa mo ka?
1: Awa ka ba kailan ako?
0: Kaayo.
1: Pero ako, dugay nang nakailanin mo.
0: Unsa? O gano'ng nakaila ka na ako? Karoon pa ko makakita ni mo.
1: Oh, tinuod. Karoon pa ka makakita na ako. Pero ako, sige nang nakakita ni mo, dugay na.
0: Oh, unsa? O kinsa ka? Nga'ng nakasul ka rin sa among subdivision? Why si bisan kinsa nga makasul din eh, nga why pagtugot?
1: Makasood ko, bisan asa.
0: Unsa?
1: Ayaw natugos bang imong gibuhat. Kay basin og mubaos na siya.
0: Unsa? Unsa ayaw na usbang akong gibuhat?
1: Naako kanunay sayang dool. Bisan pag-od sa imong buhaton, di ka mulampos. Timan ina.
0: Ha?
1: Kung maghunahuna kagdautan niya, akong ipasidaanin mo kanunay ko siyang tabangan. O di kagod mo lampos, gari.
0: Oh. Gilitok niya nga kungan. Ano? Oh. Tinuod yun nga nakailas yan ako. Milakaw na siya. Ipangyong siya sumahan. Ah, abrihan ako ang gitok. Mugawas ko. Akong tanahon kung asa siya pa ingon. Oh, yun ang. Ayun siya. Kalit siya nawa. Pero imposible. Diha lang siya pa ingon. O di may tabo nga kalit lang siya mawa. Huwag sila ang kapainan. Huwag labaw ng way makasalipod niya. Hawan kayo na yung among subdivision. Makita ko kayo kung maglakaw siya. Huwag imposible nga. Nakalakaw na sab siya huwag layo. Ah! Kinsa man to siya. Huwag nga nung nakasood man siya din eh. Huwag labaw na nga nung nakailas siya na ako. Huwag ko makainomdong nga nakakita namin. Sunto siya. Buang ka to siya. Oh, manawag Coast Guard. Kipasin ug nalipat lang sila mong nakasultong tiguangan. Wah! Matod sa mga guard nga huwag yung nakasult ng lain tao. Huwag ani ilang panggitan aw ang mga CCTV. Pero huwag sila nakita. Pero imposible! Kinsa man ka itong tiguangan? Kinsa man ka?

Thank you, Lord. Halina na gitawad ko. Init mong gud. Ong kusog ang halin ron, ha? Pero bida, no? Kuniap lang siya yun ron. Bida, ako ito mapalitan sa iyong paborito tang fresh lumpia. Gandahan kasi ito. Giming nga minuun ko niya. Kano sab ka ito muna nagbalik siya, no? Naroon mo, balik sa magalik rito, eh. Mura lagi kong naamaw, no? Sige kong nauna niya. Ako rin ka tubag-tubag na ko. Probida. Karoon ni noong tagsar siya. Tagsar na lang ko makadool ni Patricia kung pakart. Kaya mo ko ipasangil taon. Kaya mo machine. Tagsar lang ko kadool ni pakart-kart na ko. May dato kay makarasum ako kay naaman siya. Oh. Uy. Hala. Ang auto. Ang auto yun. Nakahada sa chair niya. Siya na niyon nung atubangan sa pistong siya. Malagmit mo palit at tak na siya na. Siya nga yan. Uy. Si Patricia. Nasat bang? Ako sa isinyasan. Psst. Yes.

0: yun na, diyan kumlang nasat bang? Saan na siya? Gurawara masing kamot. Ako kay gay warawarahan? Buang ay, pagkalpagka nasat. Patagad yun yung buang da. Napasara na sa tingalin yung buang ay. Buisiton yung kuhanin niya da. Meron ba untag ang halin ron? Dako. Tempara ko. Murag, doon naman na siya gitudlo. Saan na? Oh, yun na. Yan gitudlo ko ng auto. Oh, uy. Husto. Kunwa ko masayop. Kadto na sa rinsuki ni Shin nga bayot. Ni parking sa tungod sa pwistong Shin. Ngita na sad ng Shin ay. Yun na. Ako baka siyang duulo, no?
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kini nga magaling.
2: Sed Health Report.
1: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix, wala ko kabtagos ka bulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang Sed Marketing, ang tihimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
1: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nini nga tong tulumanon karon sa maayong panglawas at kini ka nato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Alian na po kini nga tong 2 minutos nga tulumanon nga makatabang alang sa mas maayong kalawasan. Gano'ng mga igalang igsoon alang sa katong mga kaigsoon na nato da karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Ilabi na kung kini, aduna kini kalabutan sa inyong kaunuran, mga joints o guban pa, timanay kanunay nga aduna kitay pagtabang kaninyo. Ang haplas nga tinuod gayon nga adunay kainit, kabugnaw o kahalang nga inyog yung pangitaon gumikay kay makatabang gid kini sa atong kalawasan. Ang atong Sed Liniment Oil nagaangkon sa tulo ka mga sangkap, ang methyl salicylate, ang camphor o ang menthol. Kining camphor makatabang kini sa pag-relieve sa mga skin irritations ug mga itchiness. Kanang mga kaigsoonan nato diha karon nga adunay mga katul-katul sa panit or baka adunay mga skin irritations, no? Timanay kanunay nga ang pagpahid sa Sed Liniment Oil dakong ikatabang kaninyo. Kini gumikay kaya doon na kini siya gahom sa camphor. Ang camphor na pamatudaan kini nga makatabang sa pagtangtang sa mga irritations o mga pagpangatol sa atong mga panit. Timanay lamang isuon kung ikaw doon na kay mga katol-katol sa panit o baka doon na kay mga skin allergies. Doon ay pagtabang ang Sed Liniment kanimo. Kini ang haplas nga ginama sa Seed Pharma o usab giapod-apod sa Sed Marketing.
4: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kalig-on sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedoryas kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Sed Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugay katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kini siguryat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
6: Apin ako gimundo ulo.
0: Mabeta unta toy akong buhaton. Pero Nakaunahon na ako nga, huwag mang gihapoy kapuslanan. Di man ako yan tuyo, si Shane man.
5: Pastilan, hibog ito siya nga nung wak na Shane din eh.
0: Ang tanong ka na ako.
5: Ay, Artibian mo, tanong. Kaya mukhang gwapa, di ka patanong.
0: Day ko.
5: Padanglit pa, padanglit. Ano yan? Kung itabo pa nga, babae mong pagbati ba? O niya, kitang doon magkauyam. Niya, doon kay tang ang imundugan sa ako ang babaon noon.
0: Day!
5: Niya ba, buhaton sa nako ang ibuhat lang, di ba? Imo basad kong buhatan sa ingon ani ha? Itong ibuhat karo ni Shane? Buhaton basad di mo?
0: Makasapot ang imong pangutana na ako da, Junggo.
5: Kasapot ko.
0: Sa mga ganahan, maglagot ko kada tubang na ito, no? Glagot ko ka, glagot ko. Imo ko pala guton.
5: Nausap ka, oy pananglit ka.
0: Bari ay, pananglit. Dibuguan ka na ko. Nahibaw ko, kung unsay mo tuyo.
5: Bida yun mo, oy pananglit ka ni. In English ba, example.
0: Example.
5: Iksuol ko sa nabukil.
0: Ah, sampalin kita dyan. Mas maayo pag pahawa ka sa tubangan ako, Django. Kaya puno rabas ayos ng ginabas ng akong sablanan. Wa para ba ni mahilis? Tingalig anak ni matiwas ang kahilis sa imong naw, ha?
5: Labayon, pananglit, ragali, pananglit.
0: Pahawa, ano ba?
5: Ay, oy, pananglit, ragali.

Nakakita gyud siya sa hitabo. Malagmit gyud kasagara nang iyang nakita kay nautan na magkasya na ko. Main lang kay nakakita ko rason. Huwag kong magtuo nga, mautoy akong maraso niya na. Ang buwang ay, kalit mo sa itong nasuot sa akong nahuna ang akong gitubag niya kanina. Pero, maklaro siyang tinanawan nga huwag siya mutuo sa akong gisulti niya. Oh, pero, nga nung siya dayo pananglit, makaingon siya nga maayo kong mangamot. Di mo tingali kayo na ikahibuong kay Lucky, masag ko. Pero, nakita lang yung tingali niya nga, di kasagara ng akong lihok. Maung nahibuong siya. Pero gawas itong iyang pagduha-duha sa akong gitubag niya, doon ako'y laing nga namatiktan na. Muraog doon ay laing kahulugan ang iyang lihok kanina. Ni-action o gaan ang iyang linihokan. O gani, sa dihang nigawas na ko sa iyang opisina, akong napasiklapan nga iya kong gisunod og tanaw. Pero ko, lahi na kani adto ang iyang tinanawan, nga mura og klaro kayong wa siya gusto nga kauban ko niya.

0: Siya kini nanawag. Tubagon pa ka na ako. Naibaw na ko kung unsay ang tuyo. Bahin niya sa nahitabo. Ako na lang tubagon. Hello?
1: Abi ba na ako dili ko ni mo tubagon?
0: Nalayo lang o gamay ang cellphone. O doon ako gibuhat maungwa kung makatubag dayon.
1: Kwan. Pasensya na sa nahitabo. Kwan lang. Dalang ko sa akong kalagot. Nagkamatikon ko kung murag may pagkagara tuntuhan. Nahinumdum pamantingaling ka sa among unang pagkita. O nausman na itong iyang gibuhat ng murag kaniya o giyapura. O itong misamot ang akong kalagot niya.
0: Wa na lang unta ni mo to bayi.
1: Naglagot lagi ko. Hindi ko ganahan nga sa iyo nun ka lang. Iya ko kaagawon. Unya diha pagyot sa iyo mga tubangan ngayon na ito ang iyong gibuhat. Nabawa mo ko ba? Ngayon na ito ang iyong himo. Eh gusto siyang magpasikat ni mo. Gusto siyang magpapapil.
0: Maulag eh. Pero wa na lang unta ito ni mo tagda.
1: Ha? O saan? Gilabahan na ni mo siya?
0: Dili na mauyo akong buot ipasabot. Ang ako lang ba, nga dili ka mauawan usama adto.
1: Unsa? Unsa'y nauawan?
0: Sumagod kung unsa ni tabo. Diba? Daghan na nakakita. Kaysa'y nasayod, madunay laing nakakita o nakailanin mo. Nya, ingon adto na itabo. Ibisan ka usaman lang. Huwag yung ka makaigot niya. Unsa pa ilay kasultin ni mo?
1: Kung sa may imong ipasabot, ha? Nga ako mayong gibasol?
0: Maingon, ana.
1: Kung sa?
0: Sakto man tingali ko sa akong gisulti, di ba?
1: Sa ato pa? Ako mo'y nahimong sadaan sa naitabo.
0: Sipiat kas imong gibuhat.
1: Rina!
0: Kung wa ka palang unta magpadas imong gibati, dili to mahitabo. Ug malikayan unta nga malain ang tanaw sa mga tao nimo. Sa mga taong posibleng nakailan nimo o nakakita sa nahitabo. Pero, ayun na ito kung ano na ah. Kalimti na to. Arundili na kamahasol.

0: Ni ako?
1: Di ka gusto makakita na ko?
0: Dili man tingali ingon ana. Kukuan lang. Uwa ko magtuo nga mo pakita ka na ko karon. Ganina ka pa din eh.
1: Pagawas ni mo, mausay akong pag-abot.
0: Unsa?
1: Di ka mangutana kung diin ko gikan.
0: Kanus agod ko nangutana ni mo, Anya. Kay bisan pag mangutana ko, di ko makasabot sa imong itubag na ko. Daghan kang tanghaga. Ang tanan dili masabtan.
1: Ay.
2: Pritos mga labas sa Roso, here we go. Kini nga ra para inyo kung nagbiyahin mo, Belefem. Mga bagong kanta.

0: problema, ati kuya upapa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: break it down.
1: Horas a las 5:30.
2: 106.2. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito tayo sa ating programang People Should Know. Good afternoon, ladies and gentlemen. Magandang hapon po sa ating lahat. Maying hapon sa tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito po sa inyong suking programang People Should Know. Bawat Lunes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito sa DXCA 106.3 Bell FM, DXBJ 756 Radio Bagding AM at sa Facebook page Tony Cirilius doon din sa OPMC Facebook page. So, pag-usapan natin ngayon, itong binigay na honoris causa sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat, meron po mga estudyante sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM. This is actually run by the City Government of Manila. Nagreklamo. Dahil sinabi nila, eh bakit bibigyan ng honoris causa Doctor of Laws? Eh wala namang natapos ang ating presidente. Alam po ninyo, may batayan po yan. Sa mga pagkaalam ko dyan, ha? History ko lang dyan. Marami akong kilalang mga malalaking tao hindi nakatapos. Sino? Si Erap Strada, yung maging sekretary ko ng Environment Natural Resources. Di po nakatapos yun. Pero alam ko mayroong honoris causa yun. At binigyan yun isang universidad sa Tarlac. Sino pa? Si Cablas Ople. Alam po niyo si Cablas Ople, magaling yun. Kaya lang, nag-aral yun sa University of the Philippines, Diliman, isang semester lang. Pero binigyan po siya ng Doctor of Honoris Causa, Doctor of Laws, ng St. Louis University ng Baguio City. Si Jan Kongkong eh, hindi rin nakatapos yan. Binigyan din niya ng Doctor of Laws, Honoris Causa, ng University of San Carlos, Cebu. Maraming pang iba, alam ko. At isa-isahin ko yung mamaya. Now, ang rason na mga, siguro, mga estudyante, o baka ng boleto, na hindi raw nakatapos si President Marcos. Pero, pakinggan naman natin ang rason bakit binigyan ng Board of Regents ng Doctor of Laws Honoris Causa o Honorary Degree si President Marcos. I want to quote Attorney Edward Serapio, ang chairperson ng Board of Regents ng PLM, Pamantasan Lungsod ng Maynila. And I quote him. He said, "I acknowledge the criticism, but I stand by the principle that the honor was conferred in grateful recognition of the president's support for education and for the construction of the PLM Medicine and Allied Sciences Building." Sinabi po yan ni Chairman Serapio. The intention, he said further, the intention was to acknowledge the tangible contribution that advances learning and strengthen opportunities for our students. As a matter of fact, if you remember,

0: po ang ginawa kay Danny Cuoco at iba pa. Para sa akin, is that a big issue? Hindi po degree ang binigay. Ang binigay po ay isa lamang honoris causa. Now, kasi nabanggit ko ng iba, banggitin ko na rin si Manny Pacquiao. Alam ba ninyo si Manny Pacquiao? Ito ang ating pinagmamalaki ng boksangero. Naging congressman, naging senator. Ay, wala po siya natapos ng pag-aral. Pero, binigyan din siyang honorary doctorate ng Southwestern University. Ha? Alam ba ninyo yan? Maka din nyo alam. Bago siya nag-aral sa University of Makati. Ha? Nauna yung doctorate niya, pero nag-aral din siya. Yeah, si John Kokoe, sino ito? Maari na Cebu Pacific. Ano ba mga negosyo ni Robinson? Kanya. Yeah. Pero binigyan siya. Walang natapos po ito. Si John Kokoe Jr. Pero siya po ay binigyan ng parangal. Honorary Doctor of on Business and Enterprise Development ng University of San Carlos. Ganun din kay Erap, etc. So, ibig sabihin, being an undergraduate is not an issue. Hindi po issue yan. Kaya binanggit ko yung mga kilalang mga personalidad, lahat po yan ay walang degree, pero binigyan ng parangal. Ba't ba ninyo sinasangkot si President Marcos, President Ferdinand Romualdez Marcos sa mga nangyaring panahon ng tatay niya? Pero ng tatay niya, hindi naman siya public official. Bata pa siya, nag-aaral pa siya. Dapat tingnan natin si President Ferdinand Romualdez Marcos nung naging congressman na siya, naging governor siya, naging senator siya, naging presidente na siya. Yan po ang kanyang public life. Yun dapat ang ating tingnan. Yun dapat busisihin natin. Kaya siguro, sino ang gandang record ni President Marcos? Huwag na tayo magdibate, di ba? Meron bang presidente nagpakulong ng malalaking tao? Siya lang. Siya lang. Sino man ang kumpisa ito pagpaimbestiga? Itong mga kalokohan sa flag control, di ba siya? Sa kanyang State of the Nation address. Ayun, tuloy-tuloy ang implikasyon. Iba nakakulong si Estrada, Jingo Estrada. Ha? Kita mo, pati si Alan Quintano, nahuli ni Lacson. Mayroon pala siya mga nakatago mga secreto project. Kaya siguro umalis. Oh, si Magina, si Lorin Ligarda, kanyang anak na congressman. Ba't umalis? Ha? Sabagkat, inibisigan ng ombudsman. Ha? Sino po ba? Ha? Pabayaan mo na yan si Bato, nagtatago yan kasi ang problema niya, yung mga kalokohan nila panahon ni Duterte na walang justisya, ilang libong namatay. Ha? Sa record ng polis, 7,000. Pero sa record ng NGO, 40,000. Kaya nga, yung mga kasi nga panahon ni Duterte, wala ka makukuha ng justisya. Maski ako nung governor ako, di ba? May pinatay na superintendent noon, may pinatay na barangay captain, may pinatay na ABC president. May hustisya ba? Wala. Wala kang magagawa hustisya. Panahon ni Duterte. Kaya ito si Duterte, meron na itong sindikato pa ng mayor siya. Kasama na si Bato. Chief of Police pa si Bato. Now, ito ngayon, may pyramid na naman si Duterte, naging presidente siya. Sinong kanyang director niya sa polis? Sino? Si Bato, sumunod siya Bayali. Kaya kasama niya sa mga listaan. Sabi nga ni Colonel Espinido, yung dating happy ng Osami City, ang tagabigyan ng pera ay si Bongo. Hindi, posible masama din niya. Sino pa pwede masama? Yung PDEA chief sapagkat panay tanim, tanim-tanim daw, planting of evidence. At sino pa? Ito si Justice, Secretary Justice Aguirre, sapagkat wala pong talagang napapail na kaso si Secretary Aguirre ng panahon niya. Pero ngayon, kita nyo, ha? Hindi ba tayo natutuwa? Mga malalaking tao, mga opisyalis, ang pinagsasampa, pinagkinalagyan sampa. Nakikita naman nyo, mas kasayang buong Pilipinas, maraming trabaho ang ginagawa. Ano yun? Ito yung mga considered as ghost project, pahabo lang. Yan ang totoo. Kaya, para sa akin, ito lang pagtayo ni Presidente Marcos kontra sa mga insek pagpasok sa ating exclusive economic zone. Sino bang presidente ang gumagawa niya ngayon? Siya lang. Si Duterte, pinabayaan niya yung ating pagpanalo sa Permanent Maritime Court. Sabi niya, dagat lang yan. Marami tayong dagat, bigay yan. Kita mo yan? Ha? Pugo. Sino yung utak na pugo? Si Duterte. Sino nagpatanggal? Si Marcos. Kaya, mga kababayan, ito lang iskwela ng PLM. Isang honorary degree, honoris causa lamang. Pinag-usapan pa ba yan? Ha? Binanggit ko na nga yung mga masikat noon, Joseph Estrada, Dandy Cuanco, Opley, Gokongwe, Manny Pacquiao, iba pa, dami. Basta sila nakatulong, nakaambag sa pagpapalago ng isang negosyo, naging iemplo, pagtulong sa isang eskwelahan, may magandang gawain at yung board of director o board of regents sa eskwelahan nagsabi, say, kapat dapat bigyan ng honoris causa. Ha? Bigyan ng honor sa kanyang ginawa. Wala na. It's not debatable anymore. Sabihin mo, si Pacquiao, Presidente Bisano, ha? Ano ang contribute niya? Yung suntok niya. Suntok lang niya, pero binigyan ng doktore. Ha? Sige, Gokong eh. Ano? Naging presidente ba yan? Naging senador ba yan? Naging congressman ba yan? Mabuti pa si Pacquiao. Naging senador, naging congressman. Hindi. Negosyante lang. Kumuha, nagpalago ng magandang negosyo. Lalo lang Robinson, Cebu Pacific. Yan. Binigyan ng honor ng San Carlos seat, University of San Carlos. Si Ople, akala nyo ba abogado si Ople? Akala ba ninyo may natapos na degree si Ople? Wala po, si Cablas ay isang semestre lang sa UP. Pero tayong lahat saludo sa utak niya. Kaya siya binigyan ng anong skwela ba yung bumigay ng bigay sa kanya? Ng doctorate. Ha? St. Louis University, Santo. Baguio City. At anong binigay? Doctor of Laws. Hindi nga abogado si Blasople. Hindi nga wala nga degree. Pero anong binigay ng St. Louis University? Doctor of Laws. Sabagkat yung galing ni Blasople, galing talaga. Lahat ng compilation natin sa labor laws, halos kanyang lahat yan. Ang contribution niya sa labor sector ay talagang pambihira. Kaya binigyan siya, Doctor of Laws, may hindi nga nakatapak yan sa Council of Law. Sila, wala nga degree. Hindi ka naman pwede po tumapak sa Council of Law kung wala kang degree. Alam ako, Senadora, na nakatapos ng Council of Law, pero kinesyon yung kanyang background sa degree, hanggang ngayon, hindi siya makakuha ng bar. Bakit? Kaya pagkat wala siya makikita diploma sa kanyang undergrad, kaya hindi tinanggap ng Supreme Court ang kanyang karapatan para makakuha ng bar exam. Pero si Opley, may hindi man nakatapos ng degree, may hindi man nakatapak sa Council of Law, pero Doctor of Laws. Yan ang isipin niyo mga kaibigan, sapagkat ito ay honoris causa. Isang honor sa kanilang pambirang ginawa, kontribusyon sa ating komunidad o sa ating bansa. Bili mo? Si Manny Pacquiao, doktor? Ha? Alam naman natin si Pacquiao. Ha? Walang napag-aralan. Pero in fairness to Manny Pacquiao, ha? Nung nabigyan siya doctorate, nag-aral siya sa University of Makati at pagtapos ng degree. In fairness to Manny. Ha? Pero, nauna yung honoris causa niya doctorate kaysa bago siya nag-aral. Pero sa blast of life, wala. May hindi mo nakatapos ng isang degree. May hindi mo nakatapak sa College of Law. Pero honoris causa, Doctor of Laws. Huwag natin pag-usapan yan. Kayo mga estudyante, mga bata, tingnan ninyo ano nagawa ng tao. Huwag niyong basihan yun, pati yung nangyari sa panahon ng kanyang tatay, kinukunik pa ninyo. Ibig sabihin, kung ang tatay ko si Riles, may ginawa masama. Pati ako, kasalanan ko rin. But that's most unfair. Huh? That is most unfair. Matter of fact, President Ferdinand Enrile Marcos topped the bar and he's a war hero. He was the most bemedaled soldier during the Second World War. Kaya nga, dapat lang ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Kinukontra lang ng mga kontrabida na puros naman wala rin alam sa history ni Marcos. Kaya, siguro, that honoris causa issue is already, tapusin natin yan. It's a non-issue, but we can't elaborate on that. We can't elaborate on that. So, tingin ko, kung si Manny Pacquiao ay nabigyan ng doctorate na ang kapital niya suntok, bakit ni kayo nagreklamo? O si Das Ople, na alam natin hindi man nakatapos ng degree, hindi man abogado, binigyan ng Doctor of Laws na isang kilalang university sa Baguio, St. Louis University. Bakit wala nagreklamo? Tapos ngayon, yung sitting president natin na ginawa sa inyong eskwelahan, nagre-reklamo kayo. Mahiya naman kayo. Kaya na nga nakinabang sa ginawa niya, tapos kayo pa ang lakas ng loob na hindi kayo konsulta. Sir, mga dyanti pa lang kayo. Pagbigyan ninyo ang Board of Regents. Kaya nga, magandang sagot ni Attorney Edward Serapio, sinabi niya, I stand by the principle that the honor was conferred in grateful recognition of the President's effort, President Marcos' support for education, and for the construction of the Pamantasan Lungsod ng Maynila Medicine and Allied Sciences Building. Bilhin mo, ginawa kayo College of Medicine and Allied Sciences Building, magre-reklamo ba kayo? Sabi na nga ni Serapio, the intention was to acknowledge the tangible contribution that advanced learning and strengthened the opportunities for our students. Yeah. Makinig naman kayo sa chairman ng Board of Regents. Kayo mga estudyante, estudyante pa kayo. Huwag kayong makialam sapagkat ito po ay karapatan ng Board of Regents. Kaya, it is not an issue. Piliin mo. Pati yung pagkamatay ng isang estudyante panahon ng martial law, yung certain hilaw, ikinukonek Ha? Pinatay daw ng Philippine Constabulary. Pagpalagay natin, pinatay. Eh, nung connection ni Marcos, alam po ninyo, nung nagkagulo ang Pata Island, isang batalyon na army na matay, ako po inutusan ni President Ferdinand Eril Marcos doon sa Pata, Island of Pata, Municipality Pata, Sulu. Sabi niya, Tony, please go to that island, serve as mayor. I wonder, anong suppose, order niya? Dapat walang civilian mamatay. Protect them. Ganun po, President Marcos, di po mamamatay tao na matanda. Me as the good soldier, I was then an official autonomous government, I have to go to that island. Kasi yung mayor umalis, yung vice mayor umalis, yung mga kusyal umalis, walang governor's law pumunta, walang provincial governor. Ako po, from Sambangan del Sur, went to Pata to serve and protect the people of Pata, the civilian. Kasi yun po ang order ng matandang President Ferdinand Edelino Marcos. Sabi niya, Tony, please protect the civilian population. Do not allow the soldiers, kasi isang batalyon po Philippine Army na matay nun, do not allow them to touch the civilian. I had to stay there for almost 1 week until the elected official went back. I even told them, why did you run? Should have protected the civilian. I have to come. Sabagat utos ng presidente, proteksyonan yung civilian. At yun ang problema. Yung mga akusisyon nyo, may abusadong sundalo, may pinatay, pagbibintangan nyo si President Mar. Mag-utos ba presidente niya? Pamitan naman utak nyo. Isang tao, pinatay ng PC, kinukonek nyo sa presidente. Sa daming trabaho ng presidente, ha, kaya nga nagmarsalo, kasi ayaw niya Pilipino, bawat Pilipino magpatayan. Yung dito sa Mindanao, yung Muslim secessionist, anong ginawa niya? Mismo si President, si Imelda Marcos, pinasama niya kay Undersecretary Barbero, pumunta dun sa Libya para kausabi si Kadapi. Kaya nga nagkaroon ng Tripoli Agreement. Pagkat ayaw ni Presidente Marcos magpatayan ng bawat Pilipino. I don't want Filipinos to kill another Filipino. Kaya nagkaroon tayo ng Tripoli Agreement. Kaya nagkaroon tayo ng autonomous government. Maraming tayong pacification. Maraming mga dating ML naging mayor, naging governor, naging assemblyman. Ganun din sa Ring 9 and 12. Hanggang ngayon, alam ba ninyo, yung BARM na yan, eh, kumukuha po yan ng 5% of the gross income of the internal revenue and 5% of the gross income of the customer tariff. Malaking tulong po yan. Bali 10% po ng ating gross national income. Tulong lang sa ilang probinsya. Sa ngayon, ano? Tawi-tawi, Basilan, Maguindanao na din lang, Maguindanao Sur, Lanao Sur. Pera pa sa IRA. Meron po sila internal revenue allotment. Bawat probinsya, syudad, bayan, at barangay. Doble-doble po. Ganun po ay inumpisahan ng matandang President Marcos para lang maging mga payapa ang Mindanao. That was the intention of President Marcos. Ngayon, itong estudyante, they're blaming a death of one person to the sitting president. 1972, what is today? 2026. How many years is that? Ayan naman kayo. Noong 72, baka si Bombo Marcos eh, teenager pa. Eh, ang hirap sa inyo. Huwag ninyong, ano yung i-attribute nyo sa ama, huwag ninyong i-attribute sa anak. Kalayo-layo naman yan. Ang kayo dyan mga nag-aaral sa PM, pamantasan ng lungsod ng Maynila, ano yung nagawa ng presidente sa inyong campus, yan ang tingnan nyo. Baka isa sa inyo dyan, ha, mga mag-anak nyo, kapatid nyo, ay maging doktor dahil sa tulong na yan. So, break muna tayo. Punta ulit tayo sa second break muna tayo.
1: 106.2 Radio Magbating.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City. 66
1: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun. 106.2 L.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: 106.3 Balik po tayo sa ating programang The People Should Know. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, everyone. Mayong gabi sa itong tanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para lalong maintindihan ng ating mga kabataan itong prosesong ginawa, nag-imbita po ako ng dalawang abogado at pinagawa po natin ating masinsinan na research para maintindihan natin lahat. Inibita ko si Atty. Rengo at si Atty. Roy Goldien guide, no? Before the board of directors can act, bago umakto ang board of directors, meron bang ahensya na dapat magpaalam sila bago sila makibigay ng honoris causa? Meron ba? Kindly answer that, Attorney Guide.
2: Yes, Attorney Cerilius, meron pong isang parang regulatory board at ito ay ang LEB o ang Legal Education Board na nagbibigay ng authority sa isang institusyon para makapagbigay sila ng honoris causa sa isang individual.
1: So, ibig sabihin, bago nag-act ang pamantasan lungsod ng Maynila, yung Board of Directors, binigyan muna sila ng go signal ng LEB.
2: Yes sir, to be specific, nag-release and nag-approve and nag-adopt ang LEB ng Resolution Number 286-01 wherein giving the PLM authority to grant the degree to the 68-year-old president.
1: So, bago nag-action ang Board of Regents ng pamantasan, meron ng pinag-aralan din ng LED. Ato ni Rogin, ano ba yung LED?
3: Yung LED, sir, ito po yung nagre-regulate ng mga legal education institution. So lahat ng mga law schools, may regulatory power yung LED when it comes kung paano sila mag-operate ng kanilang law degree courses. Para katulad din sila ng CHED at saka ng DepEd, sir.
1: I'm sorry, I'm not aware that LED kasi alam mo, medyo midad na tayo. Pagkalam ko sa ating saligang batas, it is only the Supreme Court who have the power to supervise the law courses or the admission to the bar. At magkaibahan ng LED sa bayad na organization, anong purpose talaga niyan?
2: In Republic Act Number 7662, this is the law that creates the Legal Education Board. And if you look at Section 7, naka-enumerate po ang kanilang powers and functions, and to encapsulize, to summarize everything, their main purpose and function is to regulate, supervise, and uplift the standards of the legal education and law schools across the country.
1: But the doctorate given to President Marcos is only honoris causa in what field? In the field of law. Diba? Ano bang kinoferi sa doctorate? Attorney Regine, ipag-elaborate ngayon?
3: Parang in the field of law, sir. Yung binigay kay President Marcos ng PLM.
1: Ah, in the field of law.
3: Yes, sir.
1: So,
3: kaya kailangan ng approval ng LEB bago i-award.
1: Ah, kasi ang binigay ay honorary doctor of law's degree.
3: Yes, sir.
1: Ayon. Now, so it was mandatory na kailangan dumaan sa LEB.
3: Yes, sir.
1: Tapos, pakiralan lang mabuti kung bakit ba hindi. Kaya nga, kasi sinabi ko kanina, kung this is not, there is already a precedent, yung nangyari kay Cablas Ople. Kay Blas Ople, may hindi man nakatapos ng degree, may hindi man nakatapak sa kaisipulo, and yet he was given an honorary degree in the field of law. Diba? So, dapat to hindi na pinag-uusapan eh. Ang masama-sama kabataan natin, hindi sila nagre-research. Ha? Katulad ng kay Manny Pacquiao. Eh, wala pa posisyon si Manny Pacquiao nun. Pero binigyan na ng doctorate. Ha? Si ito, presidente ng Pilipinas. Tapos gusto pang bastusin naman kabataan. Dapat naman yung mga anak natin ngayon, they should temper the comment. Di basta-basta sila magsalita na walang basihan. Ibigay mo, matagal pala itong ilang session itong ginawa ng LED na pinag-usapan?
2: It took them 13 days to deliberate and finally they decided na the requirements submitted ng PLM, they were sufficiently satisfied na nasubmit ng PLM ang requirements in order to grant President Marcos the honoris causa Doctor of Laws degree.
1: So yung PLM nagsubmit ng submit ng requirement.
2: Yes, as
1: whether President Marcos can qualify or not.
2: Yes, sir.
1: And there was a 13 days
2: deliberation
1: or discussion on this matter. So, hindi basta-basta binigay ng PLM, kundi nagdaan pa sa isang agency, tinatawag na
2: LEB.
1: LEB.
3: Legal Education Board.
1: Legal Education Board. Ayun. Mga kaibigan, klarong-klaro po yan. And hindi po ang Board of Directors lamang o Board of Regents ng PLM, headed by Atty. Serapio, ang basta-bastang nagsabing bibigyan. Yung pala, sinubiti pa ang pangalan ni President Marcos doon sa LED at nagkaroon pang 13 deliberation or discussion kung bagay bang bigyan si President Marcos yung honorary degree or honoris causa the field of law or honorary degree in Doctor of Laws, no? Doctor of Laws. Yan. Attorney Eugene, valid ba itong observation ng mga bata na hindi nakatapos ng degree si President Marcos at hindi ba dapat? Yun ang objection lang ngayon eh. After it was conferred, saka pa nagsalita itong mga student government.
3: Sa tingin ko, sir, hindi. Kasi itong recognition na to, it is given by reason of his public service rather than academic achievement. So,
1: isot baliwala ang degree?
3: Yes, yes sir. Tsaka...
1: Parang kay Pacquiao.
3: Yes, sir.
1: Kay Ople.
3: Tsaka, kagaya nga na sinabi mo kanina, sir, quoted si Rapio, mataas kasi yung support ni PBBM sa ating edukasyon. Kaya inawardan siya at saka nag-construct din ng medicine.
1: College medicine?
3: Yes, sir. Medicine building at allied sciences. Naku. Kaya hindi bihira yung, hindi madali yung suporta ni PBBM sa PLM.
1: Maswerte nila, no? Kung lahat ng mga state colleges and universities gagawa ng building for the College of Medicine o allied medical services sa daming state na college university yan. Doon lang sa Bukid noon, dalawang state university yan. Marami pa yan. WIMSO, for example, dapat bigyan din yan. Kung lalagyan lang, this, magiging sobrang doktor natin. Magkakaroon tayo ng mga doktor sa bawat baryo. Di ba? Dapat imagination. Kasi ngayon, ang alam ko mayroon ka College of Medicine na sa gobyerno, one is UP, of course. Second is Western, I think it's Western Visayas State University sa Iloilo. Meron din sila. MSU sa Marawi ba, Uiligan. At balita ko, Western Mindanao State University, meron na rin silang College of Medicine. Sana kung bawat region ay magkakaroon ng College of Medicine, mabuti. Kasi sa Maynila po, ang College of Medicine doon UP lang. Pang buong Pilipinas po yung UP. Mahigpit pong pasok ka dyan. Laman na dyan, mga pasok sa College of Medicine. Ay buong Pilipinas yan. Siguro pag yung mga state universities like Tarlac State University, Pangasinan State University, Cebela State University, Samar State University, etc. Pag lagyan lahat yan ng College of Medicine, nako, siguro bawat baryo natin may doktor, may nurse. Ano, ang laking tulong po sa ating bansa yan, laking tulong sa ating ekonomiya. Eh mga kabataan dyan, imagine yourself, ha? Siguro baka yung UP, PUP, baka bigyan din niya ng billing College of Medicine kasi wala yung College of Medicine. Yan ko, may College of Law yan. Baka bigyan din yan. Ako, maswerte taga Maynila. Baka yung yung Bulacan State University, alam ko, meron ng College of Medicine. Bulacan State University. Baka yan, baka bukso bigyan din yung Batangas State University.
3: Bukso din sir, bukso. Yung nung pumunta
1: tayo. Yung Bukidnon State University, meron na rin College of Medicine. Sana bigyan din sila ng building. At yung tuloy, unahin muna yung mga yan. Saka yung mga squatters sa mga area ng mga College of State Universities na may College of Agriculture, dapat palisin para marami estudyante matuto ng agrikultura. Alam ko, doon sa CMU, Central Mindanao University, yung mga lupa doon na dapat gagamitin ng estudyante, may mga squatter. Ba? Ano ba yan? Sana itong ating usapin ngayon ay marinig ni Secretary Estrella para tulungan naman niya mga state university, huwag niyang pahirapan. I hope the CMU student taking up agriculture will hear this so that also the Dar people in that area will hear this, our program. Huwag niyo pahirapan mga state colleges universities. Sila po ang ating mga kinabukasan. Huwag natin guluhin yung kanilang mga campuses. Huwag natin guluhin yung kanilang mga programa. Kaya ang ganda. Magandang programa itong ginawa ni President Marcos. Meron pa naman siya 2 taon. Hopefully, yung mga state colleges universities na dapat lagyan. Ha? Katulad alam ko yung GH Real State College sa Pagandian, sa College of Nursing, palagi perfect yan sa examination. Magaling daw yung dean yan. Kalimutan yung pangalan din yan. Pero pag ganyan din ang magaling, wala rin din kayo, perfect, palagi perfect examination. Ang dami na po-produce na nurse. So, hopefully, our young people will understand. Na ito mga gantong effort ng mga leader natin na extraordinary, bumigay ng malaking tulong sa kanyang eskulan, huwag nilang batikusin. They should appreciate what the leader has done in their campus. Hindi naman, wala namang anak si President Marcos mag-aaral dyan. Kayo mga ikinabang dyan. yung mga kamag-anak nyo, kayo mismo, na mga nag-aaral dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kaya, ano bang masasabi nyo tungkol dito sa mga honoris causa binibigay sa mga personalidad maski hindi nakatapos? Is it worth it? What do you think?
2: Yes, sir. Worth it.
1: Ano yung opinion mo ito ni Colgate Guide?
2: Magkaiba po kasi siya sa earned doctorate. Kasi ang basis ng earned doctorate, mag-aral ka talaga, mag-invest ka ng ilang oras. Unlike sa honoris causa, na purely symbolic yung recognition dahil sa significant nila na na-contribute sa kanilang specific na field or sa society.
1: Parang pasalamat lang. Yes. Pasalamat lang.
2: For the sake of honor.
1: Oh, pasalamat lang sa kanilang one. So, thank you very much Attorney Colgin Gaid at Attorney Rogin sa inyong tulong na at least na-expand natin yung binigay na honor kay President Marcos. Dapat hindi din natin kabataan. Respeto natin yung kanyang naibigay sa Eskwela PLM, Pamantasan ng Sinumaya. And yet, that is a local-run institution. So, punta tayo sa trivia. Okay. Ito yung mga trivia natin. Magsimula tayo sa August 25, Tuesday. Kasi nagsimula tayo Lunes. Programa natin Lunes, sunod Tuesday, August 25. Yung last program ko was August 24. So, August 25, 2026 ngayon. Kaya lang, noong August 25, 1944, German commander Dietrich von Czolich surrendered Paris to the Free French forces, disobeying Hitler, the order to destroy the city. Ayun. Ang bait pala itong commander na ito, hindi nakinig kay Hitler. Kasi gusto ni Hitler, gibain ang Paris. But instead, Commander Czolich disobeyed Hitler. Again, August 25, 1958, Taiwanese born and Japanese businessman Momoko Fuku Ando created the world's first instant noodles, chicken ramen. Kasi ito ang basehan ng Taiwan ay hindi under ng China. Under po dati ito ng Japan. At after the Second World War, noong natalo ang Hapon, doon nilagay muna ang exile government ni Chiang Kai-shek. Noong August 26, Wednesday, 1883, yung Krakatoa, ito po isang vulkan sa Indonesia, erupted. At ang hindi history ang effect noon ay buong daigdig felt worldwide at 120,000 ang namatay. At yung island, two-third ng island ay nagiba. So one-third lang na iwan. Ayun. Noong August 26, 1903, may tinatawag na pensionado law approved by Governor General William Tapp, allowing Filipino students to study as scholar in U.S. colleges, universities. Kaya yung mga panahon na yun, karamihan po sa ating mga kinikilalang mga edukado ay nakapag-aral po sa Amerika dahil ito sa tinatawag na pensionado law. Noong August 27, 1813. Ayun. The French Emperor Napoleon I defeated a larger force of Austrian, Russian, and Prussian in the Battle of Dresden, Germany. Ang galing pala ni Napoleon, ha? Pinagtulungan siya, pero panalo siya. Yeah. In August 27, 1859, petroleum was discovered in Titusville, Pennsylvania, leading to the world's first commercially successful oil well. Ayun. Sa Amerika pala na-discover ito. 1859. Kaya pala sa kanila simula yung mga kotse. No. August 27, 1896, the Great Britain defeated Zanzibar. Ito po isang bansa sa may Indian Ocean. The shortest recorded war in history. Siguro isang putok lang. Sumurrender na Zanzibar. On August 28, 1873, Jose Torres Bugallon was the hero of the Battle of La Loma. Ano na yung isip niyo sa La Loma? Doon ngayon yung mga lechon. Malapit din sa La Loma Cemetery. Si Bugallon ay natao sa sala sa Pangasinan sa para mabigyan ng memory niya, yung kanyang bayan ay pinangalan Bugallon, hindi na Salasa. Noong August 28, 1901, Silliman University was established in the Magete City, the first American university in our country. Ayan. Noong August 29, Saturday, 1855, a German engineer designer, Gottlieb Daimler, patented the first internal combustion engine. Tinawag ito Rittwagen. Kaya ito. In August 29, 1916, ito po yung Jones Act was approved, the first official declaration of the U.S. government, a commitment to grant independence to the Philippines. Ayun. August 30, 1896. Natandaan nyo, han? The battle of Pinaglabanan in San Juan City. Ito po nangyari yun. The first major battle of the Philippine Revolution. Ayun. In August 30, 1951, the Mutual Defense Treaty was signed between the Philippines and the United States in Washington, D.C. by President Harry Truman and President Elpidio Quirino. Ayan. Kaya punta na tayo sa shout-out, no? Naku. Shout-out po tayo kay Rio Shoson ng Jensan, Dina Kiano ng Iligan City, Bernard Malate ng Bohol, Hans Galientes ng Bohol, Darius Alda ng Cebu City, Marlon Dejos ng Osami City, Rich Tagahana ng Divulog, Jules Lagat ng Cayende Oro, John Rich Vidalio ng El Salvador City, Sophia Tabom ng Valencia City, Daphne Tadiana siya ay Zamboanga Sibugay, Lalo Ruelos ng Zamboanga City, Imelda Villacruz ng Zamboanga City, John Alin Tumutud ng Lakewood, Zamboanga del Sur, Tanting Belsa ng Bayug, Zamboanga del Sur, Antonio Daguman ng Tabina, Zamboanga del Sur, Eduardo Chong ng Mario sa Tubig, Zamboanga del Sur, Ogoy Vergara ng Dimataling, Zamboanga del Sur, Glenn Odubisin ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Jimboy Ocarezo ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Philip Manghay ng Lapuyan, Zamboanga del Sur, Robin Corduba ng Tukuran, Zamboanga del Sur, Tony Umpok ng Binisesu Sagon, Zamboanga del Sur, Irene Bragat ng Bisalip, Zamboanga del Sur, Zia Caballero ng Ramon Magsaya, Zamboanga del Sur, Cordula Amaro ng Aurora, Zamboanga del Sur, Cedro Agan ng Baguio City, Michael Labanto ng Baguio City, Macho Hitigan ng Baguio City, Berida Trexie ng CMU, Central Mineral University, Maramag, Bukidnon, Justin Rara ng CMU Maramag Bukidnon. I-shout out din natin yung mga live tagapakinig kay Gina Pakira, Sean Padilla, Romeo Sarupio, Jimmy Paluray, Nats Quirante, Chiquito Tison, Julita Aquino, Roger Bayot, Jojo Albarico, Andy Solong, Loy Candia, Hads Ambron, Kit Baya, Deben Daylan Kilat, Sabilito Ermac, Cesar Onyes, Benji Salida, Noli Balulaw, Ilino Ding Lasa, Lolito Empleo, Rachel Gumamil, Jumamil, Raul Asarcon, Hilly Grace Yamba, Sheila Medina, Ana Gabas, Balmin Bolivar, SP Cruz, Teresita Diama, Ivy Barley, Telma Carpintero, Big Ryan, Buhali.

Herr Salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga, ni Justice Tiangco, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Kaya ito po mga tinatalakay natin bawat Lunes, ilagay po niyo sa inyong isipan, huwag niyong kalimutan sino yung mga leader umabuso, sino yung mga leader ka dapat bigyan parangal. Sapagkat, sabi nga ni Tiangco, kung hindi po natin tatandaan kung sino yung matitino, ang ating kalayaan ay masasakripisyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Makinig po kayo sa ating programang People Should Know every Monday, bawat Lunes, from 5:30 to 6:30, dito po sa ating Facebook page, Tony Cerillas, o Facebook page ng OPMC, o kaya Station DXCA 106.3 Bell FM and DXBJ 756 Radio Bagding AM. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.

0: Radio Bagbagin.
1: Oras, alas 6 y media.
0: Radio Bagbagin.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Bagbagin.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
0: Radio Bagbagin.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan ay, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahari ang dawa. Maglapag yung tuatang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tungod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ano?
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo pong mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, sino po sila?
1: Miranda po.
0: Ano pong pangalan?
1: Miranda.
0: Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Miranda po.
0: Ah, GG.
1: Walang 3521 dito.
0: Taga saan po kayo, Nanay GG?
1: Escalante.
0: Escalante.
1: Negros
0: Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay GG, ilang taon na po kayo, Nanay GG?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, dalawang buwan.
0: Dalawang buwan na. Opo.
1: Naubusan ng stock.
0: Naubusan ng stock po dyan sa inyo sa Escalante?
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-in-1 lang ang hinahanap namin.
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So...
1: Sa Roy Pharmacy,
0: wala. Wala din po sa Roy Pharmacy. So,
1: 14-in-1 lang talaga
0: yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay. Ah. At, Escalante. Wait lang, ha? Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1?
1: Wala talaga.
0: Okay. Tapos, wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public
1: wala.
0: Market din po yan?
1: Wala.
0: Opo. Yung T2JK Pharmacy...
1: Wala na po, matagal na.
0: So,
1: na.
0: Yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros?
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1, wala po ng ating...
1: Saka sabon.
0: Saka sabon, wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-mm. Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha? Hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1?
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po. Sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1?
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: 2 months.
0: 2 months na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Okay na yung pagtulog po ninyo?
1: Tapos yung pag-ihi.
0: Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, okay na. Minsan, dalawa, tatlo.
0: Nakataas. Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay. Okay po. So, ang gusto niyo na ngayon, na matikman, na masimulan yung ating 25-in-1. Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lagi lang daw po mo nag-order.
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang sumasikip ang dibdib. Alam po kayang yung rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1 at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25-in-1.
0: Opo. Meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating inumin, painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman, available po yung yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po. Mas maigi nga po na dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po nakakatanggal po kaya.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks, God.
0: Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya. Kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E yung spelling. Kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, yung spelling, yung po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin nyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po kaya po.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Nanay Flor.
1: Babalitaan kapag, ko po kayo.
0: Kapag si...
1: Pabibilhin ko na po ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si Nanay po...
1: Isang Alzheimer at saka isang... rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito, malaki po yung maitutulong nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatong dunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat, maraming salamat. G Radio San Miguel, tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasan po si Tatay Johnny.
1: Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tati Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang aramdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung binipisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga binipisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... ano?
0: Opo. Pero...
1: may...
0: opo.
1: UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano?
0: Mm-mm.
1: Yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tati Johnny. At least po, opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tati Johnny, hanggang ngayon?
1: Pinagpatuloy kasi sa online mga online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Usailan.
0: Okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Oh, pero malapit na yun.
0: Opo. So, doon na po kayo, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Oh, pag, ano, makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon, nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Narinig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ha? Lanao.
1: Oh, sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili noon, Tatay?
1: Oh, kasi narinig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaitan.
0: Apo,
1: pero hindi ko pa napuntahan.
0: Apo, sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, i-try ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, may additional. Oo.
1: May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabili ako nung sa ano, Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Mm-hmm. Dalawa na po.
1: Dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee. Tama?
1: Lagi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At, kaya, sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi, KWD, kasi ako, mahirap talaga mag-tunta doon sa Bilambayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na, hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung ating po namang rice coffee. Ano? Tama po, para hindi na... although sa ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga.
1: Pero
0: po.
1: Pero kaiba yung presyo.
0: Opo.
1: Nakabili ako doon sa TikTok. Mm-hmm. Mahal. For 58.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Dalawang bag.
0: Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, nakatatlong order ako sa Siate kasi pang-apat na box na itong iniinom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 22 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagandaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po, tatay. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi, 16 lang yata yung ingredients niya. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yung 25 na, hindi yes. Ka mabibitin. Tapos yung masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakatawa kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Yung ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang 'yon. Kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin.
1: Yung oras mo sa gabi.
0: Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po 'yon?
1: Nakalimo sa tunyo.
0: Ha?
1: Sa pagadian yan, sa 0.1076.3.
0: Baka po hindi po sila live. Ano po, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Nung ako natawag, tingin akong tawag sa'yo, di, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo nung yung una kong subok.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Tama
1: kasi,
0: po.
1: Yung umpisa, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi.
0: Mm-mm.
1: Tapos, bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mm-mm, nabibisi.
1: Kasi po, iba siguro ng oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nag-disturbo sa mga alas 12. Hanggang sa naka-endlip na lang ako. Hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Wala
0: na. Di ba?
1: Oo, mamimiss ko din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nag-disturbo.
0: Tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kaya ako makapag-live dito hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, sa pag-uusap natin, baka yes. Malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung maririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa ting makikipit sa gabi.
0: Opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo doon sa Ligan, sabi ko, ang layo-layo naman, mahal-mahal naman ang Pumasay, tapos sa Lanao, maraming pariho din. Kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pamasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa yung ano, sa online na lang ako kasi mahal-mahal yung pamasahe, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayun na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakatawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Ngayon naman ang mga kumutubok.
0: Uh-oh.
1: Nang didisturbo kayo. Sabi ko, ako naman ang mga didisturbo. Yan, power na ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko.
0: Uh-oh.
1: Wala din. Hanggang sa nakailip naman, mabigla ko, may sumawag. Sinatry ko na.
0: Opo.
1: Kasi parang huli ng number mo, parang nano ko din. Ah, sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang ginagay po ng number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Naghanap din. Ito sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ate po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Apo,
1: laking
0: apo.
1: Tubo.
0: Malaki talaga. Malaki yung, talaga. Kasi may shipping yung, fee. Oo.
1: Yung 25 inon, magkano dyan sa inyo?
0: Ang SRP po ng ating 25 in 1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: O, kung may bawat share ka talaga doon, kasi yung kapag pinapunta yun, abot ng 425.
0: Mm-mm.
1: Yun, kung may bawat share ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-hmm. Tinalay ko naman yung na-save ko ulit. Ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba-iba siguro yung tindahan.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy. Pagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, na ipaabot niyo po yung inyo po namang saloobin at syempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan, nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po, Tatay Johnny.
1: Walang namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap na maga yung 25 in 1 talaga.
0: Tama po.
1: Magkatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasok ka ng masamang hangin. Ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na. Tama po. Very good po yung tatay. Oo. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you.
1: Tapo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ng inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio. Bag, bag.

0: oras, a las 7:30.
1: Radio Bagbaking. Radio Bagbaking.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako,

0: sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Ciudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
6: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Kunti ang mani sakit, nagka-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
4: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa Zed Marketing. Tatak, magaling.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pagadian City, Mayong Adlaw, kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Maigal ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Maigal ang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radio Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radio Bagting Radio Station. Radio Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radio Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa konisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga igala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mangaygal ang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal, nganong wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
0: Radio Bagbag Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
6: Agri na, palingki.
5: Oo, maligi ako diha.
6: Ano nga palingki, ano mo na?
5: Mais. Pickle.
6: Yung ako ba huwag mo sa pa, may sa naminaw ka rin, sa inyong isimunya sa inyong bati na mawala inyong kapi sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilil, pero may nakapalitan.
6: Ito pangalan na pala?
5: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
6: Kala edad?
5: 74.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
2: Radyo Bagting.

0: Nangira na moment, ano? Sorry. Ang seryoso po eh. Wala na akong makakakunti.
1: Sige tayo, we love you, Sarah.
0: Ibulong
1: sige, we love you, Sarah. Sige,
0: sa

0: Radyo Magbating.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radyo Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Pilipinas! Welcome to another exciting week of Lotto. Tonight, we begin our week on a meaningful and inspiring note as we celebrate National Heroes Day this Monday, August 31, 2026. Today, we honor the Filipinos, both past and present, whose bravery, sacrifice, and dedication have helped shape our nation and inspire future generations. Sa bawat Pilipinong patuloy na nagsisilbi, nagsusumikap, at tumutulong sa kapwa, buhay ang tunay na diwa na pagiging bayani. Maligayang National Heroes Day, Pilipinas! Mabuhay ang ating mga bayani at mabuhay ang bawat Pilipinong patuloy na nangangarap at nagsusumikap. Sa bawat pangarap na inyong binubuo, kasama ninyo ang PCSO sa pamamagitan ng ating mga Lotto Games. Dahil alam namin na bawat ticket na hawak ninyo ay pangarap sa isang mas magandang bukas. At para samahan akong magatid ng saya at swerte tonight, narito ang aking co-host. Good evening, Jay!
1: Good evening din sa'yo, Ash! And to all our televiewers, welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Live din nyo kaming napapanood sa IBC 13, DayTV at sa ating mga social media accounts sa Facebook at YouTube. Tandaan, mag-follow lamang sa mga official live streaming channels ng PCSO para makasiguro kayo na tama ang impormasyon na inyong nakukuha. Ano nga bang aabangan ng mga Lotto players ngayong gabi? Wala pa rin nakakakuha ng ating mga jackpot prizes sa ating mga jackpot-bearing games at syempre, hindi maaaring mawala ang digital premyo. Kaya samahan nyo kami dahil sa loob ng 30 minutos ay magkakaalaman na kung may mananalo ngayong gabi. Pero paalala pa rin po sa lahat na maglaro lamang ng ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, it's time to meet our panel of judges who will witness and certify our draws. Good evening sa inyo! Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit.
1: And to assist with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po!
0: Isinasagawa ang pre-draw procedure para makasiguro na lahat ng may tickets ay may pantay-pantay na chance ang manalo. Recorded ang activity at para sa highlights kanina, panoorin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Pilipinas, get ready as we bring you tonight's exciting lineup of PCSO games.
0: The numbers are about to roll and the winning combinations could be yours. It's time to play the games. Let's play Lotto!

0: Let's go mega big as we kick off with Mega Lotto 645. At dahil walang nanalo last Friday, tonight's Mega Lotto jackpot prize is 34,988,306 pesos and 20 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hintayin nating piliin for the official Mega Million combination this Monday night. And the first number is 32. Ingatan po ang lotto ticket, huwag babasain or paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 6. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. The third number is 23. 1.1 million pesos naman ang pag-ahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 25. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang pag-atian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 18. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedules sa ating friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number is 21. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 32, 6, 23, 25, 18, and 21 in any order for the jackpot prize of 34,988,306 pesos and 20 centavos net of the agent's prize commission. Mga kaloto, manatiling nakatutok! Susunod na ang pinaka-inaabangan ninyong Grand Lotto 655 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, let's turn up the energy to the max with Grand Millions. Wala pa rin nanalo ng jackpot prize noong Sabado. Kaya naman ang jackpot prize ay umabot na sa 167,342,968 pesos and 67 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time 55 draw balls numbered 1 to 55 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And still, machine lang ang pipilin ng 6 winning numbers. The first number is 45. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-atian equally ang jackpot prize. Kung dalawa o higit pa ang jackpot winners, the second number is 16. Dito sa Grand Lotto 655, 60 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 39. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Grand Lotto, 1.3 million pesos ang premyo pag-atian ninyo. The fourth number is 550. Pag-aatiyan naman ng 1.4 million pesos ng mga makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. The fifth number is 41. Huwag po magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or lotto hosts. At nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa lotto. Scam po iyan! And the sixth and final number is 47. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 45, 16, 39, 50, 41, and 47 in any order for the jackpot prize of 167,342,968 pesos and 67 centavos net of the agent's prize commission. Lots of players, let's shift gears and bring on the Digit Games.
4: That's right, get ready as we draw the winning combinations for the 4D Lotto, 3D Lotto, and 2D Lotto. Huwag kayong aalis dahil game time agad when we return.
3: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DAT.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala.

0: humihingi po kami ng tawad. Dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh,
3: kasinatila.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doctor!
6: Mugo di ay, nadali lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas kama.
6: Ang sabi ato buhaton ini day.
7: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka, wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong sawayan!
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuon na ka.
6: Proven and tested, good!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, duspad to siya, karon may na kayo.
2: Taas din sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
2: Aning baba
1: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
2: Kung sa may mong masulti sa mga... ato ang mga tipaminaw.
1: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
6: Paidigo! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadigo!
6: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Na... silan ko.
4: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko gato na gud ka.
3: I'm sorry palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Bunsa.
3: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way lain kun dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: Budbud o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o pipingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natyan sir.
5: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag. Akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-

0: Hello, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May ngayon ka natutunan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may abag yung kadlaon. Yan ang sabi niyo, igalas, kanginan, Ray Arellano, o ba sa among pinakagwapong technician, Lloyd Gabiana. O niya, sa dilipa, o yung atong coffee. Asa naman itong atuang Bila Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Ano, kapalit ka sa imo ang paboritong kuan?
1: Herbal capsule.
0: Bang nako ka komisyon na nada. Bueno, mga igala, sandali pa, shout out time. Shout out ya sa Lutupan Toledo City si Konsehal Redin Cabrera, Konsehal Arnold Galisti, Konsehal Boy Prahinog, yung mga di barangay Captain Marvin Prahinog, Jaime Santo Niño Boy Badyala, gikan ni Pedro Pungase. Okay? Bueno, mga igala, sa dilipang laing na itong shoutout, no? Kay Muragtas-tas pa na itong narisyon na ato sa naging unahon na itong narisyon. Atong may naman nga nagsulti sila si Haring BBT o sa asawa nining si Kukak. Kunya naghandom kini sa mga panghitabo kaniadto nga daghan na ang misuway sa pagkuha sa Magic Wand dito sa Balaang Bukid sa Inayawan. Uy, kunya, wag yun tayo milampos o nangamatay na lang. Busa, nangatawa sila o mayo. Kunya sila yung bahin, gikahinabi ni Raina Tara ang iyang mga kadagkuan nga ginsakupan. Ugmatod pa sa Raina, nga wa niya gipahibaw sila si Jigo kay mahadlok siyang dili unya kuhaon ang Magic Wand sa Balaang Bukid. Sa laing bahin usab, miabot na sila si Jigo dito sa dako kayong palasyo sa Balaang Bukid sa Inayawan, sakay sa higanting agila. Kunya samtang dito na sila sud sa dakong palasyo, ingon nining na itabo, niaday nilang sumpay ni gatong sugilanon, budbod o bibingka.
2: By Jigo! Mamatay na siguro tayo ni Benjigaw!
3: Ah, unsay! Unsay mo ha, tunay ho!
4: Malama! Huwag ba kita sa taas kayong water force? Okay! Okay na bang tanan?
5: Jean, okay na!
6: Okay na po. Okay na po, Diego.
4: Daddy Arturo, Mami, Marimpikat.
3: Okay. Okay na, Mami.
6: Okay na, Mami.
2: Ako, Mami, Diego. Di ka mangutan ako. Okay na ba ko?
4: Labing siguro, Mami Nonoy. Okay na kaya, Mami Nonoy. Huwag ko mabalakas imong lawas kay murakag salpapida.
2: Bangga sa'yo.

0: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vaya ando. Lingaw kayong nag-inog damay. Ngaway mga sapot. Uy, uy, uy, uy, uy. Ala, di apa yun mismo sa pisina ni Aring BBT. Uy, uy, uy. Uy, mura yung mga batang way buot. Uy, uy, uy, uy, uy. Mailang ah, mga bangag sila.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuan sa kong, jabiti. Kanina, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon?
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT ba, marag makapuhol, gani, kaya maghilab ako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibati na luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, kaya medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na

0: Mag-agwanta pa.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Arasasan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
5: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas. Ngayon, mo panghihi. Maayon mo panghiwan may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lubdub sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lubdub. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga din ako naman tayo sa Bilabila, maayong yung kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdub. Amoy na ako na kuha, naman tayo sa Paragis. Maayong yun siya sa paglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Baya! Wala yun mawaw ang mga kanakan. Ang asawa ni Haring Bibitik niya si Kukak. Alo! Kuyot na kayo! Kuyot kayo! Samtang si Haring Bibitik, alo! Lanay na kayong itlak! Murag, di yun matagal akong toyo ini. Kay, mura raman ko guwa nila na niya mag-uog sa pultahan. Bigan ibi.
8: Kaya kanyang favorito kong kigagaw, Congressman Austin Tendez.
9: Oy, ikaw na ay Congressman Austin Tin. Ay, dali. Join.
7: Idili na kukak. Umaabot niya rin na ninging harian. Nagdali ko, nagdali. Igo lang kong magpahibaw nga may umaabot na sab nga minalitang bulawan.
8: Pero di na sab ka na, gikan ha?
7: Gikan sa imong insersyon, Haring Bibiti. Matod pa ni Congressmanos Salcoco.
8: Ah, Salcoco. Ah, Congressmanos Salcoco. Mayo kon mo kada. Ah, ay aduna ako imo to sa akong kinaboy. What Bibiti wants, Bibiti gets.

0: Salamat sa luwas ng tanan. Huwag niya, may kawas na tagikan sa Hotel Pulse.
1: Kung doon patamo ang pagbejigaw, ayun, patay na siguro tang tanan.
2: Pusto si Nonoy Jeko, tanawang ibabaw sa waterfalls. Ang mga ugat sa nagkungkahoy milambot sa tibuok palibot sa ibabaw.
3: Pao ka na. Pusto niya. Oga, tanawa. Nakita niya na kung mismo ang mga bumbong na siminto ini sa ibabaw. Milugsot ang gaugatan.
4: Kung sa lawas pa na nato mahipunta, dili kita mabuhi, Diego.
0: Uy! Dapa man, lakip din sa balaang bukid sa inawan ni Asad ni siya.
1: Anak! Anak! Ang ako numero kay 536! Ala, uy! Ito na milupad na palayo ang mayna.
0: Sa Makata, ini paingon.
3: Uy, tarawang mapa nga gihatag ni Raina Tara, iho Diego.
4: Husto, ang mapa Diego.
0: Maunay na ko problema, mami, daddy.
4: Nga naman.
0: Sa atong pag-ambak sa taas kayong Hotel Pulse, nabuhian ako ang panaptong mapa, ug naanod kini.
4: Unsa?
0: Maung wa ko masayod kung asa ta karon paingon. Wa!

0: paigsigaw! Unsaon man ato iniron? Way agianan din ang dapita, paigsigaw!
1: Gusto ka ba, Nonoy? Wa na diyo'y agianan ng dapita. Kay bulungan kayo ng Luther Falls. Natuyukan sa baga kayong siminto, dalawa.
2: Kaganiha ba kita'y naglagaw?
3: Pero ingunog siya nagtuyok-tuyok raman ta.
4: Diego, tanawa sa unahan.
1: Kadagang bukog sa mga tao nga naputos sa lawa.
2: Ginoo ko!
5: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis, Bila-Bila.
6: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga gi-operan ko sa kong anak ng Bila-Bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailangan mo akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon og bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo palit na pudo ko, ginagmay ra ba din nakulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita nimo nga probid ang tested yun ang kaibig.
5: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian, Zaranjo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: nagpaminaw kamo sa Langong sa Bantingan.
1: Kabagting kabalkadas, maing buntag ganatong tanan, nining adlaw nga, sang adlaw ron, Martes. Adlaw ka rin nga Martes, pitsa uno sa bulan, sa Setyembre, tuig 2026. Pagunang adlaw sa bear months, mga kabagting o kabalkadas, timaan sa mala pa. Ano yun ang Pilipinas, sugod na galing mo to, karoga, mga nagkadaiya nga mga awit sa Pasko, mga kabagting o kabalkadas, anya, bear na. Kay the longest sa kuan ba ginya to celebration sa Pilipinas kay baga tungtog September 1 wa na gyud kuban gali wa gyud natangtang kuban pang mga lights mga kabagting kabalgadas. Anyways, maayong buntag natong tanan. Og lain usab nga hugna og lain usab nga anim sa pagpanag-uban ini istong tulumanon ng lanog sa Bagtingan. Sa pagtunol sa mga balita og impormasyon nga dunay kalabtanan ang katawhan sa dakbayan, lalawigan og kanait pang mga rehiyon. Og gawas pa niya na dayon gyapon tang magpasalamat gumikan sa Kapiskay Panlawas sa mas dugang paghihapon na ka energy sa pagpadayon sa mga gimbuhaton taliwala sa mga pagsuway. Alas 5:09, mga kabagting o kabalkadas, welcome din itong tulumanon. Busa dito maglangay kitong hatagan o pagtagad ang mga ngayang sayran, karong buntaga. Ini sa to ang tulumanon, lanog sa Bagtingan.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga ngayong siren, sa uluhan sa mga balita, matod pa sa itong mga Bagting reporters nga mitunol ni ini 29 anyos nga lalaking patay sa pagpamusil sa riding in tandem suspect dito sa Manukan, Zamboanga del Norte. Headline sa mga balita, batanong ex-convict dakpan sa drug bypass operation dito sa Region 10. Headlines paghihapon, kani barangay chairman gidakop sa police checkpoint tungod sa pagdala og arma sa gituang Cebu dito sa Midsayab, Cotabato. Samot na samtang sa Picas Bahin, pagdi ang City Water Park, ano ni potensyal nga mapil sa National Travel and Tourism Circuit. Laing lima ka tourist destination sa pagdian gisuroy sa DOT. Ogampang headline sa mga balita, SLI dakpan sa bypass operation sa Kapatagan, 7.1k nga gituhoang Cebu na kumpiska. Ingat na sama, director sa Police Regional Office 9 bago na. First command visit gipahigayon sa Sulu. Headlines paghapon, 53rd Infantry Battalion nagpahigayon og send-off ceremony alang sa mga tropa nga mubantay sa BARM elections. Lak sa itong mga team nga din mo adto dito, mga kabagting og kabalkadas, gikan diri sa Zamboanga del Sur o gikan sa Zamboanga Peninsula. Kaimtang slakat sa panahon, pilandok padayong magpaulan sa Luzon samtang Mindanao apektado sa localized thunderstorms. Unemployment rate sa Zamboanga Peninsula ni Saka. Unay kuya o mga kabagting og kabalkadas, samtang ang kinatibukang detalye ning mao mga balita to nang sayran ini tong pagpanag-uban lanog sa Bagtingan. Ako sa Bagting 16 Vanessa Cagas tumakwal. O niya, para sa inyo mga pagpadangan sa inyo mga mensahe o di ba kas pagpadangan sa inyo mga nagkadaiya nga mga concern. O di ba ka greetings, o di ba ka reklamo, suwestiyon o guban pa ipadangat na ito ang syempre, pwede rin sa ito ang page sa Radyo Bagting News page o di ba ka sa BBC's Entertainment o di ba ka sa itong text line 0995-505-9892. Again, 0995-505-9892. Manatang text line, mga kabagting o kabalkadas. Pero kayo, ano mananad og text sa mga panahon na? Gamay na lang. Ito na lang dyan nga ganahan og mag-message. So, nata sa ito ang Facebook page nga pamaminawan ninyo, mga kabagting o kabalkadas, ha? Pwede sa admin ninyong i-download ning Radyo Bagting app diya sa Play Store or makapaminamos AM og FM basta kay connected lamang kamo ngadto sa internet or wifi or naka-data mo, mga kabagting og kabalkadas. Meron nga diin padayon mo nga makapadangat sa inyong mga mensahe. May buntag sa sayo kay mga nanag-message nining buntaga. Nagdi lang kay ato anang hatagan og pagtagad sa digita mahuman ni atong tulumanon. Okay, alas 5:12 na. Una-una itong update sa kahimtang salakat sa panahon. Naka-standby na sbagting 17 Florence of Ima gumikan kay Matod pa pilandok padayong magpaulan sa Luzon. Samtang Mindanao apektado sa localized thunderstorms. Ang detalye sa report ni bagting 17 Florence of Ima.
0: BBC Weather Update.
2: Padayon paghihapon nga makapikta sa extreme northern Luzon ang bagyong si Pilandok di sa kasamtangan na nakaya sa gilayon nga 1,060 km o gani nagdala paghihapon kina sa gigusgun sa hangin nga mukabat sa 55 km matag oras o nga paghapak di sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 km matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 km matag oras. Matod pa sa pag-asa nga kini si bagyong Pilandok bisan pamantood nga ang gisubay nini mo ang kadagatan o ginguman usab gilauman nga mubiya na kini sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlawa. Apan na dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay aduna paghihapon presensya sa mga LPA nga naa karon gawas sa Philippine Area of Responsibility o giingong adunay posibilidad usab nga mubanos kini sa higayon nga mubiya si bagyong Pilandok. Gibantayan karon paday og gipadayon nga gibantayan sa pag-asa ang kanhing nga si bagyong Ubet nga sa kasamtangan anaa sa gilay-on nga 986 km sa ma-extreme northern Luzon. Aduna kini gikusgon sa hangin nga mukabat sa 75 km matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 80 km kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 km kada oras gawas sa kanhing bagyong Ubet. Aduna pay laing nga tropical depression nga padayon sa magibantayan sa pag-asa nga anaa sa gilay-on nga 645 km sa may northwest itbayat Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 km kada oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 60 km kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 km kada oras. Alayo ni ining tanan ang nasangpit nga dawtang lakat sa panahon giingon nga dili direktang makaapektar diri sa tuang nga dapit sa Mindanao apan dili usab gihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa. Tungod kay aduna paghihapoy presensya ni localized thunderstorms nga kini ang gitudlong hinungdan kun ngano nga matag karon og unya aduna kitay masinatian nga kalit nga pagbundak sa ulan. Sa gayon nga mulong ta dugdugay posible nga makasinati paghihapon kitag mga pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta ilabi na sa mga tawhan nga ninimuyo sa mga low-lying areas. Ingon man ang pipila ka bahin sa nasud padayon sab nga maulanon gumikan sa epekto ni habagat. Hinungdan ang pag-asa nagkanayon nga kinahanglan paghihapon nga magmaigmat ang tanan or magamping sa mga posibilidad nga masinatiya mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin hunas og taw sa pagadian 7 karong adlaw unang adlaw sa bulan sa Setyembre alas 2:02 kagadian kadlawan negative 0.1 meter ang gladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 8:04 ang takna sa buntag 1.8 meter ang gladmon sa tubig. Subling muhunas pagka alas 2:08 ang takna sa hapon 0.0 meter ang gladmon sa tubig. Subling mutaob pagka alas 8:19 ang takna sa gabi 2.0 meter ang gladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 sa buntag og musalo pagka alas 5:54 na sa hapon. Bagting 17 Florence of Ima sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.3 Radyo Bagting.
1: Nagasalamat sa mga update sa kimtang salakat sa panahon nga diin na to ang atimanon o gato ausap nga timanan. Diin apektado gihapon ang ato ang dapit na gumikan ni ining presensya sa localized thunderstorms. Oga diin na adunay mga lugar nga gipang bahaan pero duno pa mga area nga perting pagkainita. Dili na gid susama. Di na kita uniform magunsay ato ang masinatian ang kahimtang lakad sa panahon. Nga pumurara po nag kahimtang staw ba. Ayun na nag-question na. Gamikan kayo managlahi ang tagiagian ng prosesos, kinabuhi o mga kanabitong kabalaka o lakip na usab mga suliran. Naglahing giatubang. So, dugang pang mga kasayuran, update po ta din sa BBC News Center. Kung nagaling ka to may kalaptanan sa kahintang salagad sa panahon, dirita sa medyo pawagtang sa kalaay o kagapoy, kung nagaling mo anhimog pagandian ng mga kabagting o kabalkadas, manguwa pa kasuroy sa water park, sige suroy, mintras upay, kuhan, wapay daghang kabalak ang bayranan. Ikan kayo pagandian City Water Park, adunay potensyal ng malakip sa national travel and tourism circuit. Laing lima ka tourist destination sa pagandian, gisuroy sa DOT. Ang detalye sa balita ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. BBC Live Report.
3: Water Park na maapil sa National Travel and Tourism Circuit sa Nasud human kinigilibot suroy o gi-validate sa Department of Tourism kon DOT isip kabahin sa ilang pagpangita og mga bag-ong tourist destinations sa Mindanao. Gipanguluhan ni Tourism Assistant Secretary Ferdinand Jose Bagcal ang DOT team sa comprehensive validation sa mga tourist attractions sa Zamboanga Peninsula lakip ang Pagadian City. Mato ni Bagcal, aduna pay daghang exceptional tourist assets ang Mindanao nga mahimong ikonektar ngadto sa organisado og sayon sundon nga tourism circuits. Gawa sa water park, gisuroy usab sa DOT team ang laing lima ka lugar sa Pagadian nga mao ang Santo Niño Cathedral Tourism Boat nga nanahimutang sa Boulevard Regional Government Center sa Balintawaka, Puting Balas Sandbar og lakip na usab ang Bakilid Resort isip mga potential nga destinasyon sa syudad nga mahimong kabahin sa umaabot nga tourism circuit. Bagding 29, Cheryl Onyut at Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Tinon mga kabagting og kabulkada sa dunay mga laaganan, at least man lang muani mo mo drop by mo Pagadian City, duna moy mga nakahanay na nga pwedeng adtuan mga itineraries mga kabagting og kabulkadas. Hindi magidingon nga pinaka parihas sa uban nga mga dapit o nga inyong mga adtuan, pero at least lahi ang inyong mga ma-experiensyahan. So manghinaot lang punta nga inibitong gitawag na to gang inyong pagstay dinis Pagadian, mamahimo bang mabulukon o dayon paghuman is ma-experience ninyo mga kabagting o kabalkadas ang nasangpit nga adventure may tawag na. Okay, adventure biya ginang labi pag ikaw ay mag-drive, pag ikaw magsikad-sikad, maghangal-hanga mo, hal-hal biya po kang sinikad mga kabagting o kabalkadas. Pero adto lang mo dito ka ng medyo dili na kainip, kainit pang tubig niya, init pang adlaw, hana grabe kainit yun. So pero kung ano nakadapit sa hapon, oh, may lagdili mo ulan hangtod na sa pagka taman unsa ginang orasa sila man ni Rado Kois J, alas 7 sa gabi eh. Oh, alas 7. Okay, ato ang alas 7 tanawa daw ni Kay. Unsay ko ana ni unsay ang water park unsa orasa mag close? Alas 7. Meron nga din ang mga kuan. Alas 8. Very good kay alas 8 pa di ay. So ayo bun mo pagpa alas 8 na unsay manguli pa pud biya nang mga empleyado diha. So ano yung napit sa mga alas 6 o mga alas 6 midya, alas 7, nindot na yung mga rides ana. Sige, alas 5:21 na dinis to ang tulaman nun sa tayong mga istorya diba water parks to doon Pagadian para magkasinabot ha. O gadiin atuan ang ma-experiensyahan dili lamang sa Pagadian City kaya pasig na human-human, pero ang taga Pagadian wapan nakasakay-sakay sa mo. Oh, hangtod nga diin ma kada bitong mapulan tag sinakay o nga kay dili biyata ng taga Pagadian naka-ride diba sa water parks. 5:21 dinis tumpag banaguban diin sa dili pa ta mag-commercial break ani sa tani ini nga report ni Bagting 27 Daryl Ayay. Mikan kay dunay kanhi barangay chairman gidakop sa police checkpoint tungod sa pagdala og armas og ito ang shabu dito sa Midsayap Cotabato. Pata murumang tagwa takabalo ani nga barangay chairman manong tani kanhi ang report ni Bagting 27 Daryl Ayay. BBC
3: Live Report. Gidala sa kustodiya sa mga pulis ang kanhing barangay chairman human makuhaan og armas, mga bala o gunom kasasyay sa gituwang Shabu atol sa police checkpoint sa Midsayap Cotabato niya itong weekend. Gila sa Midsayap Police ang suspect na si Elias Cop, 57 anyos, minyo og residente sa Alameda, Cotabato. Sumala sa report sa kapulisan, pasado alas 11:30 sa gabi eh, niagi ang suspect sa barangay sa daan sakay sa iyang Honda Click nga walay license plate. Gipahunong kini sa mga pulis isip kabahin sa
4: Latin inspection. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang usa ka 357 caliber revolver nga walay serial number, 17 ka bala para sa 357 caliber firearm ug 6 ka sachet sa gituang shabu. Sa pagkakaron, anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect ug mag-atubang sa mga kasong may kalabutan sa gingong paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad alang sa tukmang dokumentasyon o pagproseso sa kaso batok sa suspect. Bagting 27, Darilikat, Ayaay, Sabal FM o Radyo Bagting.
1: Alas 5:23 na mga kabagting og kabalkada. Sa dili pa pod duna pay usas mga balita ang atong pasudlon gikan usab ni Bagting 29 mga kabagting og kabalkada. Og kini diha sa may Sulu area. Okay, dako og taas man ato ang maabtan og pwedeng maabot pinaagi sa pagsibya. Director sa Police Regional Office 9 baguna. First command visit gipahigayon sa Sulu. Ania ang balita ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Gipahigayon ang first command visit ni Brigadier General Elmer Ragay sa Sulu niadtong Domingo, Agosto 30, human siya formal nga mipuli ni Brigadier General Dennis Esguira isip bagong director sa Philippine National Police Regional Office 9, CONPRO 9. Pag-abot ni Ragay sa Zamboanga City, gi-welcome kini sa PRO 9 Command Group, Regional Staff og sa Zamboanga City Police Director Adi Sermibiyahi paingon sa Sulu. Sa iyang pagbisita sa Sulu, gipahigayon ang talk to the men uban sa mga person sa Sulu Provincial Police Office. Kibaluan nga sa wala pa kininahimong PRO 9 Regional Director, nagsilbi kiniisip hepe sa PNP Drug Enforcement Group, samtang si Esguera nga nagsilbing OIC PRO 9 sukad Mayo 30 o karon na destino isip Deputy Director sa Directorate for Investigation and Detective Management. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: 106.6 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:25 na.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyan man ni sakit, nagka-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, nakoy tulo ka mayoma niya. Iing nang kong operahan.
0: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
0: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling! Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
13: Radyo Magbating 106.7
14: Radyo Magbating. Alas 5:30 na mga kabagting ng kabalkada diri sa tong pagpanaguban lanog sa Bagtingan. Ining adlaw nga unang adlaw sa buwan sa Setyembre ang bear month sa mga kabagting og kapulkada sa greet na bako diri og advance sa Merry Christmas sa iyo ha pag imong greet eh. Ining atong tula manon mga kabagting og kapulkada sa padayon nga ipaluyohan sa National Telecommunications Commission uban sa pagpahimang noos publiko magmahimong mabinantayan sa mga text messages nga inyong madawat especially narata sa bear month. Kasi daga magpakaroon ingnon diha nyo, anin nyo na-verify nyo dahil na mga scammers din na mga kabagting kabalkadas. O di ba ka mga links nga ipadangat nga ng kaninyo, yung patakarasan mo click, click ni anong mga links. Diin, pangayuan na mo one-time password. O di ba ka pangayuan mo mga impormasyon sa inyong pagkatao ay nagpatakaghatag diha, paniguruhag, i-verify una na ang mga mensaheng ninyo madawat o report gilayon kung kadudahan. Ato sa inyong service provider di ba kahas sa NTC Con National Telecommunications Commission Region 9 aron nga kini mapakgang mga kabagtingog kabalkadas. Di man eh wala gyud mailad kung way magpailad.
1: Alas 5.32 dinhi sa itong pagbanag-uban. Nagpaloyo sab nini nga itong tulumanon. Siyempre sa kanunay, uban sa pagpahimangno ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Ito mga dunay sugyot, reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang na silang pagservisyo. Sa pinagi lamang sa lima ka mga steps, inyo na naman padangat ang inyong mga reklamo. So, isyon baka ha? Ito sa buhatan sa National Irrigation Administration Konya Regional Office 9. Og ang regional office na inamay mutang sa Regional Government Center, balintawag Pagadian City. Ang sama niyo sa pagpadangat sa inyong mga sugyot ay simple. Pwede niyo ipagi sa NIA sa Boga Peninsula nga page. Pwede usap niyo ipadangat sa ilang email, pinagi sa r9@nia.gov.ph. Pwede makaha niyo ipadangat sa ilang telephone number. Makigatawagan ninyo ay 062-947-4014. Diba ka kung cellphone number? Ilang mobile phone number is 0985-824-4566 sa Smart and TNT lamang ni mga kabagting kabalkadas. At I mean, kaning number ninyo tawagan is sa Smart and TNT. O niya, kung ugaling website sa pwede nyo na i-visit ilang website sa https://region9. One word na siya. Pero 9 ang nakasulat. Ganyan man, .nia.gov.ph. Okay. Alas 5.33 din sa itong pagpanag-uban. Last time na sa mga dugang pang mga balita din sa ito ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. Naka-standby ang mga balita usap ni Bagting 29. Cheryl Onyet Lirazan, gumikan kay dito sa Manukan sa Bonga del Norte. May 29 anyos nga lalaki patay sa pagpamusil sa riding in tandem. Suspect of riding in tandem suspect mga kabagting ng kabulkanas. Yan ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyet Lirazan.
15: BBC Live Report.
16: Patay ang 29-anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailhing mga riding in tandem suspects sa National Highway, Barangay Villa Ramos, Manukan, Zamboanga del Norte niadtong Domingo, Agosto 30, 2026, base sa opisyal nga pamahayag sa Manukan Municipal Police Station nga nagmaniho sa motorsiklo ang biktimang residente sa Barangay Salisig, Ruhas, Zamboanga del Norte sa dihang gipusil kini sa duha ka suspect nga nagsakay usab og motorsiklo. Nakaangkon og samad igopinosilan sa ulo ang biktima o gideklarang patay mismo sa dapit na hitabuan. Samtang human sa mga insidente, misibat ang suspect padulong sa Barangay Poblasyon, Manukan. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maunga pagpamusil o aron mailaog masikop ang mga sospitsado. Bagding 29, Cheryl Onyet Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagding.
1: 106.7 Radyo Bagding. Agad salamat sa nasangpit ng mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas. Pero wata nagpasalamat sa mga panghitabo, mga kabagting, ha? So, tabok tangat to sa balita usap sa BBC News Center kay 53rd Infantry Battalion. Nagpahigay ng send-off ceremony alang sa mga tropa na mubantay sa Barm Elections. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
4: Gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang send-off ceremony alang sa mga tropa nga ipadala aron masuporta sa seguridad sa maabot nga Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Gipangunahan ng Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Infantry Philippine Army Commanding Officer sa 53rd Infantry Matapat Battalion, among kalihukan nga gipahigayon sa Camp Major David P. Sabido Poblasyon Gipo, Zamboanga del Sur. Ang mga tropa ay padalangan to sa mga lugar nga ilang gikatakdang katungdanan isip kabahin sa suporta sa Philippine Army alang sa luwas, malinawon og hapsay nga pagpahigayon sa election sa Barm. Pinaagi sa mong deployment, gilauman nga makatampo ang mga tropa sa pagmintinar sa kalinaw og seguridad og sa paghatag og luwas nga palibot alang sa mga botante o mga election stakeholders atol sa Barm elections. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
13: Radyo Magbating.
1: Alas 5:37 na ubang panghinaw to sa mga kabagting o kabalkada nga diin sila ang safe. May dangat nga dos lugar nga diin may madistino nga to mga tropas kasundaluhan sa 53rd IB o guban pa mga kasundaluhan nga nas barm. O makapauli o sab sila nga kompleto hapsay o diin kini ang mamahimo niyang magmalampuson. Ang nasangpit ka pinili ay des barm karong September 14 mga kabagting og kabalkadas. Okay, needed og deployment kay nana magid na basta pinili ay do na gyud daghan kay mga ipahigayon nga augmentation isip suporta ato sa dapit nga diin pag nagpahigayon og kana bitong pinili ay. So naman sila sa barm yung pinakauna na nila nga eleksyon mga kabagting og kabalkada suman nga sila ang nahimong barm nasakop og na nahimong natumbok nga nahimong sakop sa barm mga kabagting og kabalkada og 5:38 AM na dinis tong pagpanaguman dugang pang mga balita og impormasyon anita sa balitang may kalabtanan sa Panarbaho mga kabagting og kabalkada. Mikan kay unemployment rate sa Zamboanga Peninsula. Uy, nisaka. Marag diyan na ginipadong. 5:38 na. Sa itong pagpanaguman ang report ni Bagting 97, ano, Bagting 17 Florence of FEMA.
13: BBC Live Report.
2: Gihatagan karon og pagpaklaro sa Department of Labor Region 9 na pinagi ni Regional Director Albert Gute ba kon ngano nga nisaka ang employment rate sa Zamboanga Peninsula karong tuiga kun itandi nadto na kalabayng tuig. Matud pa ni Regional Director Gute nga kumasihan ang latest data gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Abril taas na matutpang ihap sa mga walay trabaho. O sa rason ni ini, nga daghan ang nag-layoff ng mga trabahante, gumikan usab sa seasonal workers, ilabi na sa retail o service establishments. Gidugang pa ni RD Gutib, gandili lang usa ang natumbok ng rason sa pagsaka sa unemployment rate sa Zamboanga Peninsula. Tungod kaya doon na matutpang mga nagkalain-laing hinungdan nga nakaapiktar sa kahimtang sa employment sa rehiyon. Lakip na nini ang makausaban sa labor market o job opportunities. Apan na matod pa sa opisyal nga bisan pa man sa pagsaka o nisaka ang employment rate, padayon ang dole sa pagpatuman og mga programa aron matabangan ang mga katawhan nga nangita og trabaho o mapalapdan na ang employment opportunities sa rehiyon. Lakip matod pa sa ilahang mga gipang tanyag mao kining pagpahigayon og job fair. Og lakip na usab ang paghatag og employment facilitation services pinagi usab sa pakigtambayayong sa mga pribadong sektor og lokal kagamhanan aron mas daghan pang mga job seekers ang mahatagan og trabaho. Samtang gipasalig usab sa opisyal nga padayon na niini nga monitorona ang kahimtang sa labor market aron matubag ang mga hagit nga gitubang sa mga trabahante ilabi na sa mga job seekers sa Zamboanga Peninsula. Sa panapos usab nga mensahe ni Albert Gutib, giingon niini nga ang ilang buhatan dili matud pa magpataka sa pagtanyag og mga nagkadayang trabaho ilabi na matud pa nga ilaha kayong hugot nga monitorona ang saktong suhulan sa mga trabahante tungod kay sagad matud pa sa ilahang nakita nga dunay mga trabahante nga mapugos na lamang usab og undang sa ilahang kasamtangang trabaho gumikan sa walay tarong nga suhulan na. Gikan sa BBC News Center, Bagting, 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grad siya Bagting.
1: 106.3 FM. Ito yung mga report, gikan sa update ito sa BBC News Center, ang gikan katong report sa dole, mga kabagting o kabalkadas. Ayan, nagmintaas dahil ang employment rate sa Zamboanga Peninsula. Ano to sa mga seasonal nga mga trabaho. Ano yung mga kwan ba? Kanagita ang trabaho nga sunod lang sa balig pila kabulan. O dahil na pila kabulan. O diba ka, kani kay nakasulod og trabaho, gumikin kay pinaspasay ang trabaho. So for how many months lang sad? Or 1 month ba ka? O guban pa nga bulan? So ano na yung mga gitawag na to, mga kabagtay ng kabalkada. So pagsaka sa ginaghanon sa mga walay trabaho sa Zamboanga Peninsula. Lagi na kung natin trabaho, di ato pong ampingan. Okay, basin niya, oh, mabot ang panahon na wala natin trabaho. Dahil sa kuman, antos na po taan eh. Napote yung bang trabaho, pero wala paniki. Ay, trabaho ni Kiyo. Para ni Kiyo eh. Alas 5.42. Dini sa itong pagpanaguman. Si Bian sa Radyo Magtingog Bell FM paghihapon. Ang dugang pa nga mga balita o kasayuran atong hangayang hatagan o pagtagad. Dini sa ito ang tulamanon. So tabok tangan ni dugang pa mga report base sa report ni Bagting 20 shot ni Daryl Ayaay. O murag kadaghan na nakabalik ni si Bagting 27 kay the block na isa mo ang ano, eh, kauban nga pailalom sa examinasyon. O si Bagting kuan Bagting 28 Kimberly na muwa. Good luck inday. O good luck ni mo Kim. Antod sa kuan nga nagdala ang kadaugan sa pag-uli. Grabe na gid ay. Alas 5.43. Dini sa to ang tulumanon sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM paghapon. SLI. Na SLI mga kabagting ug kabalkadas nga nadakpan. Og asa dapita ni ato ang pag-asairan sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Og sa iyang headlines nga nagkanayon. Nadakpan sa Baybas operation ng sa ka-SLI sa Kapatagan 7,100. Nagituho ang sabo na kumpiska. Ani ang detalyes balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.

0: Perilyo, usa ka brown nga cross body bag og 400 pesos nga bypass money. Samtang na kumpiskang gito ang illegal nga droga, gitugyan ngadto sa Lanao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa qualitative ug quantitative examination. Gianda mang kaso batok sa suspektongod sa gingong paglapas sa Section 5 og 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nadakpan suspek ang nanakaroon sa kustodiya sa kapatagan MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Darilikat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting!
1: Alas 5:45 na mga kabagting og kabalkada sa dili pa commercial break. Batanong ex-convict dakpan sa drug buyback operation dito sa Region 10. Ang report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
2: BBC Live Report.
3: Dakpan ang usa ka 20 anyos nga lalaki sa gipatumang drug buyback operation kagapon Agosto 31, 2026 sa Purok 13, Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Gilang suspek nga si Alias Suwang, walay trabaho ug lumulupyo sa maong dapit. Base sa report nga ang suspek kalakip sa street level individual kon SLI drug watch list. Gawas sa iyang kalambigitan sa illegal nga druga, nasayran usab sa mga awtoridad nga una na kining na priso sulod sa 3 ka bulan human gikulatang iyang kaugalingong apuhan. Nadakpan si Alias Suwang gumikan kay napalitan kini sa usa ka pusher buyer ug tulo ka sachet sa gidudahang shabu gamit ang 500 pesos bill isip buyback money. Samtang ang dinakpan ana usab sa bilangguan ug magatubang sa kasong may kalabutan sa illegal nga drugas. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: 106.0 Bell FM. Radio Bagting. Oras sa Sibian sa Radio Bagting og Bell FM alas 5:46 na.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
9: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, sa aking tindahan o pirma.

0: lalaki. Ikatulo, ihulog ang sobe sa dropbox ng atanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igi-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Radyo Magbating.
7: 106.7
6: L. Radyo Magbating.
8: Alas 5.52 na kabagting og kabalkada sa atong pagpanayan sa pagtunol sa mga balita o impormasyon din sa lanog sa bagtingan. Lasi sa mga bago pa lang mga nakatune in, ini mga oras sa may buntag ganinyong tanan diha. Ang hinaot nga na sa gihapon sa mga mapahiyumong dagway, ang inyong buntag o hinaot nga padayon ra gihapong manikay-sikay, nalisod pag buundang. Nalisod pag kayong undang mga kabagting og kabalkada sa mga gimbuhaton, yung mga naman ginakaangklas itong kinabuhi. Oh, mga lihok, magali daw ng mga milyonaryo, bilyonaryo, kita pang dili kayo. O, oh, yano ragini. Alas 5.52, saniyang update, labot sa update sa merkado publiko, mga presyo. Sa mga nagunang palalito na to ang sa Iran, gamikan kay kabahin na magini sa itong sistema, mga merkado, ta, kanang subay, usab sa to ang ikinahanglan. Pero na good news niya mga kabagting ang kabalkadas, nitas-tas presyo sa mga isda, kay ubay-ubay mo mga isda, ade, ayun, na mga isda nga kapilian na ay nagkadaya nga mga presyo na ay kanang gitawag na to gagmay na idagko. O ga, depende sa inyong ikinahanglan o depende sa inyong paborito isda. Sa Merkado Publicos Pagadian sa tinaka-standby na sbagting 27 Daryl Ayay, good morning ni Modayang. Ayang. Mga update ni sa Merkado Publico.
2: BBC Market Report.
9: Yes, mayong buntag, bagting 16. Sarap na sa mga kabagting o kabalkadas. Live kita dere karon sa may merkado publiko particular mismo sa may isdaan nga bahin. Ni mga oras ato ito no lang kasabtang ang presyo sa isda nga doon na naikapilian na pagpipila pa lamang ang nag-display ni buntaga. Karon atong sa Iran, tulingan dalaulo 180 ang kilo, pikas 160, unod 250, ikog 250, tinae 140, yellowfin 200, pirit 160. Timbungan 160, gutob 200, bangus 120 nga to 180 ang kilo, sari 250, gisa 150, isda sa bato 160, katambak 350, kitong 250 og sa dangge 200 usab ang kilo. Sa bariles, dalaulo 280 ang kilo, ikog 320, panga 340, straight ka 340, boneless 400, belly 400, o sa tinai 240 ang kilo. Lokon 500, nukos dagbo 400 ang kilo. Mga katong kasamtang ang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ay ay Isabela FM o Radyo Bagting.
8: 106.3 Radyo Bagting. Alas 5.54 na mga kabagting at kabalkadas. Salamat sa mga presyo yang des merkado o moto yung mga isda nga diin inyog yung nakapmakita or nakita gininas itong live. Mo to'y mga actual gid nga mga hulagway sa mga isda nga nasa merkado ni mga oras. Sige na sa mga presyo diha. Huwag ka muna mag-igaw samtang sa pikas bahin sa mga balita. Anito sa mga balita gikan sa BBC News Center. Kani akong gingon ninyo maing balita. Gumikin kay ang produktong petrolyo. Adunay pagkunhod ang presyo karong buwan sa September o kaning September 1. Sumala pa manindot ang pagsulod sa Setyembre para sa mga motorista. Inigumikan kay Gipahibalos Department of Energy kung DOE nga mukunhod ang presyo. Ang presyo sa mga produktong petrolyo anining adlaw nga Martes. Sa unang adlaw sa Setyembre, sa abiso sa DOE nito nga Lunes, ang presyo sa diesel lang nasa pagkunhod og hangtod sa 3 pesos ug 83 sa kada litro. Dako-dako dyan ang diesel, kidugay-dugay yung puning diesel, yung subida. Ang gasolina usab ang makabaton o pagkunho dapan jutay lamang hinoon, pero may na lang 0.32 kada litro. O ang presyo sa kerosina or kerosene ang gilauman nga makunhuran usab og 3 pesos o 84 centavos kada litro. Ang final nga paglihok sa mga presyo sa mga produktong petrolyo sa nasud ang ipahibalo or ipahibalo matag adlaw nga Lunes o ipatuman kay ni pagkaugma Martes. So, doon ay mga pagkunhod sa gasolina ragyod kay 0.32 ang kada litro ra may pagkunhod, pero ang gasolina magud po ipaspas kay nga doon ay mga changes sa mga nanglabay nga mga semana kontra sa diesel o gaingon man kerosene. Magkaroon ang diesel, may magmaya aron kay dako-dako pwede lang pagkunhod. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkada samtang sa pikas bahin ang kining atong tulumanon sa Gihapon, gipaloyuhan usab kini sa maayong kabubuton. Oy, sa mga dunay mga gipanghambin niya paminaw, pwede baka gusto mo mintinar ang maayong panlawas. Ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen makatabang kinis pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, sa gallstone usab o diabetes, cyst o kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome o menstrual disorder o uban pa. Kaya said panyawan herbal capsule plus mangosteen, milagrosong kapsula ang produkto kinis sa said marketing incorporated. Basta said marketing tatak magaling. Niyato usab nga mga kabataan, ay may kabataan, mga ginikanan, ay labi pag nahutdan na mag LPG diha. Uy, ayaw gidin taon, nagkumpiyansa nga mahurot na mahutdan, kaya ba sinya magburot, imong mata ginuyop. Sige, pag umog-umog, okay lang itong mga lugar nga nainitan o naiinit kay uga kay kahoy. Anita sa LPG, may mapalit mo, magpatubil mo, o liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol Station. Di ba na panagiyahan kini ni City kanhi City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, ang iyang anak si Clarissa Bahamonde. O niya, ang ilahang mga busangang buhatan o ang ilahang main nga buhatan anang kining Petron Gasol sa may Santiago, Pagadian City, Dulles Dibim. Kaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas. Dulles Social Gasoline Station o sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches Dulles SMC College o gano'n na po'y branch sa Dumalinaw, Aurora o ingon man sa lungsod sa Tukuran. Nag-abag usab ni ning atong tulumanon sa inyo mga kabataan ni aron mamahimo nga lagsik kanunay mga mata nga dili mata nga maibugon kani mata nga hayag kay pananaw at the same time panghunahuna nga dili dali kay malimot o kanunay nga manindot ang pagkatulog. Vitron vitamins plus iron food supplements. Kabagting o kabalgadas para sa mga puya pwede na 0 to 11 months katong Vitron drops. Pero katong mga nanagidad na 13 years old pataas, makalamoy na og tablet, Vitron tablet mga kabagting og kabalkadas. O gayo kabalaka kay safe na safe kini aprobado kini sa FDA. O gingon man kini ginama sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkadas. Dinita sa tuaw mga hataganan og pagtagad mga basahon. Ay, resulta pa di ay. Ang resulta is 185. 185 ang resulta kagabi. Manina. Samtang may buntag ni Tristan Wyatt Gulay. May buntag ganinyo di ha. Og mamonita sa Sel Calderon sa Mulave. Tapos si Tats Lascunia, lakip na si Vanix Mucha Bamunga, Merle Templado, o Jose de los Reyes Okaya, kaya si Misamis Occidental, o lakip na sa mga kabagting ng kabalgana si Sir Rosalie Saludo Daliripin, tapos si Jomar Buskas, di ay mga kabagting. O ingon man, kisa pa ni, nakugunsa nga ni, sampa ha? Dundon Turmes o Scarlett Mangilin Lira o gingon man si Arnel Noval o Zandri Hulin sa Gipos, Nori Amor o Jesseline Bargayo sa San Miguel. Nagkakaisalamat sa inyong makanunayon na pagsuporta ni ining atong tulumanon mga kabagting o kabalkadas kay aron nga kini mahimpusar gayon. Okay? Sige. Iwan mo tayo igong oras sa pagpadayon pa din sa tuang tulumanon mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga Martes nga pizza uno naman taday no so pastong pagdali argid sa panahon mga kabagting ug kabalkadas. September 1, 2026 pulong nga nagganayon, whoever exalts himself will be humbled and whoever humbles himself will be exalted. That's Matthew 23:12. Ako si Bagting 16. Vanessa Cagas tumakmo luban sa Radyo Bagting News Team. May buntag na itong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radyo Bagting.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
10: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Sana all.
13: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no.
13: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. I'm not afraid.

0: Alas sa 8 na itong oras, kabagrig kabalkadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw karon nga Martes, unang adlaw sa buwan sa Setyembre, kabagrig kabalkadas. Welcome, there is to ang atulamanon, ang bagtingan sa katawahan. Inyong mabati sa kanunay, there is 106.3 ang Bell FM. Hingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting, kabagrig kabalkadas, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan na sa mga soking digpaminaw sa kamayong buntag, hinaot pauntang ang tanan na napagyapon sa kapiskay sa maing panlawas, hinaot pauntang ang tanan na kay nang mata na, no, nang mata na og sayo kabagdig balkadas, kay lagi, karong adlawag, balik na sa klase, balik na sa trabaho, kay humana kabagting og kabalkadas, ang holiday kagahapon. Oh. Dili na holiday karon, kung dili balik na sa trabaho, balik na sa eskwela, balik na kung unsa man ang inyong mga naandang gimbuhaton. Munang sige na, lihok na kabagdig kabalkadas. Aron usab ang dili mo mga late sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ar di ba ka kabagdig kabalkadas, dili mo mga late sa inyong klase. Sa ito mga magtutudlo, may buntag ganin yung tanan. Ngun man usaba sa ito ang mga trabahante, no, sa mga pribadong sektor, mga mag-uuma, mga drivers, mga negosyante, o sa tanang sektor na lang sa katilingban, usak may buntag ganin yung tanan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwede yung ipadangat dire sa itong text line ng 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. At ang uspo itong text line ha, 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan. Or good news, karong adlaw no, gumikan kay matudpang dunay kunhod, di ba? Sa presyo sa produktong petrolyo, palihog ko Nash na ako'y gi-send ni Mudra nga picture. Nash, gawin na po na minaw, oh. Alas sa isa, just na itong oras, kabagdig kabalkadas. There is ito ang programa sa kahanginan na palihog kong monitor sa inyohan dahang mga radio transistor, mga kining IT. Okay, doon ako'y gi-send nga kining materials ng dapita. Palihog ko og lantaw kay aron nga magkasinabot ta diring dapita. Alas sa 6:11 natong oras sa kabagdig kabalkadas, no, sa tanang gikaingon sa gibasa pod kag ganina ni bagting 16 nga dunay pag kunhod rollback sa presyo sa produktong petrolyo apan kabagdig kabalkadas gilauman nga dunay pagsaka sa presyo sa LPG. Manigingon, no? Manigingon kabagdig kabalkadas, malipay ta kay mukunhod sa gasolina o diba ka sa krodo, pero mag-uulta kung ugaling nagamit ta og mga LPG kabagdig kabalkadas. Ganun man, tungod kay kinimusaka matod pa sa Department of Energy. Mm. Ha? Mone ang ato ang angayang siren kabagdig kabalkadas, no? Mone ang angayan atong siren na mahitungod sa gikaingunta nga pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas og lakip na usab kabagdig kabalkadas sa pagkunhod sa presyo sa ato ang matawag og gasolina, no? Or di ba kaha sa ato ang uban pang mga panginahanglanon. Palihog ko Nike, nakoy Nike. Palihog ko dana nakoy gipasa nga footage bahin sa kining pag ubo sa presyo. Kana sa unaha i-flash ninyo be. Wa man naminaw si Nash. Anyway, kabagdig kabalkadas. Oh, derita, no, kun pila bay pagkunhod karon sa presyo kabagdig kabalkadas, no? Kunhod sa presyo sa tuang petrolyo og ingon man pagsaka unya sa presyo sa ato ang liquefied petroleum gas kabagdig kabalkadas. Oo,
1: kinahanglan nato ning masayran kay kini mo ipinaka labing importante nga gamitonon kabag ti kabalkadas, no? Ay ato ang kinahanglan nga unsa man kinahanglan kabag ti kabalkadas nga masayran sa kadaghanan na mahitungod na ining gikaingon ta nga pag-ubo sa pagsaka og pagkunhod sa presyo. Kay may nalang pod malipay pod in taon ning atoang mga katawhan. Oo. No? So matod pa kabag ti kabalkadas, ha? Matod pa nga ang tuang pagsaka karon or pagkunhod una sa tuang presyo, no? Sa produktong petrolyo, pagkarapong gamaya, oy, malaliman ka nga gasolina kaya na lamang sa 32 centavos kabag ti kabalkadas, no? Kung galing wala mo nakapatubil kagahapon, bintaha, kay doon na mo i-roll, doon na i-roll back karon nga pagkarapong gamaya. 32 centavos ang rollback sa gasolina. Unang adlaw sa Setyembre, unang pag-rollback usab. Diba? Samtang mukabat usab sa 3.83 hangadto na sa oy ang rollback sa diesel kung sa krudo kay mukabat sa 3.83 centavos. Samtang ang kerosene atong nagamit og gas murolbak usab kabag ni kabalkadas og 3.84 centavos. Epektibo kini karong alas 6 sa buntag. Oho. Munay kining maayong balita alang sa tuang mga motorista nga katubitang mga nanag-iyag mga sakyanan nga krudo ang gamit bintaha kay dako-dako rollback. Pero kuno galing gasolina ang inyong gamit, digyud ta ngay malipay kay sus pastilan. Ang atoang rollback karong mga panahuna kay sintabos sa gidintawon. O, talayman ka ng 32 sintabos. Nya kon musaka kabag di kabalkadas pagkang dakua, di ba? Dako kayo kining increase. Pero pag rollback na gani, pagkang gamaya. Kanamdaman nga sulod sa duha ka semana nakabaton og pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, di ba? Kanyo kanamdaman nga basis pagbanabana nga dunay kinatibukan nga 54.92 centavos sa kada litro sa gipausba ang gasolina sa kad niadtong Enero hangtod Agosto 31. Samtang dunay 50 pesos sa 0.6 centavos usab sa matag litro sa diesel ang gisaka og 51.61 sa kada litro sa kerosene ang pagsaka kabag ti kabalkadas, no? At paunta ang gidak-an punta ni ang kuanoy gipadak-an pod unta ni ang pagsaka or pagkunhod sa presyo sa kining gasolina kabag ti kabalkadas. Ngano man tungod kay kun imo ha manggong nahunaon, di ba, kada saka kabag ti kabalkadas giingon diring napitang ang ato ang kuan ang ato ang gasolina pagkagyong mahala, di ba? Muna nga mupiait ang uban nato mga motorista kabag di kabalkadas gumikan lagi kay malabin na kung ano mga managsunod, no? Managsunod kabag di kabalkadas nga mahitabo nga unsaman managsunod nga panghitabo sa kini nga pagsaka sa presyo sa gasolina, no? Dili laman krudo, kung may tagdag ko ang rollback sa krudo, dapat doon na po dako-dako. Baskin lang kung mabot og piso ang rollback unta sa gasolina, no? Malipay na gituntat na kabag di kabalkadas. Kaysa ko nang ikaingon, no? Nga pag musaka ang presyo sa gasolina, piso kapin ang saka, di ba? Huwag yoy increase kabag di kabalkadas nga sinintabos lamang ang pagsaka ni ini. Sagad gayod kay mga nasa piso, piso kapin, no? Rosaon taman, nagiingon nga ikonsumante lang kita. Muna nga igon na lang yun, musunod ta kung sa may ipatuman ng mga paglihok sa presyo sa mga oil station, kabag gasoline stations, kabag di kabalkadas. Pero ang itang mag-uol, gumikan kay dunay gihugon-hugon, no, nga pagsaka usab sa presyo sa liquefied petroleum gas or LPG karong bulan na, bulan sa Setyembre kabag di kabalkadas, no? Matud pa sa kining LPG Marketers Association President nga si Arnel T, posibleng musaka, no? Sa piso sa 2 ngadto na sa 13 pesos ang kada kilo sa regular nga tangke kining sa Regasco bitaw. O sila mo una nga nagpahibalo kabag di kabalkadas nga posibleng nga dunay pagsaka. Bugti kini sa dugang 22 ngadto na sa 33 pesos sa matag tangke katong 11 kilograms kabagdi kabalkadas. Dahil gawa kini ang hinungdan matud pa ang paghinay sa piso kontra dolyar ug ang pagsaka usab sa shipping cost kabagdi kabalkadas, no? Wala pag ipahibalo sa Department of Energy kung pila gayod. Mahiman kanus amo musaka ang presyo sa liquefied petroleum gas pero karon pa lamang nagpasidaan na nga posible nga dunay pagsaka, no? Gani kabagdi kabalkadas kunyong kahinumduman nga tuang kuan po da nga tuang matawag nini ang uban pang mga brand bitaw sa masa Fiesta Gas, no, sa tuang Petron kana Petron Gasol, sa tuang Sulain, di ba? Unsa pa bay lain? Katong orange gani. Sa gito siya sa tay tawag ato gani. Asay sa Regasco, kay kining Regasco orange man pud ni. Kanang Power Kalan. Kana bitaw, kalimot kung ngalan ng kuano eh. Lain basta daghang mga brands sa kining LPG kabagdi kabalkadas, no, nga wala pa sila, no, nagpagawas og mga ilaha bitaw nga posible nga isaka sa presyo pero kini kay hugon-hugon dunay gyud mahitabo nga pag-usbaw kabagdi kabalkadas, no, dunay gyud pagsaka mabitan ni usahay makaingon ta ba nga tanan na lang gyud musaka, no, unya pagkahuman ang atong suhulan igu-igu ra, di ba? Atong inadlaw nga suhulan kabagdi kabalkadas igu-igu ra, usay kulang pagyod, di ba? Mao ni nga kitang mga Pilipino usay mapuno sa utang, maputo sa utang ba? Samutna nga dili bitaw ta kabalo mo budget sa tuang kwarta kay sagad sa tong mga katawhan, no? Ang ipasulabi ang mga wants, dili tong mga needs kabagdi kabalkadas, mao bitaw ni nga kanunay gibalik-balik, no, sa tuang kinibitong mga sa tubang mga entrepreneur, no, mga negosyante nga kuno galing sa inyong lantaw, no, dili kayo maingon tag importante ang usa ka butang ayon ninyo palita, di ba? Ilabi na karong panahon na nga pitos kayo ang panahon. Crisis kayo kabagtig kabalkadas. Di ba? Mauni ang ilahang kining gibalik-balik. Una sa ninyo ang inyohang mga needs, ang inyong mga panginahang lanon, ay ha isunod ang inyohang mga gusto, ang inyohang mga wants kabagtig kabalkadas. No? Kay ang mahitabo mang God, kung galing ang wants mo yatong ipasulabi, muabot ang panahon nga doon na natin mga importante kayong kakining palitonon, mga gikinahanglan, dili na makapalit kabagdi kabalkadas, maglabad na ang ulo asa dapat mangita o kwarta, hangtod nga mangutang na nga with interest, di ba? Kay karong panahon na, manghulam ka kwarta, di na ka basta-basta kahulam o kwarta kung walay tubo, no? Mugin ay ang realidad. Gumikan sa kapitos kabagdi kabalkadas, karong mga panahon na kung manghulam ka kwarta with interest na. Usahay, pagkapang dakwag interest. No? Monay angay na itong hinumduman sa kanunay. Tanan nga nagmahal nga mga palitunon. Mona nga kung ugaling inyohang swildo o igu-igu lang. No? Kay matod palagi sa tuang poverty threshold kabagdi kabalkadas. Naliman ka ha? Ang poverty threshold na to, ana sa 463. Di ba? Kung ugaling niya itong sweldo kay 464 man. Sumutong giingon ni Sir Albert Gutib nga slightly, no, nakaabot ta sa nakalampas ta sa poverty threshold kabagdi kabalkadas alang ni atong nagsweldo og 464 ang adlaw. Kung imong sumadahon, di ba? 464 kada adlaw. Kaigo ba sa usa ka pamilya, no? Ibutang ta kabagdi kabalkadas, pamilya, doon na kay duha ka anak. Pinakataas na ng duha ka anak, di ba? Unya, sa inyohang pamilya, ikaw lang, usalay doon ay trabaho ninyo, di ba? Unya, 464 ang inyohang akining ang imong suhulan. Ang imong 464, kuhaan panimog pamasahe. kuhaan pa nimo og kining matawag ta og imuhang mga pagkaon, di ba? Uban pa nga mga expenses. Paigo ba nato ang 464 sulod sa usa ka pamilya nga dunay duha ka anak, di ba? So kinahanglan gayud nga budgeton og taman, no? Mao nay pinaka kining realidad karong mga panahona. Mao na nga sa atong lantaw, no, nga dili kayo kinahanglan nun, kinahanglan nga magtipid, di ba? Mone nga ang atong ikonektar ba? Ning saka ang presyo, mosaka ang presyo, muubos. Pero ang atong income matag-adlaw pabilin, di ba? Doon na pagani uban nga pagighapon kaabot og minimum wage. Minimum nga 464. No? Mo na nga katong mga anaa sa mga bukid nga nagpuyo katong mga mag-uuma nato. Naanad na sila kabagdig kabalkadas nga kung unsa ang naa sa ilaha nga kining ilang maabot nga income, okay ra sa ilaha, di ba? Tugong ano man, tungod kay daghan magkakuhaan ng mga pagkao, pwede nga pagkaon ang atong mga mag-uuma nga nasa bukid. Di naman magpalit og kining utanon. Kay daghan, kung kugihan lang ka manisok-tisok og utanon sa imong palibot sa bukid, pwede man, di ba? Daghag mga lagot mon nga makaon ni mo da sa bukid. Pero say puol bi pud sig lagot mon, di ba? So at least man lang dunay dili kay ingong kabagdig kabulkadas nga perming gilakag og kwarta ang atong mga mag-uuma or kining atong mga katawhan nga naninimuyo sa mga bukid-bukid nga bahin kun imong i-compare kining nagpuyo sa syudad, di ba? Nagpuyo ka sa syudad, kinuha ka og galingong balay, mag-abang ka, di ba? Gawas nga mag-abang ka, tanan nga paliton nun, tanan nga imong gusto nga kanon, imong paliton, di ba? Kay samot na nag-abang ka, gusto po, mag-garden-garden ka, kung galing ang imuhang lugar, walay garde, walay kining kagardinan, no? So, diri sa syudad, halos paliton imo tanan. Tubig mainom, paliton, di ba? Dayon pagkahuman, gusto ka nga maggulay, mupalit pa ka. Kung tapulan ka magbaktas, magplete pa ka, di ba? Kung imong ikumpara sa bukid nga bahin kabagdag kabulkadas, no? Pero mo lagi na ang atuang suhulan, no? Kung ugaling kabalo lang ta mo budget, ang mahitabo kabagdag kabulkadas, igo ra gyud pod, no? Price gas na ito. Oh, good morning kanimo sir. Salamat sa pag-text. Si sir 322, may buntag sir. Salamat kayo. Unsa may kisa kay ni siya? Oh, Danlugan. Good morning taga Danlugan. May salamat kay sa pag-price gas ditong Orange. Oh. So money ha. Ato ang hunahunaon nga pagmusaka gani ang presyo sa mga uban nga palitonon sa mga liquefied petroleum gas. O guban pa, kinimataingon ta nga, kining mga basic needs nato o kitang tanan apiktado, di ba? Pag mo-roll back, medyo malipay-lipay ta, pero ang presyo sa mga basic needs, pabilin ra gihapon nga dili mo o, mausab. Matod pa diri o, expected na basta kay beer months, mumahal gyud ang presyo sa LPG. Mamugin na. Digi na ikalilong. Muna, kung ako ninyo, kung kugihan mo, panguan mo ay pangahoy mo, bahalag itong kinaglubot ang iyong kaldero. Di ba? Ang uling po doon, pagkapong mahala. Muna nga, mag-uli, kuha na lang ta. Magkahoy. No? Pangahoy na lang mo ay, pamunit mo kahoy, di sa ubos, ang iyong kuhan, maagian ninyo nga kahoy, uga parong kahoy, kabagdag kabalkadas. Okay? So, sa pagbalik, no, to ang isgutan kabagdag kabalkadas, kinibitaw ng kabahin ni ining sa LTO. Oo. Alang sa kasayuran sa tanan, kabagdag kabalkadas, nga sugod karong adlawa, no, magpatuma na ang LTO og pagpandakop, no, katubitaw ng mga unauthorized nga mga plate number. Kato, ilahang dakpo na karon. Kung ugaling inyo mga sakyanan, mga single motor, mga kining sakinan nga nagamit mog mga unauthorized nga mga plate number, pangdakupon mo, i-impound na ang inyong sakinan o dunay multa nga 5,000 pesos. Kini atong palapdans ng pagbalik, dire paghihapon sa programa nga Bagtingan sa katawan, alas 6:27.
2: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata. Ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinuod yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
8: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
6: Living Testimonies.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Radyo Magbating.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Alas 6:30 na itong oras, balik na dalit sa pagpanaguban kabagdag kabalgada sa programa paghihapon nga bagtingan sa katawhan sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayo by Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonologist, Dr. Rubina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, at si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cell phone number nga 0935-596-6752, 0935-596-6752, mo ka na ang Camp Health, multi-specialty, kabagting o kabalkadas. Ingon man, lain pang niabag sa tong tulumanon ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Nahimutang sa Balangasan Pagadian, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Wala na rason or dili ka makatungha, labi na nga ang maong tulunghaan na doon ay ubos lamang kayog tuition fee kabagdig kabulkadas. No, muna nga, ay na mo paglangan pa. Kung galing gusto mo muskulag kulihiyo, no? Diba kaha, karong mga panahon na wala pa mo kadesisyon kung nasagin mo muskwela, sunod sa SEM, so, desisyon na mo, nga diri mo pa-enroll sa Iliana Bayview College. Good morning, Dian. Ni Dundon Tormes sa May Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Marley Templado sa May Golden Flower, Lumad, Pagadian. Arnel Noval, good morning. Scarlett Lira, May Buntag. Juanita Sasel Calderon Tilaon, good morning, usab sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulave. Annalyn Imblar, good morning. Rosalie Daliripin sa Mulum Lapuyan, May Buntag. Tristan Gulay, good morning. Vanex Abamunga, good morning. Mayang buntag po ni Sir Roberto Janon sa may barangay ng Kaadinas. Mayang buntag. O gayon man, good morning po ni Nori sa Hulga. Naomi Villarmino, mayang buntag sa Lower Dimaya, Dinas, Zamboanga del Sur. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, dagang salamat sa inyo nga pagpaminaw dito sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa tanan nga una natin baya, good morning. O sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa inyo hang tanan. So, doon natin na dawat rin nga text ba? I don't know kung kini nga text, no? Matod pa niya, good morning, mangutan na lang. Unsa maning uban nga magsuroy kada balay, ingon sila, manglista daw sila og tao kay para makarawat og bugas. Nga ang ilang gilista nga tao, wala maglisod. Ang uban, hinoon, nga ang naglisod, wala man apila. Nga og lista, unsa man ni. Hamay dapita nga barangay. Ahani dapita nga barangay, or ahani dapita nga kining lungsod. Sige daw be, good morning sa nag-text ni ini, no? So ahani dapita nga barangay, o ahani dapita nga lungsod. Kining dunay ng lista kabagdig ka balkadas nga nagsuroy-suroy kada balay-balay. O sa ako ang ikasulti ani. Kung galing dunay gani mabot sa inyong barangay, no? Nga mang lista kay matud pa para sa ayuda. Lantawa, no? Before ka muhatag sa imuhang personal data, pangitai daan og ID, no? ID nga pagpamatuod nga sila empleyado ba sa DSWD o di ba kaha kabagdig kabalkadas, no? Aha sila connected. Kibasin unya ba nga lahi din ang kining pagpanglista, no, ang inyuhang kanang gasuroy-suroy diya sa inyuha. Basin unya og lista na para sa umaabot ng mga kining kuan, umaabot ng mga panghitabo sa atong katilingban, bitaw. Basin ba kanang pangpanglista gigamit lang ang ngalan nga hinabang nga bugas. Pero di ito, doon ay kalabutan sa mga preparatory sa eleksyon, no? Muna, ang angayan na itong kining bantayan kabagdig balkadas. Ang adunay autorisado na magpahigayon o pagpanglista, mao lamang ang mga personahe sa DSWD o di ba ka sa MSWDO, di ba? Din karong panahon na wala na may sa kung nasairan wala may lista karon nga mahitabo, di ba? Doon na ba'y pagpanglista karon para sa bugas? Nga wala naman. Kaya kung may ngang taog hinabang para sa bugas, ang gatong sa walang gutom, kanang walang gutom, bitaw, dako po ng issue ning walang gutom. Ano man. Doon na matudpay lungsod. There is second district, kabagdig kabalkadas. Di na ito hingandan ang sanga lungsod. No? Pero kung ugaling na ay naminaw karon nga naka-avail ning walang gutom, sige daw be. Ang programa nga walang gutom, no, sa gobyerno, ang madawat sa mga benepisyaryo 25 kilos, no? 25 kilos ang madawat nga bugas half sack, no, matag bulan mana, kuko masayop, no? Correct me if I'm wrong ha, kanang walang gutom, every month ba na, no? 25 kilos ang ihatag. Plus, dunay usa ka tray nga itlog, usa ka kining whole dress chicken, dunay mga, ang uban, ana, depende, no? Dunay gi-apil nga lamas, dunay gi-apil nga mga sabon, depende. Basta kay ang gisiguro, bugas, sudan. Okay? Maunay programa sa walang gutom, di ba? Pero doon na matutpay lungsod diri sa second district kabagdig kabalkadas nga imbes nga tungagsakong bugas ang madawat sa mga benepisyaryo sa walang gutom plus adunay usa ka tray nga itlog o ingon man usab, adunay usa ka whole dress chicken, ang nahitabo kabagdig kabalkadas ana sa 15 kilos lang ang bugas ang gihatag. O wala pa'y labot ang wala pa'y apil sudan kabagdig kabalkadas. Ha? O saan yung katinood re? O. Kinsa may mga benepisyaryo niini, lungsod, no? Lungsod nga imbes nga tag 25 kilos ang ihatag nga bugas alang sa programa sa walang gutom plus dunay usa ka tray nga itlog ug usa ka holdres chicken ang nahitabo kabagtig ka Balkadas, tag 15 kilos raman nga bugas matud pa ang gihatag, no? Og wala na ilain nga gihatag bugtong bugas lamang nga 15 kilos, boy. DSWD. Palihog daw ko og monitor ni inibe. Oh, second district ni nga lungsod. Oh. Ha? Second district ni nga lungsod, natingala man gud ning uban nga mga benepisyaryo. Kay ngon ta mga benepisyaryo? Hala, may pa ang uban nga kuan. May pa ang uban nga kining lungsod kay 25 kilos nga bugas ang nahatag, do na pay itlog, do na pay manok, do na pay kining uban nga mga gipanghatag. Ang amua lagi diri kay 15 kilos ra gyud nga bugas. Gay. Aha na pud na punta ning uban day nga hinabang niini, ang uban nga mga budget, pwede day ni DSWD nga kuhaan ang budget. Ha? Kaya uban ra ba nga rason niini, mga dud? Giamo nang gikuan, gibahin kay aron nga daghan ang makadawat. Maraba ni ang sagad nga kuan ang mga isulti sa mga katao sa mga kanhing mga elected officials. Di man na pwede, no? Di man na pwede nga imong usbon kung unsay guidelines nga nakabutang dito sa DSWD, no? Kaya sa DSWD, giingon man dito nga sa walang guto, magi ni ilang madawat, di gina ni mo pwede nga usbon, no? So, palihog lang, no? DSWD, tanawa na dihang dapita kay basinunya ba sa report nga inyong madawat kay kumpleto, no? Kumpleto ang inyo ang nadawat. Unya di ay to kabagdi Balkadas ang ilaha nga ang nadawat sa mga benepisyaryo kay dili kumpleto. Aha. Pinili ra sir ang tagaan nila. Ang naadri kay tag na pulo raman ka kilo. Ha? Napo day tag pulo ra ka kilo. Unsa man ay katuning sa walang gutom? Oy, o di ba? Doon na po ilag kuan. Ato nahibawan kay kuan, 15 kilos. Karon doon ay tag 10 kilos na lang. O, tag 10 kilos na lang daw. Ano sa naman ning kalakihan eh? O, napo Drios, ikan district. Dire sa akong mama. Kay, sa man eh? Cashman ang ilang nadawat nga tuki. O, ang sa walang gutom, ha? Sa walang gutom, ha? Sa walang gutom, kasa sila makadawat og 2,000 pesos. Okay? 2,000 pesos ang madawat nila kasa. Dayon, tuloy-tuloy na dayon tong katong bugas nilang madawat nga half sack plus katong ilahang unsaman. Katong ilahang kining sudan. Okay, ha? Mao na siya ang sakto. Kay kun inyo hang nahinumduman, di ba, dunay uplift program katong hinabang sa gobyerno katong mato ni BBM nga sa lahat ng mga mahirap at paparating ng mahirap o malapit ng mahirap makakatanggap kayo ng 2000 pesos buwan-buwan mula July hanggang December, di ba? Mao man to, moto nga katong mga dunay members sa SSS katong wala nakapahimulo sa uban ng mga hinabang dunay tag 2,000 pesos nga madawat gikan sa July ngadto na sa December. 6 months sila nga makadawat og tag 2,000 pesos monthly. Pero katong mga kining members sa walang gutom, makadawat sila kasa no nga 2,000 pesos. Okay? So, sunod nga, ato lang to nga bulan sa July. Pero pagka August to December, dili na sila makadawat og tag 2,000 pesos. Ha? O, maato ng paklarohon. Pero katong uban, 2,000 gito katong wala naka-appel sa uban niya hinabang. Okay? So, mangutana ta ni DSWD, MSWD o, ang sa maning hitabua sa walang gutom program? O, nga no, nga tag 10 or 15 raman ang madawat, instead nga 25 kilos ang madawat nila. Diba? O, 25 kilos man eh. Nga no, nga nahitabo nga kuan? Anong nahitabo nga ang madawat nila kay anaa lang man sa matawag taog 10 kilos or 15 kilos. Diba? Oh. Walang gutom program o giila usab nga food stamp program sa Department of Welfare, Social Welfare Development, no? Nagunang programa sa gobyerno nga nagtumo nga unsaman batukan ang grabing kagutom ug malnutrisyon pinaagi sa Monisha. Paghatag og 3,000 nga kini nga binulang credit sa pagkaon gamit ang EBT card. Oh. Mao na, no? Electronic Benefit Transfer Card nga dunay 3,000 nga binulan nga credit nga pangpalit sa mga sustansyadong pagkaon. Ha? Mao ni siya. Sustansyadong pagkaon kabagtig kabalkadas. Ang nahitabo niini kining sa walang gutom, no? Ang gihatag nila dili cash, di ba? Ang ilang gibuhat kay mga bugas, mga pagkaon, worth of 3,000 pesos. Okay ha? Naliman ka, mao na nga ang uban nga lungsod, di ba? Muhatag gayod og half sack. Katapila ng half sack karon, ibutang ta ang pinakamahal kay 1.5. Okay? So, ang walang gutom program, 3,000 pesos nga binulan, no? So, mao bitaw na nga na ay hapsak nga madawat, dayon pagkahuman, dunay sudan, dunay itlog, dunay dress chicken, o uban pa. Kaya ron kabagdag kabalkadas, paiguan ning 3,000 pesos.

mundo na nay mga sud-an o uban pang mga pagkaon nga alang natong mga aron nga nutritious gyud ang mga pagkaon. Pero ang pangutana lagi nga nung ang uban nga 15 or 10 kilos raman nga bugas ang madawat plus wala pa gayoy sud-an. Unsa man tagpilang kilo karon ang bugas nga gipalit nga 10 kilos nga niabot og 3,000. Unsa na lugar? Tag usa gatos kilos ang kuan organic rice nang gipalit anang kining tag 10 kilos lagi gihatag kay butang tag 100, no? Oh. Di ba? Ngano man? Nga di man pagkarmang kining kuan na. Pagkamang tawag niining wa man ni nagkadimao ning gihatag ang bugas sa walang gutom. Hmm. Dadri uban pa sa puni. Oh. Unsa ni siya diri? Usa ka tawo 10 ora. Oh, ang uban po daw kay 20 ang tag 20 kilos. Unsa naman ni oy? Hmm? Unsa naman ni gipangkitngan? Binuang naman ni kalakiha. 'Di ba? Nga imbes nga ang bugas kay ha? Walang gutom? Sure ba? Aha ka na apil nga lista, City? Huy! Naikuan? Naisunan? Alam mo ba? Sa walang gutom? Oh my God! Todo ning ikuan be? Ipaklaro? Kinaman, dali nakabutang. Sa walang gutom, oh? 3,000 kada bulan. Gay. Na, manibasay natuman tong giingon nga aron daghan ang makapahimulos gitunga-tunga. Pero ang problema man gud nini sa walang gutom, 'di ba kay ang magkuan, ang mag-identify is ang atong MSWD o og CSWD, 'di ba? Og mama ni. Anyway, sige, ato ring kuanon. Pangutan-on tani kung ano, 'di ba? Katong last nga doon na distribution, kay, okay. Sige. Kois, ipaklaro na ha, o sa walang gutom na, kay basin dili, basin nagpataka lang na silang tabi, kay ako ang magulang sa Dumalinaw area, hapsak man, o, di ba? Hapsak lagi ang sa walang gutom. O. Naamay, unsa kitong nga programa po dron nga lain? Diba? Naputoy programa ron nga lain nga dili sa walang gutom. Kanang wala kanapong nay 15 og 10. Napud na. Sa gini nga program. Daghan man ning program ni Sibuli di God. Oh. Ang ato magong gobyerno karon kay kuan. Kini bang sa ilang lantaw kay ang mga tawo kay nakinahanglan og mga kining ayuda mo na nga nagkalain-lain nga ayuda ang ipanghatag. Oh. Diba? Nagkaklase-klase yung nga mga ayuda ang ipanghatag nila kabagdig ng bulkadas kasi lang lantaw lagi ang mga tao karon kay gusto nga ayuda mo'y madawat. Mo na. Maglibog na ta kung ahan ito ahan nga ayuda na bilong sa walang gutom ba o sa pato nga program kabagdig ng bulkadas. Diba nakabantay mo atong napoy program nga tuang kuan. Kato ganing ato ang gobernador kay moapil o adto sa barangay o lungsod kato mag-distribute o tag 10 kilos or 15 kilos ba to? Oh? Dili man to sa walang gutom good. Kini sa walang gutom kay 3,000 gid ni siya ang kantidad. Pero, no, bugas nga hapsak din pagkahuman plus sud-an. Mao na siya. Anyway, dahil nga sigutan ng kapag digabalkadas, dalita sa kining LTO. Oh, daghan, basta bugas na ganyan sigutan, walang gutom, tanan lagi ta, gusto lagi ta mapahimulo, makapa-avail lang talaga sa mga hinabang. Pero ang resulta, kapag digabalkadas kay kuan, kining dili man ta mapin sa lista oy ambot sa kuan ra kita pwede malista dito ra gyud sa purga. Ha, sa purga ra kita maapil murag bitukon. Ay ambot na lang og ayuda mura og layo kita sa ayuda karong panahuna pero sa purga sos pastilan kitang tanan iapil mahinuman. Ay nako gobyerno pa more. Anyway, derita sa lagi sigutanan kabagdig kabulkadas. Derita aning LTO kay karon ra man sila magsugod sa pagpandakop kabagdig kabulkadas, no? Derita sa kuan aning LTO nga DN magsugod na sila sa pagpandakop alang ni atong nagamit og mga

0: improvised, no, nga mga on unauthorized, no, nga mga plate number. Di ba? Katoy bitaw nga dunay mga kuan katong mugamit og mga improvised ay good mo in taon pag gamit na lang, no? Kay dakpon matud pa kamo sa LTO. Oo. Doon na rin multa nga kuan 5,000 pesos. Gingon kabag di gabalkadas, unauthorized sa fake or replica plate, gidili na karon. Walay authorization, gikan sa LTO, o gisundog lamang ang porma o design sa opisyal nga plaka sa LTO, kini kabag di gabalkadas ang ilahang pagadakpon. O diba? Pero pangutana karon LTO, no? Nahataga na ba ninyong solusyon ang backlogs ng mga plate numbers? Diba? Ato niya ning pangutan-on o pagpaklaro kung okay ra ba itong mga temporary plate nini? No? Dunay, kung ugaling, dunay, kung bugamit o temporary plate, okay ra ba? Diba? Kay sa klaro nga pagkasulti, kapag nagkabalkadas, no? Pila na ka tuig. Oh. Nga, di ba? Daghang yung mga backlogs ng mga plate number. Nagani si Ate Van, ang iyagan yung plate number hantod garon, kapag hapon na abot, kaya hato na pita yung muhang plate number te. Di ba? So, para na ko LTO, before siguro unta mo mangdakop, ito magpahugot nining mga plate numbers, sulbaran ninyo nidaan yung mga backlogs ninyo nga problema ng plate numbers. Oo. Kay, ang nahitabo manggod, no? Base nun niya na po, dog, dali na po mahitabo ng pagpangutong sa uban. Di ba? So, inani ba? Lisod biya kayo karoon ng panahon. Nihoman, dakpon pa gayod. Munang kamong mga nagamit, dahag mga ekuan, mga unauthorized, or mga peke, or kinigipang sundog ninyo nga mga plate numbers, na inalangin mo patuga-tuga. Kay matod para ba nila kanilaw kabag digibulkadas, kung madakpan mo sa LTO nga nagamit mo mga improvised nga mga plate numbers, ang buhaton la i-impound ang inyong sakyanan o inyong habakang mga single motor o pamultahon mo og 5,000 pesos. Kung niya asay 5,000, no? Ang resulta, lain pang violation sa inyong mga motor, pwede pang ma-appeal kabag ni Gabalgadas dito sa inyong sakuan, dito sa inyong mahimong bayronon. Di ba? So, muna ang Badibantay na lang gid mo LTO. Badibantay na lang gid mo sa LTO. Kay so good ra ba ni karong adlaw September 1, no? Ang ilahang nga pagpandakop kabag di gabalkadas bahin na niining matawag ta nga nagamit og mga peke or unauthorized nga mga plate numbers. So to nya ning ipaklaro, no, ni hello Sir Cuaro, good morning. Ato ning interviewon Sir Cuaro ugma. Ato aning hangyoon Sir Cuaro nga ato aning i-phone patch interview ko kabahin na ining implementation sa unauthorized improvised plates and na fake or replica plates kabag di kabalkadas, no? Aron nga mahatagan og pagpaklaro ang atong mga katawhan kabahin na ini. Kalisod pod kaayo nga makalitan na lang itong mga katawahan ba? Di ba? Nga madakpan di ay gumikan ni ini, no? So, good morning ni mo Sir Cuaro. Oh, si Sir Amiral Cuaro, kabag di Gabalkadas, ang head man siya sa pagpandakop bitaw diri sa Pagadian o sa Zamboanga del Sur, no? So, aron nga masayod po ang mga katawahan. Ugay, ang temporary plate, allowed pa ba? No? O ingon man na kuha na ba? Nahatagan na pagkasulbaran ng mga backlogs nga mga plate number kabag di kabalkadas. Kay kuan man kining karong panahuna, no, matud pa sa LTO wala sila ilhon. Basin basta kay ilang makita ang unauthorized ang imuhang plate piki, ilahag yun matud pang dakpon. Bantay bitaw ha, no? Bantay bitaw. Lain ra baning uban kay paglantaw ng mga VIPs. Oh. Dili ra ba da kupon? LTO, mangutana ko ninyo. Nganong dili man ninyo pangparahon kining mga sakinan sa mga sa inyong lantaw nga mga VIPs, di ba? What if ang kanang kining sakinan kay kuan? Wala day daning sakay ang VIPs. Gigamit ang gagamit na kay lalang driver, di ba? Nya dunay mga violation na ng sakinan. Kung manakop manggaling mo ma VIPs or dili VIPs pandako pa. Di ba? Unfair po kayo sa mga yanong katauhan oy. Nga ang yanong katauhan kay kining ning sunod sa inyohang balaod sa inyong balaod. Unya pagkahuman ang atuang mga VIPs usahay kay lahos-lahos lang pakangalan kay VIPs. Dili siguro oy ipatas pod oh. Anyway, hapit tam na milit. Anyway, sa po ni siya. Oh, buha pag isla ka move on sa bugas oh. Ha? Mapag-isa, amuang motor sir, hangtod ka ron, wala pa i-release original sa plate number. Kining original nga plate number, adto dito sa LTO. Oh. Adto mo sa LTO, kaya pwede mo dito magkuha sa inyong plate number. No? Kung inigsubay ninyo dito sa inyong motor, kung nasa mo dapat nga kumpanya nagkuha, kung ugaling wala dito yung plate number, larguha dito sa buhatan sa LTO. Kaya pwede mo dito buhatan ang plate number. Mm-mm. Dugay raman niya sila nga nagpahibalo nga pwede na mamukha ang plate number dito sa ilang buhatan sa LTO. Oh. Basin na dili na sa walang gutom, sir. Na naman joy ng hatag para pamugas-pugas eleksyon. Walay man ito ilaha. Katunong hatag pamugas-pugas. Kay kinilo raman ito nga. Tag 3 kilos, 5 kilos. Anyway, na ay AX o tupad, anak ko is naapoy uplift nga program. Ang mga tao mang good ko is gusto punta ng ayuda, gusto ma-appeal sila. Ako ganit ko is gigutom kay wak ko ma-appeal sa walang gutom. Hay, ambot na lang. Anyway, oh, na daw ay sa AX na puloy sa tupad. Ah, oo, katong sa AX na ituod, no? Basin sa AX to yun yung ha, Nikki? Basin sa AX to sa katupad nga katong kuan? Dilito sa walang gutom? Wala kay AX? Basta kay amo ni nay. Nay programa good. Oh, kay daging programa sa gobyerno. Amo na. O dili bitaw ta. Kita bitaw mga Pilipino no, kun dili lang bitaw ta ingon nga gusto madawat, makadawat tanan og ayuda. Kay murag walay dagang hinabang karon sa gobyerno nga kining AX tupad, uplift or uban pa na diha. Kois madlock po na sila moadto sa LTO kay di man na sila releasean kay dili kumpleto. Dili man, di man kutikutihon. Oh, ang LTO, basin pa og expired na ang imuhang rehistro, i-release nila ang imuhang plate numbers, no? Sa pagsiguro nga, inig madawat ni mga plate numbers, imuhang i-renew ang imuhang motor or sakyanan. Ha? Maura na siya magpaklaro. Bisan pag expired na ang imuhang rehistro, ilang i-release kay aron nga ini og renew nimo ma-indicate na dito ang plate number sa imuhang motor o sa imong sakyanan, no? Mao nay kining angay ninyo nga kining masayran. Anyway, una kay kong oras, salamat kay sa pagpakiguban. Hangtod na lamang ug mapuhan sa programang Bagtingan sa Katawhan, may buntag ganyong tanan alas 6:58 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma, kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. ito po, sure po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXTA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, maayong buntag kaninyong tanan. Unang adlaw karon sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilang sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Dole nagpadayong nagpahigayon og inspeksyon sa mga ongoing projects sa probinsya sa gipasiguro nga nasud kun nasunod ang kaluwasan sa mga empleyado. Dugang uluhan sa balitang lokal, 1st Infantry Tabak Division gipakusgan ang seguridad sa Lanao del Sur alang sa BARM elections sa dugang puwersa gipadala. Sa uluhan sa balitang regional, 44 Caloos Firearms gisurrender sa Dato din sinsuwat Maguindanao del Norte. Dugang mga unit sa Army gikan sa 10th Infantry Division mutabang sa BARM elections. Sa uluhan sa balitang nasyonal, katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea, sugling gipanghigusgan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Upat ka proklamasyon aron mapalapdan ang mga economic zones sa Southern Tagalog, Negros Oriental ug Batangas gilauman nga magdala og 9.7 billion pesos nga mga pamuhunan. Sa uluhan sa balitang international, mga katawhan sa Norway nagpadangat silang pahasubo sa pagtaliwa ni King Harald. 20 ka mga katawhan wala pa makita human maanod sa baha sa Grand Canyon, Arizona. Sa uluhan sa balitang negosyo, sa uluhan sa balitang sports, Messi magretiro na sa Argentina national team. Sa uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, Pilipinas nanguna sa pinakataas og estimated HIV incidence sa Southeast Asia. Sa nasayod ka ba kung unsay napatik sa kasaysayan sa bulan sa Setyembre? Sa uluhan sa balita showbiz, Yeng Constantino tutga ba ni Ryan Bang? Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
4: O karon sa detalye sa mga balita, Padayon nga gihimong hugot nga mga monitoring ug inspection sa Department of Labor and Employment sa Buang Dalsura alang sa mga ongoing projects aron masiguro ang kaluwasan. Kung kaluwasan sa mga empleyado, binasikad sa dato sa maong buhatana, ilahan ang nakabuot ang 106 ka mga target establishment o man gi-inspeksyon bugti sa 100%. Laki pilang gi-inspeksyon ang 29 ka hotels o restaurant establishments na konektado sa tourism industry, 8 ka construction projects o 20 ka establishment gikan sa manufacturing, utilities, transportation o education sectors. Sa interview sa media, gibutyag ni Regional Director Albert Gutib nga 21 ka establishment nga adunay pending cases human sa wala kun wala ni sunod sa labor standards sama sa basic wage, premium pay, holiday pay ug mga contribution sa SSS, PhilHealth ug pag-ibig. Lakip silang hugyot. Kung lakip sa ilang hugot nga gimonitor, mao ang occupational safety and health sa mga trabahante o ilang nasuta nga dunay mga kakulangon ang mga construction project sama sa first aider, safety officer o OSH program. Sa kasamtangan, aduna na 93 ka construction project sa probinsya ang hugtan o gimonitor sa Dolis sa Buanga del Sur.
5: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipakusgan pa sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang security preparation sa Lanao del Sur alang sa luwas malinaw og hapsay nga pagpahigayon sa 1st Bangsamoro Parliamentary Elections kon BPE karong umaabot si September 14, 2026. Kagahapong adlaw Agosto 31, duha ka dugang nga provisional battalions ang gipadalagikan sa Camp Cesar Sang-an labangan sa Buanga del Sur aron dugang sa mga tropang magbantay sa lugar. Gawas sa 8 ka infantry battalions nga nana sa Lanao del Sur, dugang usab ang 28 Infantry Battalion o 1st Scout Ranger Battalion uban sa Armor o Field Artillery Units para sa dugang mobility, protection o fire support capabilities. Samtang lauman ang 3rd Special Forces Battalion ipadala usab sa Lanao del Sur sa dili pa ang election. Gipahinumduman ni Division Commander Major General Igor Ray Baroquillo Jr. ang mga kasundaluhan nga magpabiling professional, disiplinado patas ug musunod sa balaod o katungod sa matag butante aron na masiguro nga ang mga kwalipigadong lumulupyo makabutar nga walay kahadlok, pagpanghadlok o kagubot.
4: Gi-surrender sa mga residente nga ato sa mga otoridad ang 44 ka loose firearms sa dato din sinsuwat Maguindanao del Norte. Isip kabayan sa panawagan alang sa kalinaw sa seguridad human sa gingong insidente sa pagpamusil sa convoy ni Warm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakawas sa Barangay Bito. Gipanguluhan na sa 1st Mechanized Infantry Battalion o mga municipal government sa dato din sinsuwat ang turnover sa mga armas uban sa mga opisyal sa barangay security forces o uban pang stakeholders. Ang mga armas voluntaryong isurrender sa mga residente gikan sa 5 ka barangay nga nasakop sa area of responsibility sa 1st Mechanized Infantry Battalion pinagi sa tagsa-tagsa nilang barangay chairperson. Lakip sa mga armas ang 4 ka fabricated 7.62mm sniper rifle o sa caliber 30 grand rifle o sa fabricated M16 rifle o sa caliber 30 carbine o sa RPG, tulo ka 40mm grenade launcher, tulo ka fabricated 9mm submachine gun, 11 ka fabricated 12 gauge shotgun o 17 ka nagkalain-laing pistol o revolver.
5: Sa laing detalye sa balitang regional, ang 10th Infantry Division Philippine Army nagpadala niya itong Domingo, Agosto 30, og dugang duha pa ka unit nga doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barm aron mutabang sa pagsiguro sa hapsay og malinawon nga September 14 Barm elections. Personal nga gipanguluhan ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon ang send off rights para sa ilang 67 kon 67th Infantry Battalion nga mutabang sa 6th Infantry Division sa pagpatuman sa election security duty sa Central Mindanao sa ilang 102nd Division Reconnaissance Company nga gipadala usab sa probinsya sa Basilan para sa parehas nga misyon. Gipahigayon ang send-off ceremony sa headquarters sa 10th ID sa Camp General Manuel Yan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. O gitambungan sa mga official sa division. Sakop sa 6th ID ang mga probinsya sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur o Cotabato City. Dinahimutang ang Regional Government Center sa Barm. Ang basilan nga usaw-usab ka probinsya nga bahin sa Barm. O ilang kuban sa duha ka syudad o 11 kalungsod sakop usab sa 101st Infantry Brigade sa 1st Infantry Division. Yatong niaging bulan lang nagpadala ang 10th ID o mga tropa sa 28th Infantry Battalion ngato sa 602nd Infantry Brigade sa 6th ID aron mutabang sa mga election security duties sa mga sundalo o mga pulis sa Bang Samoro Special Geographic Area sa probinsya sa Cotabato. Sakop sa Bang Samoro Special Geographic Area ang 8 ka mga lungsod sa Barm apan na nasa sulod sa probinsya sa Cotabato sa Region 12. Gibutyag ni Captain Steffi Salangit tigpamaba sa Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region ngandam na ang tanan nilang mga unit sa 5 ka probinsya sa Barm ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan ug Tawi-Tawi ug sa 3 ka syudad niini ang Lamitan, Marawi ug Cotabato para sa piniliay karong umaabot si Tiyembre 14. Dugang pa ni Salangit ni Saad ang mga lokal nga opisyal sa Barm ni Police Brigadier General Christopher Abisa, Director sa ProBar nga mutabang sila ron masiguro ang luwas o walay tikas nga eleksyon sa September 14 sa ilaha mismong probinsya o syudad.
2: BBC Martin Balita
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Subling ipangingusgan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakigbisog alang sa mga katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Giluwatan ni Chief Executive ang mga pamahayag dungan sa pag-uskon. Pagsaulog sa adlaw nga biyani kagahapon diin ang nasud magpadayon sa pag-insister sa katungod niini sa kadagatan sa UNCLOS. Sumala sa presidente ang Pilipinas magpadayon sa pag-insister sa proteksyon alang sa mga interes sa nasud samtang ang pagmando sa balaod magpadayon nga mahimong pundasyon sa pagpanalipod sa mga kahinguan nga gilauman sa katagi nasud. Gihatagan o gibugaton ni Presidente Marcos nga alang sa nasud makigbisog alang sa mga katungod niini sa usa ka malinawon legal og og prinsipyo sa paagi panapos sa pamahayag sa pangulo nga ang Pilipinas padayong moatubang sa unsamang pagsulay sa nasud.
5: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gilauman nga moabot sa 9.7 billion pesos ang kantidad sa bagong pamuhunan human sa pagperma sa upat ka bagong mga proklamasyon aron mapalapad ang mga economic zones sa Southern Tagalog, Negros Oriental ug Batangas. Sumala ni Executive Secretary Ralph Recto, ang pagperma sa upat ka mga proklamasyon makamugnaw sa buglibuan ka mga trabaho din sa SunTrust Eco Town, Tanza Special Economic Zone kini makatag og 6,322 ka mga trabaho. Ang pagpalapad sa Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone sa Malvar, Batangas makamugna og 1,769 ka mga trabaho samtang ang pagpalapad sa Robinson's Dumaguete IT Park sa Negros Oriental gingon nga makadugang 1,500 ka mga trabaho. Si Recto mingon nga ang lakang aron mapalapdan ang katakos sa mga economic zone o sa kapagi para sa mga negosyo nga makatabang sa mga lokal nga talento nga makapausbaw sa lokal nga kalihukan sa ekonomiya. Dili na kinahanglan nga mobiyahi og layo ang mga trabahan tigikan sa ilang mga lungsod aron mangita og trabaho maayo ang suhulan na o puno sa mga tawo nga sentro sa kasudaran.
2: BBC Martin Balita
3: BBC Balitang Abroad.
4: Nagkatigo mang libuan ka mga katawhan sa Norway para sa paghatag o pasidungog sa kwan ni Taliwan nga si King Harald ni Taliwan ang hari sa Norway kaniatong Biyernes Agosto 28 sa edad nga 89. Siya ang giisip nga oldest monarch sa tibuok Europa ug nagpabilin sa katungdanan sulod sa 30 ka tuig. Una kining nibalin sa Royal Palace na puno sa kalsada gikan sa Oslo University Hospital kun diin kini namatay. Tungod niini mopuli sa iyang pwesto ang iyang bugtong anak nga si Crown Prince Haakon. Wala nay mahitabong coronation tungod kay giwagtang ang nakini sa parliament kaniadtong 1908.
5: sa laing bahin sa balitang katapusang bahin sa balitang abroad, naglusad og halapad nga search and rescue operation ang mga awtoridad human sa sobra 20 ka mga katawhan ang natala nga nawala tungod sa grabe nga flash flood sa Grand Canyon sa Arizona. Nahitabo ang aksidente human sa pagbundak sa monsoon storm sulod lamang sa 30 minutos nga mahinungdan sa pagpaspas ko na paspas nga pagbaha nga nisubay sa Bright Angel Creek og Phantom Ranch. Duwas nga napailalom sa air evacuation ang nasa 60 ka mga hikers o residente gikan sa napiktuhan nga lugar sa tawang sa National Park Service o Arizona Department of Public Safety. Naguba sa naghaguros nga baha ang halos tanan nga footbridge sa lugar. Hinungdan nga temporaryong gisiran-an ang Phantom Ranch, Bright Angel Compound o North Kaibab Trail. Padayon nga nakigkutay ang mga rescuers sa American Red Cross para matagan sa first aid ang mga nasamdang pamilya samtang padayon ang search and rescue operation sa mga katawhan na wala pa nakita ni labidas sa mga duol nga kasapaan. Padayon nga nakataas ang flood watch sa mihanang bahin sa Arizona tungod sa hulga sa mga sunod nga mga pag-ulan nga posibleng moresulta sa laing pagbaha o pagdahili sa mga kayutaan.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gilauman ang pagsakas sa pliti sa aeroplano sa unang bahin sa bulan sa Setyembre tungod sa pagtaas sa passenger fuel surcharge. Sumala sa Civil Aeronautics Boards o CAB, gipataas nga to sa level 13 ang fuel surcharge alang sa mga biyahe gikan Setyembre 1 hangtod 15. Mas taas kini kumpara sa level 12 nga gipadangat sa ikaduhang bahin sa Agosto. Ang fuel surcharge sa kadugang nga bayaran sa mga pasahero o gitumong sa pagtabon sa gasto sa mga airline tungod sa pagtaas sa presyo sa jet fuel. Tungod niini, posibleng madungan ang kinatibukang plete sa mga pasahero sa domestic o international flights sugod sa unang bahin sa Setyembre. Gibago na usab sa CAB ang pagpatuman sa fuel source charge gikan sa binulan ngadto sa matag 15 kaadlaw aron mas masubay kun mas masubay ang bag-ong presyo sa aviation fuel.
5: Ang balitang negosyo atin ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato upan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pag mga accessories sa iyo nakabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches din sa probinsya sa Sambuanga del Sur o sa Kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
5: Gipahibalo ni Argentine football superstar Lionel Messi nga magretiro na siya sa pagdula alang sa national team sa Argentina. Sa iyang social media account, iyang gipadayag nga lisod og sakit ang maong desisyon og makadaghang higayon niya kining gihunahuna. Atol sa iyang pagdula alang sa Argentina, nakadaog siya og 2022 FIFA World Cup og duha ka Cup America title niadtong 2021 og 2024. Nakadawat usab siya og daghang individual nga awards isip usa sa pinakamayong magdudula sa football. Ang iyahang pagretiro mahimong pagtapos sa usa ka talagsaong kapitulo sa iyang dugay og malampusong karera uban sa Argentina.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, Pilipinas nanguna sa pinakataas ang estimated HIV incidence sa Southeast Asia. Na-record sa Pilipinas ang maoy pinakataas ng estimated incidence sa bagong HIV infection sa mga adolescents nga nag-edad og 15 hangtod 19 sa Southeast Asia sa tuig 2025. Sumala sa bagong datos sa gipagula sa UNICEF. Misaka sa 0.49 kada 1,000 kay infected adolescents ang estimated incidence sa Pilipinas nitong year 2025 gikan sa ubos sa 0.01 kada 1,000 nitong year 2000. Sa analysis sa maong datos, nasuta nga lahi ang trajectory sa Pilipinas kumpara sa ubang nasud sa Southeast Asia, gakadayadto mas taas ang estimated adolescents HIV incidence.
5: ang balitang kahimsog sa panlawas sa tuwid kinato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutang sa CNSO Bayubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rubina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 093-5596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Nasayo, Tabang.
5: Alright, mga kabagting kabukada dinita sa Nasayod ka ba corner. Nasayod ka ba nga ang September 1 or karong adlaw September 1 usa ka makasaysayanong adlaw sa Pilipinas gumikan kay timaan man kini nga magsugod na ang longest season sa Pasko o ang Birman. Sa fire mo'y birthstone sa September na nagdalag kadanag sa mga nataw ning bulana. Gumikan kay nagsimbolo man ang sapphire sa wisdom, loyalty o noble service. Nasayod ka ba nga karong adlaw mausab ang dungan ng anibersaryo sa tulo kabililhong ahensya sa gobyerno nga natukod sumad karong adlaw aron mo serbisyo sa publiko sa mayong panlawas o ang kaayuhan sa katawhang Pilipino. Minasikad sa kasaysayan niya September 1, 1900, namugna ang Philippine Service kon Philippine Civil Service ilalom sa Act No. 5 nga may maoy nagpahiluna sa pundasyon alang sa nasudnong pangagamhanan. Nasayod ka ba nga ang Pizza Uno sa September 2, 1910, giabrihan ang Philippine General Hospital nga kapino sa kasiglo na nga naghatag og serbisyong medical hangtod karona. Pagka 1957, usab formal nga gipatuman ang Social Security System kon SSS aron nga muhatag og tabang pinansyal og protection sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Tungod niini ang pagsugat sa Pasko na himong usa ka dakong kasaulugan sa natad sa serbisyo mayong panlawas og pag-atiman sa katawhang Pilipino. Sayod ka ba nga dunay Christmas songs nga mabati sa mga radio stations? Sugod ning bulana, sugod ning adlawa, kaganihang kadlaon sa halos tibuok Pilipinas. Ulay labot ang Christmas songs nga na-play bisag wala pa'y Pasko. Kay na si Fiat ang nag-duty nga si Nick. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang pribado ang tulungan sa syudad. Nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
1: Alright, dito sa balitang showbiz bagting 29, hugyaw ang biyahing 20 ni Yeng Constantino. Ay, excited yarn. Tungkol sa iyang mga revelations bayan sa ilang relationship ni Ryan Bang ni atong 2010. Matod diyan, kani atong nanguyab pa si Ryan Bang. Hala, nanguyab dahil ni. Pinagi sa pagpadala og kape o pag-uban kaniya sa simbahan.
5: Asa na, ulubanan
1: sa bang. Ikaw, Nikki, ginaubanan ba niyo yung partner? Good. Apan kalit kining ni undang o nawala agay nga para bang bula tungod sa iyong pagto nga dili interesado si Yeng. Mao dai na si kanta nga ani parang bula.
5: Mao na.
1: Apan giangkon ni Yeng nga aduna diay siya'y lawo mga pagbati kang Ryan o nasakitan siya sa kalit niyang pagpalayo. Aray ko na sinzone. Gipaambit usab ni Yeng ang iyang kantang Babay, partly inspired sa mong kasintahan, kasinatian. Og mas gikiligawon fans sa dihang gikanta niya si Ryan Bang, pinaagi sa Sabihin Mo Na. O, ayan, muna gi-play karon, no? Muna gikanta ni Yeng Constantino atong pagkuhan niya. Concert nga, giluluran yun, no? Murag yung tsada kayo ba?
5: Inana ka, Nike. Pero dili man to ito. Na, nindot kay iyang na, lahat tayo ay nagkamali.
1: Oh. Muna, yana siya ni Ryan Bang. Sabihin mo na, ako ang crush mo. Kay crush magugeni niya sa una, God. Mm-hmm.
4: Muna ang chorus nga gikanta ni Yeng Constantino para kay Ryan Bang.
5: Oh, sabihin mo na ni King kung ano ang gusto mo. Oh. Kung dili daw kuno para sa imuha, dili gid daw na ihata. Tinuod ba na ka mo Linders?
4: Yes, tinuod. Yun na agree ko, Ana.
5: Nang dili ta magdali, bisan pag magdali, ngayon na Ana, isin zone lang ka, biyaan lang ka, no? Nga murag wala lang dyan ka. Wala kay value, di ba?
4: Wow.
5: Dapat may storya dyan ka. Ayaw, paglangan-langan diha. Isbi po kayo. Ay, BSD, bukag si mo. Baliktan. Ana ni Kiha, dapat imuha dyan ng... ay, humana. Ay, ang uban na lang diya, ang uban.
4: Alright, padayon to. Bisan pa silang wala na pagkana. Nadayon nga love story. Nagpabilin silang suod nga maghigalhang tud karon. Tot ga bagyod kini ni Ryan Bang, si Yeng.
5: Yes. The way he looks at Yeng. While nag-serenade si Yeng with saya, ha? Daghan si kayo siya mga what ifs. Doon na siya yung mga pagmahay. Ana, mangyod na. Wa mangyoy pagmahay nga mga maguna. Alright, sometimes because bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Okay, ni una na kong nakitaan. O, oh, ganing nasa ni Kaglili. Signal number one, Jose Marichan has entered the Philippine area responsibility. Ayan, good morning sa mga naglantaw sa atong official Facebook page sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa... BBC's Entertainment, daghan kayong salamat kaninyong tanan sa mga naka-tune in po sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Lakip na usab sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Mylene Caballero Monteza dina sa may Tabina, Zamboanga del Sur. Rosalie Sali Daliripin diha sa may Mulong, Lapuyan. Good morning usab ni Tristan Wayet Gulay o Merly Timplado kaninyong tanan nga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Samtang sa bigas bahin na, oh, sa dili pagkita mo end. Happy birthday sa panginahan si Mami Mijuna.
4: Happy Ilan birthday, ganun. Mami!
5: God greetings from us. Ayan. Asa na ganita ito? Alright, muna ni. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, mga kabagting ug kabukada, kami ang inyong mga tig balita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Likat, ayaay.
5: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.

0: Rádio Badim.
1: Said Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na sakit ning kilid.
2: Pinaagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uan na nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang aking ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon
0: Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
0: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha agad akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminahon.
13: Sa may ibati yun, sakit mong hawak na?
0: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas yun.
13: Ni pa murag magpangita na ka?
0: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
13: So karon gimintin na lang nimo?
0: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayog diferensya gyud. Salamat.
14: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
17: Radyo Magbating.
18: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
20: Okay ka na, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, September 1, labing unang adlaw sa bulan sa September, tuig 2026. Inyo sa babate ang programa nga Pulso sa Katawhan ni nilamang sa nag-unang nga radio station sa nagbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagis Paghanoy.
21: Inyo subscribe sa botin mahigala, kiguban kininyong media oras na talumanon ang programa.
19: Pulso sa Katawhan.
21: Inyo mahigala, kumusta? Balik sa normal. Mga higala, doon na iklase, doon na itrabaho, September 1.
20: Gahapon rang holiday.
21: Gahapon rang holiday, week 2026.
19: Pulso sa Katawhan!
21: Ngutana na to mga higala nga, absent daw siya ron. Absent lang. Ikaw rebitaw may absent, debitaw kami.
19: Pulso sa Katawhan!
20: Ngutana nga ako sa muna, kuis, nga ka ng gasolina, krudo, kada Martes magyunay. Ay, nanagaguna-huna. Basta kay inigtubil niyo mo, inalang mo tubil kag 100 or 200 para kita sakitan sa pagsaka o pag-ubos.
21: Nung kay kakaiba na ko na ng presyo ha, mga igala. O mangyong kag tubil kag 50, tubil kag 100, 200, nga na na. Akira na. Napos ang tala na to nga September na manggo daw nakahinomdom siya sa araw ng Sambuanga del Sur.
20: Sambuanga del Sur
21: ang utana kita may ipangutana noon o unsay mga kalihukan ultimo ka ba may wag yung maghibalo
20: sunod kasi na no sa araw ng tiguma kay naman to
21: yung pista
20: na pista dayon sunod pagkahuman araw. Okay, naman to si Konsehal Engineer Roger Acidillo nga happy araw ng tiguma daw. So pagkahuman na ni September naman, araw na sa Sambuanga del Sur na pod. So, kamo na yung mahibalo diha, kamo na yung mag-igo, basta kay Susi Marichan, nagyod.
21: Nag-igo diha mga higala, sa kalihukan, basta kay Mingaw man.
19: Pulso sa kalawhan!
20: Depende na na sa mga...
21: Sila na bahala diha.
20: Tumuon lang ng kalingawan, mag-igo diha.
21: Alam, mag-igo diha mga higala, basta kay... Ang gisgutan kagahapon, ato na ipadayon karon.
19: Okay.
21: Bahala na ng kalingawan mga igala, kalihukan diha, na iuban nga. Suko kay dili, i-appel picture. I-appel ko na ninyo, i-appela po na ninyo.
20: Ang tiguma ba kay, na ay dili lang ma-appel sa picture, lain ang istorya. O niya, na ay dili ma- sangpit ni mo, uy, tala, mga to ta itong purok, eh, na ipurok-purok meeting. Mahiubos na.
21: Mahiubos na po.
20: Sa magkakauban, magkata. O, niya nga nung mamakun ni mo, agdaha nga, ako pa na magkusbalay, nagpundo, naghulat ni mo.
21: Gabot-bot, gauna-una man ka.
19: Pulso sa kanawan.
20: Nagdalaga-snack, nag-anda, mampugog-snack.
21: Okay. Pandesal niya, na, mampugog-kapidre.
19: Pulso
20: sa kanawan. Pero pa din, kapalo, sa katawahan.
21: So, wala mga higala ng kapan sa kay dili mahatagag certificate mong lood.
20: Mayo ang nanong, doon na yung mga certificate, certificate, hatagan lang yung tanan. Gikan sa katong mga barangay tanod, mga health worker.
21: Halos tanan eh.
20: Hoto na tanan nga kanang mga nagtabang sa barangay, mga pro-president, tatagan tanan.
21: Hasta driver ang pinon.
20: Driver.
21: Siyaro ko mahiubos. Ano?
20: Mga iski ang pinon para nila yung mga motor.
21: Ito lang gisgutan ba kayo doon ang gutay na donggan gutay. Inoon, kita mga tao, mga higala, panailahi mong gutag ko, ano, ilalahi tag panghuna-huna ba? Pero ka nang di ka ma-appel sa picture, di i-appel picture, ay sus. Kagool ko na picture ka game mo.
19: Puso sa kanawan!
20: Ka. Para baka mong imbitar na mo special.
21: Arigad.
20: Sayo tag, naunsa na yun mo diha.
21: Arigad ko, ang dungog. Ang gawalo mo, wag yun dyan.
19: Puso sa
21: kanawan! Sa mga higala, ay babati ka ng sarong adlawa.
20: Kita kay kanin tambal ni.
21: Tambal
20: kayo hanis panglawas.
21: Panglawas ni mga higala kay labinas mga kabataan.

0: panwok.
1: Panwok, guru to.
0: So, maghimo tao kalihukan nga panwok, lakaw ra gina siya. Mudagan.
1: Ato nga.
0: Dakpon. Discolite.
1: Sahay ba, malingaw ba ito sahay mga higala kay... Kuan ba nga, kinahanglan gid na mga aktibidades ang mga SK kay importante na mangunin sa DILG god. Sabi na kining mga SK mga higala, mo na yung gitudloan sa DILG, kay mo man ni sila ang musunod. Basig, na yung SK diha, mudagan o kagawad. Na yung SK diha, mudagan o kapitan. Mo na nga, kinahanglan, tudloan po ni sa mga sa DILG, niya tudloan po ni sa mga taas nga posisyon. Sa'yo mga good mga higala, masimang po pagtudlo ba?
0: Hey, ang mga magulang niya nga nagtudlo, mga ibuntan talang senior niya nga mga barangay officials, makita man niya. Ah, nagsige man sila hinatagay dito. Nagkanipod-ripod, hinatagay pod. So, mabutang siyang huna-huna, muhatag yun ito.
1: Apel po ko.
0: Para mudaog ta.
1: Ay, apel po ko. Nagbigid ni. So, money karon mga higala ato ning tanaw ning update yun sa barangay o SK election. Muning kinaadlaw kita guys got ane kay apit naman ka ba ang filing kay ang calendar of activities sa commission on election dili gyud da mausab. No, bisan pag kinsay
0: hinapos man siguro karong bulana ang kining filing.
1: 1 week mga higala hinapos karong September ang filing. Dayon, pagka bulan sa Oktubre, kinatibok ang bulan sa Oktubre, mao ang campaign period. Mga igala, maring second week sa October, campaign period, hangtod na siya sa katapusan sa bulan sa Oktubre, kay pagka Nobyembre 1, bawal man ang kampanya.
0: Oh, kaya dispiras
1: mo na. Dispiras mo na. Bawal ang kumpanya, pero...
0: Dispiras sa kalag-kalag. Dispiras sa kalag-kalag. So, may sakto ginanak. Ang uno may kalag-kalag o ang dos may kalag?
1: Ang uno, maunay All Saints Day.
0: Pero ang Binisaya, ana, unsa man siya?
1: Adlaw sa mga Santos.
0: Ah, Santos.
1: Oh, ang uno.
0: Ang, so, adlaw sa mga kalag.
1: Ang All Souls Day, ang Pizza Dos.
0: Oh, unsa man siya?
1: Oh, adlaw sa mga kalag, Soulsman.
0: Souls.
1: Souls. Kalag.
0: So, muna ng kalag-kalag.
1: Muna ng kalag-kalag.
0: Ang uno, adlaw sa mga kalag. Ang dos, adlaw sa kalag-kalag. Nga eleksyon. Makabutar yun ang mga amigo na to, aning itong nintaliwa na.
1: So, muna mga higala, ang angang bantayan karon na baka hay quarantine point diha sa mataga interior.
0: Mabalina din mo ha. Hindi mo mabalina na dilingin mo kabutar.
1: Og katong mamalina mga higala para gyud sure gyud ni mga kabutar mo. Kay basin unya og di mo mamalina ang mibutar sa inyo hangalan lahi na imibutar.
0: Mora mo na eh kasagaran sa istorya bitaw istorya nga binuang dalang tinood naingon ng lulo dito ba nga ma'am mabutar na ko ma'am gisayogin ako anhi ma'am nga naman lo katumiyagi kong eleksyon sayo ko ni anhi masayo pa man akong asawa nakabutar mangyapon nga dito man to sa mitir yogikan na saon man eh.
1: Ato na yung iagil natin katawa-katawa mga igala. Pero mo yun eh, karun.
0: Mano yung kamatuuran?
1: Dagay, mamutar yung mga higala nga. Katong hikabsa ni Taliwa na sila namang kinabuhi nga di. Gayto, November 2?
0: Nga, naganin ni Butar dito nga. Inikasakpan. Oh? Minsan, anong ni Butar mo ka? Sa gisugo mo ko, ikaw kuno sir, tagaan kag isa ka sa kumbugas. Napagay kwarta sir nga, 1,000.
1: Napagay
0: pliti sir.
1: Napagay niingon nga. Because leader, di mo na taga diri, ko kita na, no nga.
0: O niya, gagitagaan man, nag-isa kasakong bugas.
1: Gihakot eh.
0: Gihakot man, ipasakay pag isakiran. Na, ang saon man, mabutar yun siya, muna, bantay-bantay lang yun mo.
1: Mga, kuan ha, mga leader-leader. Bantay-bantay yun mo diya.
0: Kung asa ng kanang kana room bitaw kanang bayumbo may tawag nila na kanang booting center og asa ni nga room unsa na mga unsa na nga purok kinahanglan, wasir ni mo, tagadin hapon, para makaila, oy, dili na tagadin ha, oy, dili ni mo ang apiduhap, sagad lang ka. Inikasakpan, natubingon lang yung, ikaw kuno sir, be. Lalimbag, itagawin sa kasakong bukas.
1: Gilubong naman natong yung imulan.
0: Oh, yan

0: Paputar ba mo na? Yakot ko ko sir niya. Paputaran ko. Mamani ko ni ngala na. Mga ang ganda kong lag-ID sir, o.
1: Lag-ID gali, o. Direta sa naiskutanan, mga igala, kaya ito'y pabati kadali. Ang mga nakabinipisyo, yun, sa Tibukyur, mga igala, niya, naku, isla po lang pasalamat. Ato nang gipabati para ang uban, basi doon niya, ang inyo na, estoryer, mangguna nila.
0: At least nga makaigid mo nga, manaadit, naagyuday na nga ayo. Oo nga, ipulian sila nga, ayo na yun sila.
1: Naagay magka-testimonya mga higala kung unsa, tambal kay unsa kay epektibo. Higala ang programa tie up sa city government ngadto sa Tibukyur. Ito'y pabati ka dali.
2: Na mapirahan akong anak na malampusong yun tapos mga butan niya ang mga doktor o mga nurses o mga kanang staff sa Tibukyur. Sagana rin salamat ninyo kung bisik pa sa inyong mga sa inyong pagtabang dilimutamay na ng anak karoon ninyo. Salamat po sa Ginoo na nakabangan na bigit ko makalimot sa inyong tabang namong duwa pa ng anak. Sagana rin salamat ninyong tanan. Ako ay dumating sa lahat ng mga pagbabawas para sa mga bisyo. Ako ay pasalamat sa Tibukyur sa benepisyon sa mga opera. Para sa mga nakakalakaw o nakakalabo na ako. Nadaya ay salamat sa Knights of the Bookstore na nakikiran ng nama. Salamat po din.
3: Ang akong anak, Les Pilot, o katong na panahon, January, naay nag-offer na ko pa na ang akong anak ipa-appeal daw sa Tibukyur your na operation. Then, not po ako may kuan isulayan. Yung sagot lang po ang bata, kaya hat yung dili na siya mabuli sa school. O, ako ipasalamatan ang mga Tibukyur family. Dili mo na ako mention ang inyong mga names. Pero ako ipasalamatan kay sila ginagawal-upan ka na mo. Hindi po, gigan din may payang sa Davao. Ilan yung ikulog ang mga Marty, o ni Ma'am Biggs, o ni Ma'am Elvera. O sa Tibukyur na nagpa... Kulang po silang pakyanan na dili jud ni kaabot dito kung wala sila. Hello din ang mga driver. Thank you very much. Sa Tibukyur Hospital sa Davao nilang Sir Roy o ni Dr. Peter. Salamat ninyo, sir. Kay tatanggit ng mga bata na ipanalanginan ninyo. O, dili man ako tanan ma-mention. Ako hindi pa salamatan sa mag-facilitate ninyo. Thank you very much.
4: Welcome everyone. I am here to express my deepest gratitude to Tibukyur Hospital as well as our Mayor Samico and all the staff, doctors, and nurses. Because of them, my hernia has finally been healed. Before this, I used to overthink constantly, worrying about how I would ever get it treated. Sometimes I would just cry out and sheer hopelessness when the pain becomes heavy and severe. But when the Lord helped, He made a way and sent the right people to treat my condition. Thanks to the Bokir Hospital, the hernia that caused me so much suffering is completely gone. I will never forget how wonderful they treated us. It was my first experience at a hospital where they didn't have to pay a single cent. They even provided all the medicine and food for free. Thank you so much, thank you for your hospital, for your immense generosity and help, not just to me, but all the children and adults have aided. I pray that you will be able to help even more people in need. The miracle you granted us for releasing you from intense pain of that hernia is really incredible. I am forever grateful for everything you've done, and thank you so much for the lifesaver you've been to me. Thank you also, Lord, for sending us people who give us the opportunity to heal. Once again, thank you to your hospital and your hospital, and thank you everyone who helped us, whose names I may have messed. Thank you all so much.
0: So at least nga nabati nato no na ayo uban nga nagpadayagid sila nga naayo sila nagpasalamat gani apil pa si Mayor Samico nga pagpasalamat nila kay siyempre si Mayor Samico mo ang kontak ani mga NGO unya kani nga klase nga NGO wa na ni naghinalaga ng endorsement pas kapitan endorsement pas mayor so na kinahanglan nga tabangan ang mga adunay kabilinggan sa paglawas
1: klase-klase lang to mga testimonya to na bati mga higala dunay bata doon ay idaran, doon ay laki, doon ay baye. So, kini mga galawa, yun ay gipili. Pero katong inyong nadungo ka ganina, tagapagadian lang to. Pero wa po na siya nagpasabot, mga igala. Muna yung atong gibalik, nag-isgot. Pahibalo sa mga taga-munisipyo na kadungog karon aron usab mga higala nga maadto sila kay ubay-ubay, nakaabot taog lungsod sa Lapuyan. Nagyapon, lungsod sa Vincent Susagon.
0: Nagyapon na dito. Kay
1: dito,
0: akala mong
1: god, problema.
0: Katarungan nila sa, sir, wala man may endorsement sa kapitan, sir, kaya ni amigo, wapon may endorsement sa mayor. Wala na ang nakinahanglan lagi. Muna nga, ibalik na to, nag-istorya ninyo, ipabati ninyo, kay katong nahinabi na to, at least nga makadungog mo.
1: So, tanaw na to ba, doon na pa'y ubay-ubay, ka mga wala nakahibaw ani mga igala. Unya.
0: Oh, wapon, wapon kasabot.
1: Unya, atong giadto nga mga lugar, dili ni sentro ha. Base niya, napoy mga sa sentro sa mga lugar na itong ikisgutan sa atong kagahapon. Ibatin to, itong isgutan to, lungsod sa Tigbaw. Katong sa Tigbaw, dili mo to sentro. Katong itong gisgutan sa Tukuran kagahapon, dili po to sa sentro. Then, kanya itong gisgutan karon gilakbitan ako kaganina nga lugar mga higala, slungsod sa Vincent Susagon, dili po di sentro. So, manginaot ang mga higala nga ang informasyon ba, mapaabot nga to sa mga hilit nga mga lugar, labi na ganito mga layo ng mga lugar mga higala, aron man lang matabangan kato mga kabataan nga doon ay gihambit sa paglawas ng ngunanin problema.
0: So, ato balik na, wala na naginhanglan og endorsement sa kapitan, endorsement sa inyong leader, wala na naginhanglan endorsement sa mayor, kinhanglan makikita lang mo ni Audrey Basas o diba, mato mo sa City Health sa Pagadian, kaya aron nga matanaw mo o maapil mo.
1: Palista mo mga higala, aron makuha po, mapicturan.
0: Okay, picture may tanawin sa doktor. Saka ni, pwede pa ni.
1: Namayang goy, pre-screening din mga higala. Palista mo din eh, din tanaw, picture do, din evaluate mga higala, kani pwede ni. Aron usab nga dili po, masayang ang paghato dito sa local government units Pagadian dito sa Davao.
0: O wala, may pwede na. Ang Pagadian nga sakinan mo hato ninyo dito. Unya, i-endorse mo dito og tarong. Unya, nindot kayo ang inyohang tambalanan dito. Nay, isa ka watsir ha. Libre ang kaon sa watsir. Wala na siya bariyo nun dito. Ang tambal nga ihatag sa pasyente, libre ang operasyon, libre.
1: Malang gini itong ika kasigutan og balik mga higala nindot kayo kay libre mangod no libre mangod
0: higayon
1: na ni katong mga dunay problema bitaw diha kay perti biyang mahala mabita to sa gisgutan ni Pagadian City Mayor sa mikotong gipabati kagahapon mahal gyud ay no makinga. Mayor galing, mingon galing nga mahal gyud ay. Sa mo taga kita mo gyud ikwanta.